0: nakasimangot siya. At siya po ay bigla na lang bumulong. Alam niyo po ba yung mga matatanda pag bumulong? Yung lola ko ganyan eh. Bumubulong pero naririnig mo yung bulong. Parang bulong lang siya pero malakas yung bulong. Alam niyo po ba ko ano sinabi ng matanda? Ang sabi niya, sila lang ba ang anak ng Diyos? Natigilan po ako. Hindi ko malaman kung ano yung magiging reaction ko. Na parang bakit siya nagagalit, no? Doon sa mga nakasakay doon sa kotse na may mag-aaral silang kotse at parang masayang-masaya sila doon at sila po ay parang walang problema, no? At eto, yung isang matanda nakatingin doon sa nakasakay sa kotse at sinasabi niyang sila lang ba ang anak ng Diyos, no? Alam niyo po, ayaw ko kung tama yung conclusion ko, parang sinasabi niya na kapag maganda ang buhay mo, kapag ka ikaw ay mayaman, kapag wala kang problema, kapag ka maganda yung pamilya mo, ikaw ay anak ng Diyos, no? Pero hindi po nakabase, mga kaibigan, yung kayamanan. O hindi nakabase sa kayamanan na ikaw ay matatawag na anak ng Diyos. Dahil po tayo ay mga anak ng Diyos, no? Kung ang yaman lang po pala ang magiging dahilan para ikaw ay maging anak ng Diyos at ikaw ay maging masaya, eh kawawa naman po pala yung walang pera. Kawawa naman po pala yung mga taong hindi pinalad na sila po ay yumaman. Pero alam niyo po, ang kaligtasan kasi, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nakabase sa kung gaano karami ang iyong ari-arian. Ito po ay nakabase na ikaw ay tinubos ng ating Panginoon sa iyong kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lahat po ay maaaring maging anak ng Diyos. Okay? Kaya nga, ang ating pong title ngayong umaga na ito ay Am I Blessed? No? Ako ba ay pinagpala? Sasagutin ngayon natin yan. Kung ikaw talaga ay pinagpala. Ang sabi po sa Psalm 1:1-2. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Oh, yung po pala. Ang mapalad daw po pala ay yung mga taong hindi lumalakad sa kasamaan o hindi lumalakad doon sa daanan ng masama. Ang isang taong mapalad ay hindi tumatayo doon sa daan na tinatahak ng mga makasalanan o umuupo doon sa grupo ng mga manunuya. Yan po ang mapalad. So, hindi man tayo mayaman, wala man tayong maraming ari-arian o maganda yung bahay natin, masasabing mapalad tayo kung tayo po ay umiiwas na lumakad kasama ng masasama. Kung tayo ay umiiwas na tumatayo doon sa daan na tinatahak ng mga makasalanan, o tayo ay umuupo doon sa grupo ng manunuya. Ano po ba yung manunuya? O, yung talagang parang masabi ba natin ay mga chismosa. Yan. Sila yung ang daming mga sinasabi tungkol sa buhay ng tao, no, at nasisira na yung buhay ng tao dahil mga kasinungalingan yung mga sinasabi. Iwasan po natin 'yan dahil hindi tayo magiging pinagpala kung tayo po ay gumagawa ng mga ganyan. Kaya naman ang ating pong focus ngayon, yung ating pong acronym. Meron na ba kayong notebook at inyong ballpen, no? Ang ating pong acronym ay GIFT. Meron pong regalo, biyaya sa atin kung tayo po ay patuloy na lumalapit sa ating Panginoon. GIFT, G-I-F-T, G, Grace, I, Integrity, F, Faith, at saka Thankfulness yung T. Ulitin natin, ha? GIFT, Grace, Integrity, Faith, and Thankfulness. Okay? So, unahin po natin yung G, Grace from God. Talagang ito po ay gift sa atin, no? Masasabi natin tayo ay pinagpala kapag tayo po ay tumanggap nung biyaya mula sa ating Panginoong Diyos, no? Masasabi tayo ay pinagpala kasi may biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Ang pagiging tunay na pinagpala po ay nagsisimula po ito sa pagkilala na ang lahat ay meron tayong kaloob na biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo nakakuha ng mga pagpapala, nangangailangan ng mga... Ito po ay nakukuha po natin sa magitan po ng pagmamahal ng ating Panginoon at awa sa atin ng ating Panginoon. Okay? Hindi po ito nanggagaling kung kani-kanino lang. Tayo ay nagiging mapagpala at pinagpala sapagkat tayo po ay minahal ng ating Panginoong Diyos. Yan. Ephesians 2:8, ang sabi po dito, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is a gift from God." No? Ang biyaya po, no, ng kaligtasan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong mga pananampalataya, ito po ay hindi galing sa ating sarili. Ito po ay kaloob sa atin na ating Panginoon. So, hindi po tayo maaaring magmalaki, no? Dahil sa habang tayo ay makasalanan pa, ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Hindi natin maliligtas yung ating pong sarili. So, kung titingnan na po natin yung ganyang sitwasyon natin na tayo po ay tinubos ng ating Panginoon sa ating po mga pagkakasala, masasabi natin na tayo po ay talagang pinagpala. No? Ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin ang sakripisyo ng ating Panginoon at tanggapin siya sa ating pong mga puso. Sa James 1:7, ito po ang sabi, "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights." Kaya nga, ang bawat mabuting kaloob daw, yung mga pagpapala ng ating Panginoon ay dumarating sa atin mula sa langit, no? Dahil tayo ay mahal ng ating Panginoon. Ito po ay kaloob, no? Hindi po ito binili. Hindi natin binibili yung mga kaloob. May regalo ba na binili kayo? Siguro, from me to me. No. Regaluhan ko yung sarili ko ngayon ng magandang cellphone. No? Regalo ko sa sarili ko. Hindi po yun regalo sa sarili nyo kasi binili nyo yun. Ang regalo talaga ay ano, binigay na wala kayong ginastos. At yan din po ang biyaya ng ating Panginoon. Ito ay kaloob mula sa ating Panginoon. Sabi po ni Max Lucado, "Grace is not earned. It is a gift from a loving God." Oh, biyaya po ito ay hindi nakukuha. Hindi ito pinaghirapan. Ito po ay ano, regalo sa atin. Ito ay bigay sa atin ng isang mapagmahal na Diyos. Si Charles Spurgeon, ang sabi niya, "God's grace is sufficient for all our needs." No? O ang biyaya ng ating Panginoon, ito po ay sapat na para sa lahat ng ating po mga pangangailangan. Kaya napaka-importante, no, sa ating pong buhay. Alalahanin natin, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon dahil grace comes from God. No? Ito ay isa sa masasabi nating pinagpala tayo ng ating Panginoon. Okay? Masasabi natin tayo pinagpala, letter I, integrity in living. No? Meron tayong integridad sa ating pong pamumuhay. Ang tunay na pinagpalang buhay ay isang buhay na nagpapakita ng katapatan, nagpapakita ng katuwiran at merong integridad. Ang pinagpala ng Diyos ay yung mga naghahangad na mabuhay ng isang buhay na nagbibigay parangal sa ating Panginoong Diyos. No? Kaya nga, masasabi natin na tayo pinagpala if we have integrity in living. Ang sabi sa Proverbs 10:9, "Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out." Oh, kailangan po, no, tayo po ay lumakad na merong pagtatapat, no? At lumakad ng matiwasay, no? sa pamamagitan ng paglakad na tayo po ay may katapatan sa ating pong puso. Pero kapag tayo po ay lumakad na may liko ang ating pong landas, no? Be sure your sins will find you out. Ganun po eh, no? Masusupungan ka pag maliko yung iyong landas. Sabi naman sa Psalms 84:11, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does He withheld from those whose walk is blameless." No? Kaya nga, kung tayo po ay lumalakad, no? Na tayo po ay nagbibigay papuri, kaluwalhatian, o nagbibigay ng honor sa ating Panginoon, o tayo po ay lalakad, na tayo po ay walang kapintasan, sapagkat ang ating Panginoon ang siyang naglilinis sa atin. Si C.S. Lewis po ay nagsabi, "Integrity is doing the right thing, even when no one is watching." Oh, ang integridad daw po pala ay yung gumagawa ka ng tama kahit walang nakakakita sa'yo, walang nanunood sa'yo. Ang sayo nga sa isang saying, "You are what you are in the dark." Ano po ba ang ginagawa natin kapag tayo po ay nag-iisa lang at walang nakakakita sa atin? Lumalabas ba ang ating kabutihan? Nagiging honest po ba tayo kapag walang nakakita? O ang integridad po ay gumagawa, ay ang paggawa ng tama kahit wala pong nakakakita sa atin. Kaya nga napaka-importante, no? Masasabi natin, tayo pinagpala kung tayo ay may integridad. No? Ang sabi pa ng isang quotation, "Blessings comes from those who live with honesty and character." No? Kapag tayo daw po ay nabuhay na mayroong katapatan at maganda ang ating pong pagkatao, no? Tayo po ay nakakatanggap ng mga pagpapala sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante mag-focus tayo doon sa pagpapalang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa mga gitan po, no? Kung tayo ay nagtatalaga sa Kanya na gumagawa tayo ng kabutihan at maganda ang ating pong pagkatao. Okay? So yan po, yung pangalawa, integrity in living, no? At ang sunod doon sa ating pong acronym na life, no? Tama ba? Yung life na acronym, ay na gift, no? Gift na acronym, G, grace, I, integrity. At ang sunod po ay faith, no? Pananampalataya. Ang sabi po sa atin ay faith in God's plan, no? Kailangan po tayo may pananampalataya sa mga plano ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang mga pagpapala po ay hindi lamang material, no, na mga bagay. Matatagpuan yung mga bagay na ito, no? Pero kapag tayo po ay may pagtitiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos, ay makakatanggap tayo ng mga pagpapala kahit pa minsan may hirap ang mga pagkakataon. Alam niyo po, ang pagpapala ng ating Panginoon, dumadating lang yan. Minsan hindi natin inaasahan, nandyan ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Lalong-lalo na kung tayo po ay nananalangin, no? Na tayo ay lubos sa pagpalain ng ating Panginoon. Sa Jeremiah 29:11, ang sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." No? Kaya nga, napaka-importante na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay may plano para sa bawat isa sa atin. No? Ang plano ng ating Panginoon ay huwag tayong ipahamak. No? Ang plano ng ating Panginoon ay bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng kinabukasan. Ano pong gusto po natin? Ang ating Panginoon mismo ang gumagawa ng paraan upang tayo ay magkaroon ng pag-asa at kinabukasan at tayo po ay hindi mapahamak. Yan ang plano sa atin. Kaya lang minsan, no, tayo mismo ang gumagawa ng pagkapahamak natin. No? Sa hindi pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon, tayo po ay napapahamak. No? Kapag pinipili lang natin na gawin yung sarili nating gusto, no, tayo po ay napapahamak. Pero kung tayo ay susunod sa ating Panginoon, oh, bibigyan tayo ng pag-asa at kinabukasan. Sa 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith, not by sight." No? Kung may pananampalataya tayo sa ating Panginoon, o akayin tayo ng ating Panginoon, na tayo po ay mabuhay ng payapa. Isang unknown o hindi kilalang writer, sabi po niya, "Faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness." No? Ang pananampalataya daw po, napakaganda ng quotation na ito. Ang pananampalataya ay nakakakita ng liwanag gamit ang iyong puso kapag lahat ng nakikita ng inyong mata ay kadiliman. Oo, kailangan po meron tayong pananampalataya. Kahit pa hindi natin nakikita yung hinaharap, no, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, paano natin mapapatunayan na ang ating Panginoon ay gagawin niya lahat ng mga pinangako niya? Ang gawin lang po natin, tumingin lang tayo sa pinanggalingan po natin. Tumingin tayo doon sa mga nangyari sa ating pong buhay. At isa-isahin po natin yung mga pagpapala na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay sapat na, no, para magkaroon tayo ng pagtitiwalang lubos sa ating Panginoon dahil napatunayan na natin siya doon sa mga nakaraan at hindi ho tayo mabibigo. Sabi po sa Luke 1:37, "Faith does not make things easy, it makes them possible." Hindi po nagiging madali o yung ginagawang madali, no, ng pananampalataya ang mga bagay-bagay. Ginagawang posible ito ng pananampalataya. Okay? At ang pinakahuli doon sa ating pong acronym na GIFT, no, thankfulness in all things. Oh, kailangan daw po pala na mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Ang isang tunay po kasi na pinagpala na tao ay namumuhay ng may pagpapasalamat. Hindi lamang sa kung ano ang meron sila, kundi kung sino ang Diyos sa kanila pong buhay. Alam niyo po, napakaganda kung sa ating pong buhay, sa pakikipag-usap ng mga, sa mga tao, sa paligid natin, pakikipag-usap sa pamilya po natin, ay laging mamumutawi sa bibig natin na tayo po ay pumupuri sa ating Panginoon Diyos at nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nakakalungkot lang minsan, ano, meron akong nakitang post. Ang sabi doon sa tanong, nung ano, kasi pumasa siya sa board, eh, no? Pumasa tong tao na to. At maraming nag-greet sa kanya na praise the Lord, no? Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. No? Alam niyo po, nag-post itong binata na to. No? At ang sabi niya, "Bakit kailangan magpasalamat sa Diyos? Eh ako naman yung naghirap para dito." No? Nakakalungkot yung ganyan pong mga isipan, no, na hindi thankful sa ating Panginoong Diyos. Kung titingnan po natin, kung wala yung buhay, alimbawa, ganito na lang, tanggalin kaya yung hininga doon sa binata na yon? Papasa kaya siya? Makakapag-aral kaya siya? Tanggalin kaya yung araw sa kanya? Ewan ko kung hindi siya lamigin. No? Kaya nga kung titingnan po natin, lahat ng mga natatanggap natin, ng mga libre, no, na very essential sa buhay po natin, ay talagang ito po ay kailangan na tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa 1 Thessalonians 5:16-18, "Rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." No? Sa Colossians 3:17, ito po ang sabi, "And whoever and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father through Him." Kailangan daw po tayo na lagi ay magpasalamat sa ating Panginoon. Lagi tayo na magkaroon ng puso na mapagpasalamat. Isang quotation ang sabi, "A grateful heart is a magnet for miracles." Oh, napaganda po, no? Ang puso daw po na nagpapasalamat ay isang magnet o humihila ito sa mga himala ng ating pong buhay. Kaya napaka-importante sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay maging mapagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Si Melody Beatty, sabi po niya, gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. Ang pagpapasalamat daw po ay nagbubukas ng ganap at buong buhay. Ginagawa po nito na magkaroon tayo ng sapat. Sapat sa atin. At tayo po ay makakatanggap na hindi lang sapat, kundi mas higit pa kung tayo po ay laging nagpapasalamat. Kaya nga, sa pagiging pinagpala, tayo po ay nakakatanggap na higit pa sa material na mga bagay. Nangangahulugan na yung pamumuhay po natin sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, yung paglakad natin sa integridad, yung paninindigan natin sa pananampalataya, at yung pagsasagawa ng pasasalamat araw-araw, ito ay magsasabing tayo po ay lubos na pinagpala. So ano yung acronym po natin? Acronym GIFT. G, Grace from God. I, Integrity in Living. F, Faith in God's Plan. And T, Thankfulness in All Things. Kailangan po. Upang tayo ay lubos na pinagpala, ating pagtuunan ng pansin na tayo po ay malapit sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ba ay talaga na pinagpala? O kilalanin po natin ang kaloob ng ating Panginoong Diyos, yung pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. At mabuhay po tayo ng may biyaya, pananampalataya, at pasasalamat araw-araw. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong banal na salita. O lubos po kami ay pinagpala, sapagkat kayo ang nagbibigay ng pagpapala sa amin. Kayo ay nagbigay ng biyaya sa amin. Kami ay may pananampalataya sapagkat sa inyo galing lahat ng lahat ng pangangailangan po namin. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat at patuloy na pinupuri kayo sa aming pong buhay. Pagpalainawa po kami ng lubos ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Nawa po sa ating pong buhay ay ating pong namnamin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, sapagkat sa mga anak ng Diyos, masasabi nating tayo ay lubos na pinagpala. Magpalainawa po kayo ng ating Panginoon at magandang umaga sa inyong lahat. Pangako niya, di mabibigo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Hello friends! Welcome to Faithcast, kung saan ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na ating pinaniniwalaan. Ito ay isang bagay na ating isinasabuhay, ibinabahagi at ipinapasa sa iba. This is Lou Imperial.
0: And this is Rolyn Kadalig. Salamat kaibigan sa inyong muling pagsama sa amin sa araw na ito. Maaring ikaw ay nagmamaneho, pupunta sa trabaho, or ikaw ay isang ina na naghahanda para sa pananghalian ngayon, Lou, kasi alas 9 na. Kaya naka-ready na ang iyong lulutuin. O maaari ikaw ay isang ina na nagtitiklop o naglilinis ng sa bahay. O sadyang naglalaan ka lamang ng tahimik na sandali para sa iyong sarili at nag-tune in ka ngayon sa AWR o nakanood sa iyong screen. At magandang pagkakataon ito na makasama ka namin.
1: Yes, ma'am. Mm-hmm.
0: So, Lou, ano ang prayer mo sa ating mga tagapakinig ngayon?
1: So, alam naman po natin, ma'am, ano na bumuhos ang ulan, may mga binaha, so we continue to pray for our friends na sinalanta po ng bagyo, na patuloy po nakaka-experience ng pagbaha sa area nila, no? I hope kung saan man po kayo nakikinig sa mga oras na ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Pati po, patuloy po nating ipanalangin ang ating mga kapatid na mga street dwellers, ano, kung saan sila makakakuha ng pagkain at tubig. Mm-hmm. Kaya mga kaibigan, sama-sama po natin silang ipanalangin. Kayo, ma'am.
0: Yes, Lou. At ito, dalangin din namin na ang ating pag-uusap ngayong oras na ito ay makapagbigay lakas at inspirasyon. At ito yung gusto po natin na mangyari dito po sa ating programa na Faithcast, na dito po ay magkakaroon po tayo ng personal change or transformation sa ating buhay. At yun din ang ating goal, Lou, na sa ating pag-uusap every episode ay tayo din po ay talagang mababaguhin ng ating Panginoon.
1: Yes, kaya naman gusto ko pong batiin ang ating mga listeners and viewers sa ating Facebook page at sa ating pong AWR 89.1 FM at sa ating pong Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat, at gusto ko rin pong i-promote ang ating Facebook page, no, na Faithcast. Pwede pong i-like niyan, mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa ating mga programa dito, no, para ma-replay nyo yung mga napag-uusapan natin. And also, ma'am, kung meron po kayong mga ang ating mga kaibigan, kung meron po kayong mga private message na gustong isend sa amin, may mga suggestions kayo na topic na gusto nyo pong pag-usapan natin dito sa Faithcast, maaari po kayong mag-message o mag-direct message sa ating Facebook. Ang ating pong cellphone number ay 0918-944-7891. At alam nyo, ma'am, marami tayong mga positive feedback na naririnig dito, no, para sa ating program na Faithcast. At isa na nga po dito, si Ma'am Karen OJ. Ano po?
0: Karen OJ.
1: Yes, ang atin pong
0: Hello,
1: listener.
0: Hello, Ma'am Karen.
1: Hi, Ma'am Karen. At ito po ay patungkol dun sa ating topic, ang ating first topic na altruism. I-share ko lang po sa inyo yung naibahagi niya, no? Hi, Ma'am Lou, listening to Faithcast right now. Ang ganda ng topic niyo, altruism. First time kong marinig ang word na yan kay Pastor Kahobe. Actually, punta ako later sa SM Urda. Isama ko ang batang suicidal. Dapat kasi ay yung words natin ay nakikita nakikita din sa gawa. Mm-hmm. Kaya inaya ko siya. Ang sabi niya, di pa daw siya nakakapunta doon. Sana'y maging happy siya sa paglabas namin. Ayan, sana po naging masaya kayo sa paglabas nyo, no? Kasamang bata ngayon, at sana po ay tayong lahat ay ma-inspire po katulad ni ma'am na maging pagpapala din tayo sa iba. Yeah. Kayo ma'am, meron ba kayong gustong batiin?
0: Oo,
1: bago
0: gusto ko rin
1: start?
0: Batiin si Ate Lowy Dalgigo sa Quirino, Ilocosur po ito. Mm-hmm. At saka si Mama Agapita, sila po ay talagang nakikinig sa ating radio.
1: Wow, thank you po.
0: Gusto ko rin batiin si Christel mm-hmm. Segundo, na siya ay regular niyang pinopost itong Faithcast page natin sa kanyang account, FB mm-hmm. account. Sa,
1: yes.
0: Kaya, hello dyan, Christel. At saka, mm-hmm. gusto ko rin batiin si Sister Malu, yung nagluluto ng
1: lutong bahay. Home-cooked meals, yes. Opo, dito, sa ating,
0: dito sa ating compound every Tuesday.
1: Ayan.
0: Hi, Sister Malu. Sa lahat po na nakikinig, gusto po kayo naming batiin sa participation nyo. Mm-hmm. Mag-participate kayo dito, i-share nyo ito at mm-hmm. i-post sa inyong Facebook account para marami pang ma-bless,
1: yes,
0: na sa programang
1: right.
0: Faithcast.
1: Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, no, ma'am,
0: yes,
1: gusto ko pong tanungin ang ating mga listeners sa umagang to, no, naranasan nyo na bang may taong gumawa ng maliit na bagay para sa inyo? Katulad mm-hmm. po ng isang favor, kindness or tulong na hanggang ngayon hindi pa rin po natin nakakalimutan kahit matagal na pong panahon na naranasan natin yon. Sige ma'am, I'll go first. Ano?
0: Yes.
1: Gusto ko pong i-shout out ang aking mga high school friends, no, kay Hannah Maghirang at kay Jay Marteja. Sila po ang aking mga high school best friends and I've known them for quite a long time at talagang naalala ko yung kindness nila sa akin, na alam nila kapag may problema ako, ang gagawin nila, ilalabas nila ako, magyayaya silang maglaro ng pickleball or kumain kami sa labas. And one time, when I was pregnant, ako lang kasi yung nag-celebrate nun. Pinuntahan talaga nila ako sa bahay mm-hmm. para mag-celebrate ng birthday ko. So just that one small act of kindness, yung presence, mm-hmm. parang malaking bagay na yon para sa akin na hindi ko makakalimutan. So, shout out po sa aking mga high school best friends, si Jay at si Hannah. Kayo po, ma'am.
0: Parang pareho tayo na high school din na experience ko ito, Lou.
1: Apo.
0: Alam mo, nung kami, yung time namin sa Tirad V Academy,
1: mm-hmm.
0: ay siguro yung iba sa atin ay nakaka-relate dito. Kasi kami mm-hmm. ay nakastay sa dorm. Tapos mm-hmm. kami yung nagluluto.
1: Mm-hmm.
0: So, every week, yan, nagpapadala ng mga parents namin ng pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Pero merong isang store sa Tirad V Academy na kung walang-wala na kami, lalo na ako, naranasan ko ito. Pag pupunta lang ako doon, sabi ko, Auntie, wala talaga akong baon.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ba ka akong pautangin? Mga ganun. So, siya talagang very willing, siya very positive yung pagsabi niya. Sige, kuha ka lang kung ano yung kailanganin mo. Kuha ka lang dyan, mm-hmm. ililista mo at babayaran mo kung saan ka
1: kung
0: magkaroon ng
1: ka.
0: Mm-hmm. O kung kailan ka may pera, di bayaran mm-hmm. mo na lang sa time na yon.
1: Yes.
0: So naalala ko pa rin yan na kabaitan niya sa akin. Kaya pag pumupunta ako sa Tirad V Academy, na mamasyal ako doon, talagang pinupuntahan ko din siya at nagpapasalamat talaga ako sa kanya.
1: Wow.
0: So ito yung mga, alam mo, Lou,
1: mga simpleng
0: bagay. Simpleng bagay na akala mo hindi siya impactful
1: hindi,
0: pero pag
1: hindi siya grande
0: ngayon mm-mm. ngayon sa edad kong mm-mm. ito, pag I want to recall those kindness na naibigay sa akin, yung mga nagpapakita ng pagmamahal, sila yung naaalala ko.
1: Mm-mm.
0: At saka
1: yes.
0: intentional talaga, yung mararamdaman mo talaga na mahal. Mm-hmm. Kaya hindi yung binibigay ito para lang magkabenta or what. Pero mm-hmm. yung kahit nga hindi ko babayaran, sabi mm-hmm. niya, yung maliit na bagay kahit hindi mo nabayaran.
1: Yes.
0: So mga ganon ang experience na hindi ko talaga makalimutan.
1: Mm-hmm.
0: Actually, hindi naman ito malaking regalo. Kagayang sinabi mo,
1: mm-hmm.
0: hindi ito mamahal. Pero yung act of kindness talaga, ito yung hindi mo makakalimutan. Yes. Kundi dahil maramdaman natin ang pagmamahal kasama sa ating karanasan at yun yung pagtulong.
1: Yes, exactly. And that's true po. No? Minsan, hindi natin maalala kung ano yung sinabi sa atin ng tao. Pero the way they made us feel, kung ano yung pinaramdam nila sa atin, ayun ang hindi natin makakalimutan. No? Yung kabutihan nila ay nananatili sa puso natin. Mm. Hindi po ba?
0: Yeah. Lo, ano yung napansin mo pag ikaw yung nakakatanggap ng kabaitan or kabutihan ng isang tao? Ano yung napapansin mo na nangyayari sa iyong sarili?
1: Meron siguro ba? Po for me, kapag nakita kong mabuti ang isang tao sa akin, parang gusto ko rin maging mabuti sa ibang tao. Yung sinasabi nilang ripple effect nga, ma'am, hindi po ba?
0: Tama yun. Mm-hmm. May ripple effect talaga. It's contagious. Yes. No? So, yung kindness ay very contagious. So, ayaw natin yung sakit na contagious. Pero ito, magandang yung nakakahawa sa Tagalog. So, may chain reaction. Kaya someone blesses you, then you will become a blessing to someone else. Ayan.
1: Yes. At alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, parang ang daming taong busy, maraming preoccupied, maraming nasa utak, mga pagod. Pero sa gitna po ng lahat ng yon, may mga tao pa rin na tahimik na nagbibigay, tahimik po na naglilingkod, tahimik na tumutulong, walang camera, walang social media post, walang naghihintay ng recognition, at yun po yung mga taong hinahangaan natin, dapat nating hangaan, At siguro kung meron nga ako maibibigay na example, ma'am, yung lola ko po, no, kahit wala nang matira sa kanya, ibibigay niya sa mga tao. Pag meron something sa bahay, kasi nasa states po siya Pag meron sa bahay, iuuwi niya yun sa probinsya. Ang probinsya po kasi namin sa Nueva Ecija. So yung mga gamit sa bahay, ipinamimigay niya doon. At ang lagi niya sinasabi, kahit wala nang matira sa kanya, okay lang. Kasi matanda naman na siya. So ayun, shout out din po sa lola ko. Hello, lola.
0: Baka ano naman, Lou, yung naging lifestyle niya na yun, naging ugali niya na yun.
1: Opo.
0: At ako may maalala ko din na nung nasa Baguio pa kami, meron isang babae na pumupunta sa office. Talagang siya ay kawawa din.
1: Mm-hmm.
0: So ako, naaawa din ako sa kanya. So kung ano yung meron ako, binibigyan ko siya. Mm-hmm. Maricel ang pangalan. Mm-hmm. Baka nandyan. Pag nakikinig ka, Maricel, ito yung kwento mo.
1: Mm-hmm.
0: Na maalala ko pa na pag binigyan ko siya, yung ibibigay mo sa kanya na para sa kanya at para sa pamilya niya, sabi niya, hahatiin niya yon at ibibigay niya sa mas nang may nangangailangan. Mm-hmm. So, alam mo yun, yung generous heart talaga, na hindi niya iniisip kung ano yung makukuha niya, kundi iniisip niya din yung para sa ibang tao. At ito na ngayon ang ating pag-uusapan, Lu, yung word na charity.
1: Yes.
0: So, another gem for the day, kaibigan. Napansin niyo ba na lahat ng pinag-uusapan natin dito ay isang word? Precious word pa yan sa lahat ng episodes po natin. Mm-hmm. At ito yung nagdadala sa atin sa mas matibay or nagpapatibay sa ating relasyon sa Panginoon. Kasi ito yung mga character ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes, ma'am. Kaya yung meaning ng charity po para sa akin, no, parang charity is generosity for me. Kung minsan, hindi po ba sa buhay natin, parang ang hirap maging generous, lalong-lalo na kapag wala ka na.
0: Mm-hmm.
1: Pag paubos na, wala ka ng budget, ano pang ibibigay mo. Pero dito natin makikita yung nakasama natin ng Panginoon kung paano tayo magbigay. Sabi nga, iniisip natin na charity is all about giving money. Pero hindi lang siya about money. Ano po, kapag narinig natin ang salitang charity, ang naiisip agad natin, donation.
0: Oo.
1: Relief goods,
0: yes,
1: fundraising.
0: Yes, yun naman ang alam natin. Sa hospital, charity work.
1: Yes, charity events. Ayan. Mm. Pero habang pinag-aaralan po namin itong topic natin ngayon, no, ma'am, na-realize ko na ano ba yung nag-uudyok sa atin? Bakit natin gagawin ang isang bagay? katulad ng pagtulong. Mm-hmm. Mas malalim po pala ang ibig sabihin ng charity sa Bible, because mm-hmm. biblical charity is not simply giving something. Mm-hmm. It is giving yourself.
0: Wow, gusto ko yan. Gusto ko yung sinabi mo na na charity is giving yourself. Mm-hmm. So hindi nasusukat kagaya ng nabanggit natin kanina kung gaano kalaki ang yung binigay.
1: Mm-hmm.
0: So it is measured by the amount of love behind what you give.
1: Mm-hmm.
0: So ayun talagang yung ating pagmamahal sa ibang tao.
1: Mm-hmm.
0: Yung wala tayong yung personal interest ba, kasi minsan pag nagbibigay tayo may personal interest,
1: gusto natin ang recognition.
0: Ayun, recognition, disclaimer lang din naman na hindi naman natin sinasabi na masama ito na ma-recognize tayo, kasi nga sa atin nga pag may nawa tayo,
1: yes, yung mga nakalagay
0: token,
1: sa school,
0: oo, mga ganon, okay lang naman yon, kasi yes, it's a token of appreciation. Pero yung charity talaga, pag i-reflect natin ang ugali ng Panginoon, charity that seeks no applause.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Yung hindi tayo mapapalakpakan, mm-hmm. or hindi tayo marerecognize, mm-hmm. na mababanggit ng pangalan natin, mm-hmm. or maisusulat yung mga pangalan natin, kundi yung charity that reflects the character of Jesus. Or the heart of Jesus. So excited na ako, Lu, kung ano yung Bible woman na ating babanggitin ulit ngayong umaga.
1: Mm-mm.
0: Ano na nga yun, Lu?
1: Alam niyo, ma'am, habang nagre-review ko nitong pag-uusapan natin, mm-mm. no, tiningnan ko yung Bible woman natin today. Ano siya, meron akong kasama kasi habang nagre-review, hindi rin nila masyadong kilala. Itong babaeng ito. But this Bible woman today na pag-uusapan po natin is someone whose name is mentioned only a few times in the scripture. Maunting beses lang talaga. Hindi po siya kasing sikat ni na Queen Esther, hindi rin po siya gaya ni na Ruth or ni Mary. Ano po, pero ang kanyang buhay ay nagtuturo ng napakagandang lesson about generosity. And her name is Joanna.
0: Ito ay matatagpuan pag meron po kayong Bible dyan, kaibigan. Ay, buksan mo na sa Luke 8 verses 1 to 3. 3 verses lang po ito. Sabi dito, Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, together with many other women, were helping to support Jesus and his disciples out of their own means. So napakaigsi ito na verse, Lu, pero napakalalim ng mensahe.
1: Yes.
0: Kagaya ng sinabi mo, talagang ako dito ko lang talaga nabasa rin si Joanna.
1: Kaya, ang sabi nga nung mga nakasama ko sina Kuya Lowell, shoutout po, no, hindi siya ganun ka-familiar.
0: Kasi hindi naman na ilalagay sa Bible Bible story or Bible friends na nakwekwento sa mga bata, kasi nga maigsi lang yung kanyang.
1: So imagine niyo po yun, no, mga kaibigan, habang si Jesus po ay naglalakbay mula sa isang bayan papunta sa isa, siya, ano po, habang siya ay nagtuturo, nagpapagaling, nagpapakalakas ng loob, may mga tao po na sumusuporta ng kanyang ministeryo, at isa na nga po doon si Joanna. Hindi po siya ang nasa harapan, hindi siya yung nangangaral, hindi siya yung gumagawa ng mga miracles, ano po, pero naging bahagi siya ng ministeryo ni Jesus. Kumbaga, she is behind the scene.
0: At alam mo, Lu, ang nakaka-amaze dito ay si Joanna ay asawa ni Chuza, isang steward ni King Herod. So, ibig sabihin, komportable talaga ang kanyang buhay, at meron silang kaya. Siyempre, may position, di ba? May influence, kasi ang kanyang asawa ay steward. Kaya, alam mo, dito, pinili niya na gamitin niya ang kanyang resources sa pagtulong kay Jesus. Hindi para sa sarili lamang yung kanyang iniisip, kundi para sa gawain ng Diyos. It's a literal, literal way na talagang tumulong siya sa ministry ni Jesus at that moment.
1: Kumbaga, hindi naman din humingi ang si Jesus ng tulong kay Joanna, ano po, pero Ang ibig sabihin po na nakita ni Joanna ang pangangailangan, kumilos siya.
0: Mm-hmm.
1: Parang gaya po ng mga nanay, ano? Lahat po ng mga nanay na, nakikinig sa atin. Hindi pa po nagsasalita ang ating mga anak, pero alam na natin. Hindi po ba yung mother's instinct na sinasabi? Mm-hmm. Alam po ng nanay kung gutom, mm-hmm. kung may sakit, kung may problema. Kasi nga, sabi nga, di ba ma'am, love becomes observant.
0: Yeah.
1: Nag-agree ba kayo dito?
0: Yes, I agree. Mm-hmm. Ayan, responding to the needs of others. Mm-hmm. At gusto ko yung sinabi mo, Luna, love becomes observant. Mm-hmm. Sa tingin ko, kapag ang puso mo talaga ay, or ang puso natin, kaibigan, ay puno ng pag-ibig ni Kristo, yung hindi ka na sasabihan na ikaw ay tutulong, kundi kung nakita mo na talaga, you will become sensitive to the needs of others. So, sensitive to be a blessing.
1: Ayan.
0: Ayan. Ang ganda nun, sensitive to be a blessing.
1: Opo. Kaya naman ang ating reflection question, no, pag nilay-nilayan natin, kailan ba yung huling oras or kailan ba yung huling panahon na may na-notice tayo, nakakilala natin, no, na kailangan ng tulong, na before pa sila humingi ng tulong sa atin, kailan yung last time na yun?
0: Ako yan kanina ang, lang. Talaga naman, bago tayo pumunta dito sa studio, ay may pumunta talaga sa office na nangangailangan. Financially, ano talaga, in need sila. Ano talaga, pag mahal mo ang Diyos, ma-feel mo talaga yung compassion. So, nung bago ko binigyan, we prayed together and I felt talaga na he was so blessed with the small act that I did to him. Kaya naman,
1: sino sa tingin natin?
0: Sino sa tingin mo, kaibigan, ang pwede mong lapitan? Who around you is quietly struggling today? Maybe your husband. Malay mo, yung asawa mo pala ang nangangailangan, yung anak mo, yung parents mo, yung co-worker mo, or your church member, or kung sino man na nasa around you who needs help but is silently carrying a heavy burden.
1: Yung mga mabibigat na dinadala.
0: Kaya ang warm quote, meron akong warm quote din dito. Sabi, charity begins the moment we stop asking, what do I need? And begin asking, who needs me today?
1: Napakaganda nun, no?
0: Ang ganda nitong, who needs me today, Lou?
1: Sino ang may kailangan sa atin ngayon?
0: Oo.
1: Because charity is really seeing people through the eyes of Jesus. Po, hindi lang natin nakikita ang mukha nila, pero nakikita natin kung ano yung nasa puso nila. May kasabihan nga, Mama, no? The greatest gifts are not always wrapped in ribbons. Sometimes, they come through listening ears, gentle hands, and compassionate hearts.
0: Ayan ang gusto kong ma-emphasize natin sa mga friends natin na nakikinig ngayon, na ang mga gifts, ang mga precious gifts talaga ay yung simple na act of listening to a person.
1: Yes.
0: Yung gentle hands or gentle touch pati sa kanila and compassionate hearts. So, ito yung mga gifts. Ano pa? Meron ka pa bang mga gifts na alam mo na simple lang?
1: Encouragement. Words of encouragement. Kahit sabihin mo, uy, ang ganda mo ngayon ah. Uy, pumayat ka oh. Diba ma'am? Simple words pero nakaka-uplift ng spirit ng isang tao.
0: Kaya maganda pala talagang ugalihin, Lu, na kung meron tayong nakasalubong or meron tayong yung malapit sa atin.
1: Even a smile.
0: Just to recognize them, give attention to that person, it really helps. So nasa closing na tayo. Lu, anong masasabi mo pa dyan sa mga kaibigan natin about charity?
1: So ngayon po natutunan natin that charity is much more than giving money, hindi lang sa pagbibigay ng pera. Charity is a way of life. It is generosity that quietly reflects the heart of Jesus. So ito po nagpapakita talaga ng puso ng Panginoon. So, hindi lang sa pera, hindi lang to pera-pera. It's much more than money.
0: Talagang talaga ang charity nga, yung we really need to reflect who Jesus is in our life. Kasi yun naman ang gusto natin, na ma-reflect natin ang ugali ng Panginoon. Mm-hmm. So, and the true life of Joanna, mm-hmm. Joanna, mm-hmm. yun talagang hindi pa natin ma-memorize yung mm-hmm. name na Joanna. Mm-hmm. We discovered something beautiful. She is remembered now because she faithfully used to what God had entrusted to mm-hmm. her to support the ministry of Jesus. So, what a blessing, what a beautiful legacy yes. na meron tayo ngayon kung nabasa natin yung tatlong verses na yan.
1: Alam niyo, ma'am, iniisip ko po, no, siguro marami rin sa ating mga listeners yeah. ngayong umaga na naiisip ito na I'm just an ordinary woman, mm-hmm. ordinaryo lang, hindi naman ako Bible worker, hindi ako preacher, wala akong gaanong pera, gaanong karaming pera, at ano ba yung difference na pwede kong magawa? Mm-hmm. Hindi po ba may mga thinking tayong ganyan na parang hindi tayo enough?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. At nakakalungkot pag yun mm-hmm. ang naiisip natin. But mm-hmm. if you've ever asked that question, mm-hmm. kapatid or kaibigan, Joanna's life give us the answer. So God is not asking us to give what we don't have. Mm-hmm. He simply ask us to offer kung ano yung pwede nating ibigay, kung ano yung naibigay sa atin, maybe yung time mo, maybe mm-hmm. yung bahay mo, pagluluto, mm-hmm. or pwede kang lutuan ng mga visitors, mm-hmm. di ba? Listening ear at encouraging words. At marami yes. pang pwede nating gawin. So, mm-hmm. ordinary acts become, extraordinary blessings.
1: Amen. Ayan. And here's another beautiful thought, no, para po sa ating mga listeners. Hindi po siguro inisip ni Joanna na mm-hmm. after 1,000 years, people around the world would still be reading her name in the Bible. Mm-hmm. Di po ba? Hindi nga daw siya familiar, hindi po ba? But she mm-hmm. simply served, she simply gave, nagbigay siya, and she simply loved. Yeah. And God made sure her quiet faithfulness would never be forgotten. Napakaganda, yes. ma'am. No? Kaya,
0: I love Joanna now.
1: Napakabilis ng oras, ma'am. Gusto pa namin siyang i-emphasize, pero kailangan na natin, ma'am, mag-jump sa ating faith challenge of the week.
0: Yes. So, ang challenge po natin, friends, kaibigan, ito ang faith challenge of the week natin. Mm-hmm. This week, ask God every morning, mm-hmm. sasabihin natin, Lord, show me one person I can bless today.
1: Mm-hmm. Pwede rin natin itong ma-relate sa altruism, no, ma'am?
0: Yes, mm-hmm. yes. So, parang mm-hmm. nag-combine na yung mm-hmm. altruism natin at saka sa charity. At least one person. Mm-hmm. You can have more. Mm-hmm. No, it doesn't have to be something expensive mm-hmm. na gaya ng sinabi natin. Pwede kang mag-write ng encouraging message, visit someone who feels lonely, mm-hmm. bisitahin mo yung may sakit, you pray with a friend, yan, prepare a meal, yes. or listen without interrupting. Ay, ang hirap makinig na walang interruption.
1: At walang judgment.
0: So yan, mm-hmm. forgive someone, mm-hmm. give quietly. Huwag mong mapapansin pa yung pagbigay, expecting nothing in return. Ito mm-hmm. yung mga simple acts na pwede nating gawin. Ito po yung ating challenge this week.
1: Mm-hmm. Yan ang napakagandang i-practice, mga yes. kaibigan. Ano po? Kasi at the end of the day, tanungin po natin ang ating mga sarili, did someone experience the love of Jesus because of me today? Ayan ang magandang itanong natin, pag nilay-nilayan natin
0: yes.
1: yan. Because that's what charity is all about. Ano po? Allowing God's love to overflow through us to someone else.
0: Ayan. Mm-hmm. Napakaganda yung sinabi mo, Lu, na God's love mag-flow through us to yes. someone else. Mm-hmm. So sana ito yung panalangin po natin. Now, God will give us wonderful opportunity. Again, friends, this is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lu Imperial.
0: Thank you for spending this time with us here on FaithCast, where faith is lived, hope is shared, and lives are transformed by God's amazing love.
1: Ayan. And as you go through this week, tandaan po natin si Joanna.
0: Yes.
1: Ano po? She didn't change the world with fame. She changed lives through faithful generosity, and you can too.
0: Yes.
1: Lahat po tayo pwedeng gawin yan. Ano mm-hmm. po? We leave you the words of Jesus in Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. So may those words become more than a verse we memorize. Mm-hmm. May they become the way we live.
0: Because in the eyes of faith, charity is not measured by the size of the gift,
1: but by the size of the love behind it.
0: And together, let's keep rolling in the loop of faith.
1: Here on FaithCast.
0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to FaithCast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang FaithCast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Roline Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa FaithCast.

tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga

0: Mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 buwan, ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 buwan, ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning and happy midweek po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:16 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Radio Manila, 89.1 FM. Bago po natin marinig ang mga awiting magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang maiksing talata. Ito po ay matatagpuan sa Daniel chapter 6. Ano, sa chapter na ito, mga kaibigan, may kita po natin ang isang napakagandang halimbawa ng katapatan sa Diyos. Noong ipinagbawal po ng hari ang pananalangin sa Diyos, ano, alam po ni Daniel na maaari po siyang maparusahan. Ngunit hindi niya po hinayaang baguhin ng takot ang kanyang pananampalataya. Sabi nga sa Daniel 6 verse 10, tatlong ulit sa isang araw ay lumuluhod siya, nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng dati niyang ginagawa. Napakahalaga ng huling linya, mga kaibigan. Gaya ng dati niyang ginagawa. Hindi lamang po nanalangin si Daniel nung dumating na po ang problema, bago pa po ang Lion's Den, mga kaibigan, matatag na po ang kanyang relasyon kasama ang ating Panginoong Diyos. At nung hinagis na po siya sa Lion's Den, mga kaibigan, hindi po siya pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Isinugo po ng Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang bibig ng mga leon. Maaaring wala po tayong literal na Lion's Den sa panahon na to, mga kaibigan, pero lahat po tayo ay may sariling pagsubok sa buhay. Kaya wag po nating hintayin dumating pa yung mga problema bago po tayo magkaroon ng relasyon kasama ang ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo araw-araw at patuloy na magtiwala sa Kanya. Dahil ang Diyos na nag-ingat kay Daniel ay siya rin po ang mag-iingat sa atin ngayon. And this morning, mga kaibigan, samahan niyo po kami sa pakikinig ng mga awitin na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. If you have any song request, bukas to bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. At habang kami po ay nag-aabang, let's listen to the song, Gratitude.

ating pong napakinggan ang awiting Gratitude. At ito po ay inawit ni Sister Mary Angeline Borromeo. Alam niyo, that song reminds all of us, mga kaibigan, na ang pasasalamat po ay hindi lamang para sa mga araw na maayos po ang lahat. Kahit sa gitna po ng pagsubok, maaari pa rin po nating alalahanin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos. Bago po natin marinig ang unang song request sa umagang ito, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers dito sa ating Facebook page. Kasama po natin si Sister Marisa Pascua, andito rin si Brother R. Christian Roda, at si Sister Lucy Quiabang na nakasubaybay from Baysa SDA Church. Andito rin po si Sister Brenda Baluyot Cleofas, at pati na rin po sa ating YouTube Live, kasama natin si Sister Del Castillo at si at Sam Harold 29. Ayan, happy midweek po sa inyong lahat, mga kapatid. And we praise the Lord na sama-sama po tayong makikinig ng mga awitin. And once again, if you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kayo po ay nasa sa aming social media na, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe para mas malayo pa po ang mararating ng ating mga programa. Our first song request sa umagang ito ay ipinadala po sa atin ni Sister Lucy Quiabang. She requested a song entitled It Is No Secret. Minsan kapag naririnig po natin ang patotoo ng iba tungkol sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, naiisip natin kung kaya rin ba yan gawin sa ating buhay. Ano ang magandang balita, mga kaibigan? Ang Diyos na tumulong, nagpatawad at nagbigay ng bagong pag-asa sa iba ay siya rin po ang Diyos na maaari nating lapitan ngayon. Sabi nga sa Biblia sa Hebrews 13:8, si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pakinggan po natin ang awiting It Is No Secret.

That's the song. It is no secret. At ito po'y inawit ng grupong Crossverse. Once again, I want to take this time to greet our viewers. Kasama po natin ngayong umaga si Brother Nico Cantal. Andito rin po si Sister Mylene Miramonte na nakasubaybay from Lukutan Seventh-day Adventist Church. Sa ating YouTube page naman, andito si Brother Manolito Makalipay. Siya ay nakasubaybay all the way from Silang, Cavite. At sa ating numero, kasama po natin si Brother John Carlo Fajutagana. Ayan, happy, happy midweek po sa inyong lahat, mga kaibigan. And I pray that these songs will uplift your spirits. Our next song request ay galing naman kay Brother R. Christian Roda. He requested a song entitled Tupang Ligaw. Sabi nga sa Luke 15:6, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Narito po ang awiting Tupang Ligaw.

Christian Solano at ang kanyang mother dear na si Sister Mary G na busy daw sa pananahi habang nakasubaybay sa AWR 89.1 FM. Magandang magandang umaga po sa inyo, Sister Mary G, na wa'y patuloy kayong palakasin ng ating Panginoong Diyos. Andito rin po si Sir Res Mendoza all the way from NLM. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Sir Res, and thank you so much for tuning in. Our next song request is entitled Dalawang Beses. Ito po ay song request ni Sister Marisa Pascua. Alam nyo, napakahalaga po natin sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Siya po ang lumikha sa atin, mga kaibigan, at nang tayo po ay maligaw dahil po sa kasalanan, ibinigay po niya si Jesus upang tayo po ay tubusin. Ano? Kaya masasabi natin, tayo ay kanya. Una, dahil siya po ang ating manilikha, at pangalawa, dahil binayaran niya po ang halaga ng ating kaligtasan. Sabi nga sa Isaiah 43:1, huwag kang matakot sapagkat tinubos kita. Tinatawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Here's the song, Dalawang Beses.

That's the song Dalawang Beses. At ito po'y inawit ni Sister Bea Mor Carranza. Our next song naman is entitled Kung Sagot Ay Di Sapat. Ito po ay song request ni Citadel Castillo. At binabati ko po ang Caleb at Joshua Care Group ng Kaluwaan Seventh-day Adventist Church. Magandang umaga po sa inyong lahat. And thank you so much for always tuning in. Sabi nga sa Biblia, mga kaibigan, sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Sama-sama po natin pakinggan ang awitin Kung Sagot Ay Di Sapat.

That's the song Kung Sagot Ay Di Sapat. At ito po'y inawit ni Sister Kimberly Alcaraz. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan, na hindi lahat ng tanong sa ating pong buhay ay agad nating mauunawaan. Di po ba? Ngunit kahit kulang po ang ating mga sagot, sapat na sapat po ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Our next song naman is entitled Find Us Faithful. Ito po ay song request ni Sister Mylene Miramonte. Sa buhay Kristiyano, mga kaibigan, hindi lamang mahalaga ano kung paano tayo nagsimula, kundi kung paano po tayo magpatuloy hanggang sa wakas. Sa bawat desisyon po na ating ginagawa sa araw-araw, mga kaibigan, ano, nawa ay piliin po nating manatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Revelation 2:10, maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang putong ng buhay. Narito po ang awiting Find Us Faithful.

That's the song Find Us Faithful. At ito po'y inawit ni Sister Alessandra Sores. Our last song for this morning, mga kaibigan, is entitled I Wanna Go to Heaven. Alam nyo, may isang tahanang higit nating inaasa, mga kaibigan. At yan po ay makasama ang ating Panginoong Hesukristo. Ano, isang tahanang wala na pong sakit, wala na pong luha at paghihiwa-hiwalay kung saan makakasama na po natin si Hesus magpakailanman. Sabi nga sa Biblia sa Philippians 3:20, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit at mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:52 AM, hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy, happy Wednesday sa inyong lahat, mga kaibigan. And may you be blessed by the song, I Wanna Go to Heaven.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito na naman tayo ngayon upang atin pong mapakinggan ang isa na namang makabuluhan pong ating pag-uusapan patungkol po sa atin pong programang The Healing Wonders of Diet. And syempre po mga kaibigan, kasama muli natin ang atin pong panauhin, ang atin pong all the time and always po nating kasama dito po sa ating programa, walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po natin siya kamustahin mga kaibigan, ay gusto ko po munang banggitin po ang ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. So ayan na po mga kaibigan, as we look forth to our topic this day, I would like to greet a happy day po para po sa atin pong panuin. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, napakabuti ng Panginoon.
0: Amen. Well, the Lord is good. Lagi po yan, Doc. Kasi ano man po yung pinagdadaan natin, ano man po yung mga naranasan natin, Panginoon pa rin ay napakabuti sa bawat isa sa atin. At ngayon po, Doc, pag-uusapan natin sa oras na ito, yung patungkol po sa ating nutrisyon during cancer treatment, sabi po dito. Well, this is actually one of... tag dito, foods to eat during cancer treatment. Marami pong nag-request po nito kasi many of our friends right now are suffering with this. And although syempre hindi naman po natin na avoid ang mga bagay po na kagaya nito, because it's not just about the food that we eat but also the lifestyle that we do. That includes our sleep. It could be sleep deprivation, it could be about and others. Kaya napakalalaga po nating maintindihan ito. So Doc Blessy, tanong po, bakit po ba napakahalaga ang tamang nutrisyon habang sumasailalim ang isang tao sa treatment patungkol po sa cancer? Is there any particular scientific study about this? Or why is it that we have to really take good care of our body while we're doing this? Well, we are already treated, Doc. Bakit hindi pa pwedeng lubos-lubusin na lang yung pagkain sapagkat tinitreat naman tayo? Doc Blessy?
1: Yeah, yung conventional way of treating cancer, alam naman natin talaga lahat na chemotherapy yung ginagawa. So during chemotherapy, yung pasyente kailangan talagang ma-maintain yung body weight, tapos ma-prevent yung muscle loss at ma-manage yung acute side effect ng chemotherapy. So very important na part ng goal, primary goal, yung ma-maintain talaga yung total well-being ng tao, lalo pa yung physical health niya. Kasi again, another challenge yung chemotherapy. So yung rebuilding strength, reducing yung mga recurrence risk, and supporting overall health. Yan yung ating... as much as possible na goal, na primary goal. So again, nakikita ng marami pagka nag-chemotherapy, di ba, nagwe-weight loss. Unang-una, maaaring effect ng gamot, kasi nga yung gamot ay nakakapagpawala ng appetite. Tapos may mga psychological, emotional factor din yan. So yung pagkain talaga is one of the best strategies na kailangan maintindihan lahat ng nagkikimo. At hindi ito dapat hindi dapat baliwalain. We have to really give attention dito sa proper diet.
0: Yan, tama po, Doc. So ibig sabihin, Doc, nagbabago po ba ang nutritional needs ng isang pasyente habang nagkikimotherapy or radiation therapy?
1: Pastor, medyo mahina ka.
0: Sorry po. Nagbabago po ba ang nutritional needs ng isang pasyente po habang sila po ay nag-undergo ng chemotherapy or radiation therapy, Doc?
1: Yung basic yung basic requirement, talagang parati yung considered ng doctor. Yung requirement mo ng calorie based sa iyong sa iyong height, no? Sa iyong health condition. Pero yung general na picture, ang unang-una, sinusunod talaga yung individual's dietary requirement. Yun ang unang-unang imi-meet, no? Siyempre, pagka naman nagwe-weight loss na, kailangang dinadagdagan yung requirement. So as much as possible, if the person can actually achieve the ideal body weight, so hindi masyadong konting dagdag, may dadagdag na konti, pero hindi talaga yung sobrang makikita natin na sobrang lahat na lang kakainin, no? So ang focus talaga dito yung mga micronutrients, yung mga phytochemicals, mga antioxidants, yung mga health enhancing chemicals na pwedeng kainin ng tao na hindi madideplete, no? Lalong-lalo pa nga for some cases depleted na yung nutriente ay yung nutritional status ng pasyente, kaya nga nagkasakit, di ba? Depleted na, ibig sabihin meron ng problem bago magkasakit. So ito talaga, ang focus talaga is to create recipes na high protein, high nutrient dense recipes na kahit konti yung amount, kakayanin ng pasyente kumain. Kasi minsan meron ding appetite component.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano, sabi po rito, Doc, nagki-chemotherapy po ako at halos wala na akong ganang kumain. Ano po ang pwede kong gawin para hindi po ako manghina? So, is that where the applicability na po ng mga juices, smoothie, and others po? Pero nabanggit niyo rin po, Doc, ano, that there should be a... ayun nga po, mayroon pong protein and others. Then how would this person na nagtanong po sa atin na may bring back niya yung kanyang appetite regardless of the treatment that he is going on right now po? Ano yan?
1: Yeah, yung paggawa ng mga smoothie, yung mga paggawa ng mga juicing, very, very important yan. Kasi nga, yung nutritional status siguro ng pasyente, baka sobrang deficit na, sobrang may laking deficiency. Pagka nag-smoothie ka, o kaya nag-juicing ka, pag wala lalong appetite, I think yung juicing yung isang pwedeng i-recommend. Pero you have to be very careful with food handling. Kasi nga, lalo pa yung mga doktor, natatakot sila sa raw. Okay, ayaw nila masyado ng mga raw. Dahil, again, yung pwedeng yung contamination mapunta sa pagkain, tapos mapasok sa pasyente, another problem siya. So again, yung vegetable juicing, importante yan. Lalong-lalo pa kung tama ang pagkagawa. Yung pagkain ng plant protein, very important yan para yung build ng muscle, hindi mag yung what I mean, hindi magka muscle loss, yung protein intake okay na okay. At yung lahat na yan ay pagsasama-samahin para makarecover yung pasyente. Usually sa hospital, ginagawa nila yan ng calculated diet. Yung i-compute talaga nila yung calorie, kung nakakaabot ba ng calorie yung pasyente. Pero again, pagdating na sa bahay, medyo may challenge kasi hindi naman lahat sanay magbasa ng calorie intake. Kaya yung pagkain ng mga smoothie, yung mga smoothie yan, very helpful. Kasi nga, once magiling mo, at yan ay maipasok sa katawan, iniinom eh, hindi masyadong inunguya. Kaya malaking tulong siya.
0: Okay, Doc. So, definitely, that would be a great help, ano? So, ngayon, Doc, meron po tayong isa pang question dito. Nagbago po ang panlasa ko mula nang magsimula ang treatment. Paano ko po mapapasarap ang pagkain nang hindi gumagamit ang sobrang asin o asukal? So basically, Doc, ito kasi yung ating friend na ito, ano? Let me give you a short story also why is it that she asked this kind of question. Kasi especially when she started daw po nagki-chemotherapy o nagkakaroon ng treatment, is that yung pagkain niya halos boiled na lang. So wala ng lasa and others. And parang feeling niya yung mga pagkain niya na walang lasa, mapakla, parang there's no more, kumbaga wala ng something in it that would definitely give more taste dun sa kanyang kinakain. So, ang ginagawa daw is, pinapatry niyang padagdagan ng unting asukal o kaya asin. However, kahit man na meron parang onting nailagay, parang nababago na rin, na-alter na yung panlasa niya. So, is there any way daw po ba na mapapasarap niya pa yung kanyang pagkain na hindi naman gumagamit ng sobrang asin o asukal just to give a little taste of what she's tasting from the food that she's eating? Well, sa totoo lang, Doc, medyo mahirap nga naman pag ganito, ano?
1: Kasi kaya talaga very challenging kasi pag halimbawa may treatment like chemotherapy, yung chemotherapy drugs talagang temporarily damage taste buds.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nagkakaroon din ng problem sa saliva. So again, kung yung taste buds mo may problem, edi talagang nakakatikim sila ng mga metallic taste. Yung lasa hindi na ganoon kasarap, no? Nakakalasa sila ng, sabi nga nila, parang bakal, may pagkabakal na lasa. So itong side effect ng chemotherapy na to, na talagang metallic yung taste o overly bitter o kaya salty o kaya minsan sabi ng iba parang lasang karton yung pagkain, talagang totoo siya, legit siya talagang minsan nararanasan ng pasyente. Pero yung ibang pasyente, nagki-chemotherapy, walang experience na ganyan. So, individualized din siya. Pero yaan, first of all, kailangan tanggapin ng pasyente na, itong aking pakiramdam ay temporary lang. Okay? Kasi very depressing pag sinabi mo na, ay, panghabang buhay ba to na ganito? Mm. Temporary lang to. At pagka yung utak ay nagsabing temporary lang, at least, yan ay ano lang naman, temporary damage lang naman sa taste buds. May babalik pa rin ang masarap na panlasa. So, gagamitan na lang natin dyan ng mga another strategy na yung mga key strategy to manage taste challenges. Halimbawa, wag nang gumamit na ng mga utensils na siguro wooden or plastic. Huwag na masyado ding metal na rin yung gagamitin. Plato, ceramics, no? Yung baso, glass. Okay, gagamitan na natin ng ganyan. At yung pagkain, pasarapin naman, no? Kasi hindi nga healthy yung sobrang asin, pero pag wala namang asin at hindi makakain, lalong mas malaking problema ang hinaharap. So again, sa iba na mahilig sa mga maaasim, pwedeng lagyan ng lemon, ng lime, o kaya ng a little yung pampaasim ng konti. Okay? So, hahanapin nyo na lang yung trip nyo kung saan kayo talaga natutuwa. Tapos, yung ano naman, pwedeng bago kumain, pwede kayong maglinis muna ng inyong mouth, magmumog, okay? Pwede kayong magmumog ng warm water na may konting, siguro konting baking soda o konting asin para yung metallic ay mahugasan ng konti. Ibuga din, yung iluwa din. Just to clean the just to expose yung taste buds sa may konting alat. So magmumog ng konting may asin, tapos mumug lang, okay, iduwa din, okay. And then pagka yan, ready na kayo kasi may konting asin na yung mouth. And then linisin yung tongue, no? Pwede din yang gawin Ililinisin niyo yung tongue with toothbrush, no? Konting linisin para lang luminis yung mouth. And then pagkatapos niyan, kumain ka agad. Pag nakakain na kayo as much as possible, if you're eating soup, edi talagang dapat ang soup ay mainit-init. Huwag naman sobrang mapapaso, no? Yung maligam-gam. So serve hot foods hot. Cold foods cold. Kasi nga, wala nang appetite. Tapos magsiserve pa kayo ng malamig na sopas o malamig na soup. E di syempre, di ba parang hindi naman yun ganun kasaya. So, serve foods hot. Okay? Or yung hot na pagkain, serve nyo ng hot. Yung cold na pagkain, i-serve nyo ng cold. Pagka naman cold, siguro yung mga smoothie, pwede ng cold yan, no? Kung meron kayong mga little gulaman, yung mga gulaman na low sugar na ginawa nyo as dessert, yan, i-serve nyo ng malamig. Kasi masarap din na nakakalasa din sila ng, nag-i-enjoy din sila sa malamig na pagkain. Yung papaya na malamig, masarap yon. Yung pakwa na malamig, masarap yon. Okay, so again, mga fruits, gawin yung malamig. Yung mga simple desserts, low sugar desserts nyo, gawin yung malamig. Yung soup naman, gawin yung mainit. Okay? At saka kung kakain ng hot meals, gawin nyo namang hot yung pagkain. And then, kung meals naman ang pag-uusapan, siguro, ang kaya natin talagang pwedeng idagdag pa, depende sa herbs na gusto nung tao. Kasi minsan, may mga herbs na hindi naman gusto nung tao. Like halimbawa, yung mga kabisayaan, ayaw nila ng kinchay. Pero kaming mga Tagalog, gusto namin ng kinchay. So humanap kayo ng herbs na magugustuhan nyo. Yung onions, yung garlic, yung mga kinchay na yan, mga celery, yan, lahat yan, makakapagpadagdag ng sarap. No, para maalis yung, sabi kasi nila, yung parang cardboard-like taste, yung wala nang lasa, tapos lasa pang cardboard, no? So, again, makakatulong yan ng mabuti.
0: Alright, thank you so much, Doc Blessing. Napakaganda pong paalala at pagbibigay po ng linaw doon po sa atin pong mga listeners patungkol po dito sa atin pong pinag-uusapan. So, Doc, meron po tayong katanong dito. Ano po ang mas maaring gawin kapag, sabi po, mas ano daw po mas mainam po na gawin? Ang maliliit ngunit madalas na meals o kaysa yung tatlong malalaking meals? Mas preferred to daw po ba yung parang paunti-unti, nibble-nibble lang, pero maraming meals, o kaya naman yung malalaking meals na talaga, and then there's a right time para kumain. Of this particularity of these options that were laid to us, Doc, which of which is better para po sa mga patients na are having chemotherapy and other types of therapies while they're treating their cancer?
1: Ayan, kasi nga, lalo pa yung may challenge talaga, no? Yung appetite nawawala, tapos yung fullness ng stomach na dyan parati. Ano yung magkakadugtong ang brain at saka ang gut. So, yung small frequent meals, magandang option siya. Okay, better option siya, lalong-lalo pa pagka may challenge sa food intake. So, lalo pa after, alimbawa sabihin natin after treatment or after surgery or after talagang feeling bad, yung small frequent feeding, very very important yan. Ang challenge naman natin dyan, yung empty ng stomach, no, yung emptying of stomach, yung pag-empty mo ng stomach, it allows gastric acid to build up, which often cause worsen na yung pagsusuka and then acid reflux. So again, yung timing, kaya kung wala namang problem sa mga acid reflux, yung small frequent feeding talagang napaka-importante niyan. Magkaka-challenge lang tayo ngayon kung meron talagang issue pagka yung stomach ay medyo may challenge nga, no? So, pero again, pag sinubukan mo naman yung small frequent feeding kahit may acid reflux, basta tama yung pinapasok mo na pagkain, hindi naman inaatake ng acid reflux. So again, yung small frequent feeding din ang maganda sa kanya kasi yung masusustain niya yung level of nutrients. Kasi nga, dinadagdagan mo ng dinadagdagan yung stomach. Although, syempre nga, yung emptying ng stomach, another issue yan. So, yung absorption ng calories, ng protein, ng essential nutrients, more efficient when processing smaller quantities at a time. May benefit din siya. Okay? So, again, aaralin nyo kung ano yung kailangan ng pasyente. Yung spreading the nutrients for the whole day, kasi nga, yung small frequent, maganda din yung distribution ng nutrients at yung hoping na kung tama yung kinakain, hindi mag-sugar spike, hindi magkakaroon ng spike and crashes ng blood sugar. Yung energy niya masusustain, tsaka yung nutritional requirement niya maaabot. So, yun ang benefit naman sa small frequent compare sa large meal. Kasi yung large meal can trigger yung, minsan nahihilo ka na sa kabusugan, tsaka yung masyadong na-overburdened yung GI, yung gastrointestinal tract. So yung small frequent can actually give a good strategy.
0: Mm-hmm. Ayan, maganda po yun, Doc. Ano, it's a good strategy them to give at least small bites, at least frequent, para yung sa absorption ng nutrients sa ating katawan. And that is why, Doc, why is it that you're also talking about this? Well, we have talked about na while we are trying to give them the right nutrition now, while they're treating their cancer, now, before we move on pa dito, Doc, let us, di ba tayo, Doc, ano, we have this kind of, tawag dito, yung parang motto natin na we're not just here to solve the problem. We are here to destroy the roots of the problem so that it won't exist, first of all, para hindi na talaga magkaroon ang ating mga kababayan ng cancer. So Doc Blessy, can you give us a walkthrough, ano? Can you give us a walkthrough of how does cancer really form into our body based on what we eat? So basically, we will just only focus on the diet, Doc. And syempre, some other parts na rin like rest, stress, and others. That why is it that cancers are being born? I mean, cancer cells are being born into our body. Are they there already? Talaga andun na ba yung cancer cells? And then there's just an ignition. Why is it that they are now lingering around someone's body? And also, why is it that it only points into a particular organ? Based na rin sa kung ano yung ginagawa ng isang tao. So basically, what the lifestyle, a disease to that person points to really what the person really lacks or what the person really has used up too much in his body. So Doc, can you please give us a walkthrough on this one and then let us look forward on what are the things that we can do more in order for us to prevent this root, to bring more fruit into our body. Doc Blessy.
1: Yeah, kasi generally speaking, yung cancer, nadidevelop yan sa katawan ng tao, sa normal cellular situation ng katawan ng tao. Pero ang tawag nga nila dyan, yung cancer develops when the body's normal cellular controls fail. Nag-fail yung normal control ng katawan. So under healthy conditions, yung mga cellular natin, lumalago yan eh. Nagdi-divide to form new cells. Tapos namamatay din when they grow old and become damaged. Sa cancer, yung cancer arises when this process breaks down. Yung damage, ang tawag nila, yung mutated cell. Yung very common yung mutation na word. No, yung nag-mutate yung cellula. Okay, so yung damage or nag-mutate na cellula, pag sila ay namatay, at tapos yung new cells form when they are not needed. No? Hindi naman kailangan yung new cells, tapos yun naman ang lumago. Eventually dividing into, without stopping and potentially spreading into surrounding tissues. Yun yung maling growth, okay? Ang tawag nila maling growth. So, yung biological cause talaga nito is genetic mutation. So, when it its core, yung cancer nga, kasi sakit to ng DNA eh. Yung DNA, yung master instruction, kung paano magse-cell grow, divide, and function, yung normal cell na yan, pwedeng magkaroon ng mutation, okay? So, yan, yun na yung maglilid ng genetic mutation. So, again, napakahabang proseso nito at iba-ibang kwento. Okay, iba-iba nga ang pinupuntahan. Pero in general term, DNA issue. So, again, kung titingnan mo naman yung root ng problema, ang science, marami na kayo na-identify na mga chemical, ang tawag nila, carcinogens, no? Yung mga, sabi nung science, merong chemical carcinogens, inahandoon yung mga tobacco, smoke, asbestos, benzene, yung processed meats. Tapos yan, sabihin nila, kasi it will directly damage the cell DNA or disrupt cellular repair ng system. Yung radiation din, possible din na cause yan. Okay, yung ultraviolet, no, light from the sun, or sobrang light from the sun. X-ray, yung mga, sabi nila, yung radon gas. Okay, pwede ding maka-damage sa DNA strands na pwede ding magkaroon ng genetic mutation. Yung infection pwede din, katulad ng mga yung mga hepatitis, no, yung mga yung HPV, no, mga viral yung mga viral infection na yan, pwede ding mag-cause ng inflammation at saka magkaroon din ng cellular ano. Yung iba inherited, yung inherited naman sana maliit lang na percentage kasi sabi nung science maliit lang na percentage. Tapos yung lifestyle. Yung iba dito hindi mo na kayang kontrolin kasi nung katulad ng radiation, kaya mo ba namang piliin lang kung ano yung tatama sa yung liwanag, okay? Yung ano naman, yung genes mo hindi mo na kayang kontrolin 'yan. Yung chemical carcinogen kaya mong kontrolin kasi pwede kang hindi manigarilyo, pwede kang hindi kumain ng mga highly processed meats. Yung lifestyle and environment, kaya mo ding kontrolin. Kasi nga, nahandun yung diet, nahandun yung stress management, nahandun yung pagkakaroon ng healthy living, nabababa ang inflammation mo. So yan sila. Yung aging, uncontrollable din. Kasi uncontrollable kasi naturally talagang tayo tumatanda. So yung aging, yan ang tinatawag natin na natural biochemical process, no? Yung genes mo sa pagtanda, pwede ding nagkakaroon ng DNA mutations at ito ay nangyayari talaga at hindi natin maiiwasan. So yan. So kung titingnan mo yung hanay-hanay ng mga sinasabi ng science, doon tayo sa controllable. Yung controllable, yun yung pagkain natin, yung pagtulog natin, yung pagkakaroon natin ng tamang isip, pagkakaroon natin ng tamang pagpili, doon tayo.
0: Okay, thank you so much, Doc. I really appreciate that when you have given us these ideas. Kasi nagiging parang, alam nyo yun, Doc, nagiging, kumbaga parang misconception na rin ng karamihan when it comes to this type of disease that it is solely being taken from what we eat. Tapos nagugulat sila, ay bakit ito si ganito, ganitong kinakain, pero nagkaroon pa rin din naman ng sakit na ganito. Well, sometimes it is not just about that, but rather it also talks to different types of things that have been doing o kaya naging lifestyle ng isang kaibigan natin. So, ito Doc, ano, sabi po rito, paano daw natin mapipigilan ang hindi inaasahang pagbaba naman ng timbang habang ginagamot ang mga tao po na may cancer? So, well, syempre, this is also natural, Doc. Unang-una sa lahat, we are gonna be losing a little bit of our weight. Oh, not just little bit, but most of our weight when we are treating ourselves with this therapy. So, paano daw po ba mapipigilan ang mga hindi inaasahang pagbaba ng timbang habang ginagamot ang isang tao po?
1: Ayan. Kaya nga yung sabi natin kanina, yung weight loss talagang minsan very common siya. Kasi nga yung pasyente nasusuka, no? May hindi magandang panlasa. Minsan nagkakaroon pa ng mouth sore, sugat sa bibig, loss of appetite. Mga ito, mga treatment-induced fatigue, no? Pagod siya. So yung pwede pa rin natin gawin, unang-una yung naiintindihan ng pasyente kung ano yung sitwasyon niya. Kasi nga very depressing kung ay ba't may ganito forever ba to. Hindi naman nga forever, temporary lang nga yan. So kay keep on saying na temporary lang yan, no? Ano lang tayo, be patient, okay? Tapos magshi-shift na tayo niyan sa pagkain na healthy. Kung pwedeng high calorie, high protein diet. Para yung high protein diet, tutulong sa atin na magbigay ng, you know, hindi mag lean mass loss, okay? So, ang problema naman pag sinabing protein, yung tao ang una niyang naiisip karne.
0: Tama.
1: Kaya tayo sasabihin natin sa pasyente na pag kumain ka ng mga beans, malaking tulong yan kasi good quality protein din sila. Okay. Sa iba naman, ginagawa nilang paraan na gagawaan ng mga mixture, like halimbawa avocado. Yung avocado, high calorie yan. Okay, yung avocado, pwedeng gawin na palaman, no? Guacamole yung tawag natin. So, napaka hindi lang basta plain na avocado, pwede siyang gawing guacamole, pwede siyang i-spread sa, ako I keep on saying, pwede mo siyang i-spread sa kamote, sa nilagang kamote, pwede mo siyang ihalo, no? Yung, pwede mo din gawing drinks yung avocado. Yung munggo naman, pwede nga gawin mo na munggo na drinks din, i-blend mo na rin. So, may protein, may fat ka. Yun namang vitamins and other vitamins and minerals mo, pwede mo nang gawin sa smoothie. Yung smoothie mo, pwede din na fruit. Okay? Para iinumin na lang. Yung watermelon, papaya, yan. Pwede mong i-blend yan. Yung fruit blend detox ko nga na sinasabi. Watermelon, papaya. Tapos lagyan mo ng konting iba pang fruits. Kung uso yung mangga, lagyan mo ng konting mangga para tumamis. Kung wala naman at talagang sobrang matabang, lagyan mo ng saba. Okay, igilingin mo yan. Ang iba, kung okay talaga, pwede ding lagyan ng dahon. Okay, so pag nilagyan mo

0: ano, yung munggo, tapos lagyan mo ng cashew nuts, lagyan mo ng kakanggata, sarap-sarap na yan. Lagyan mo ng ice, crushed ice, sobrang masarap na yan. Talagang meron ka ng high protein drink. Okay, so may high protein drink ka na. Tapos minsan gusto mong combination. Again ha, kung may problema sa swallowing, tapos may problema sa taste, pwede din yung oatmeal, gilingin mo yung oatmeal. Siyempre, luto lahat to ha. Luto, oatmeal, may munggo, may konting cashew. O kaya pwede mo ding lagyan na may konting iba pang beans. Gilingin mo yan. Pwede ding drinks. O, pwede mong lagyan ng coconut milk. O, kung avocado naman, pwede mong haluan ng ibang seeds like chia seeds. Kaso lang ang chia, dapat talaga i-hydrate. Super hydration ang kailangan sa chia bago mo siya magamit, bago mo siya mailagay sa iyong mixture.
1: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po. So ngayon, Doc, meron po tayong katanungan dito. Ano daw po ang pwede niyang, o maaari niyang kainin kapag nasusuka o nahihilo na dahil sa chemotherapy? Is there any particular food po na pwede niya pong kainin kapag nasusuka o nahihilo? O may mga bagay ba siyang dapat na iwasan po kapag ito na po yung kanyang nararamdaman? Yes, Doc, bless you.
0: Kasi case to case yan eh. Yung ibang pasyente, kaya nila yung peppermint tea. Yung peppermint tea, nakakaibsan niya ng, that's super good sa stomach. Yung peppermint, yung dahon niya, yung peppermint. Okay, so pwede niyang gawin yon. Pwede namang, yung sa iba, ang ginagawa nila parang may konting salabat na mainit-init, no? Pwede din. Yung mainit-init, medyo masarap sa, ano yan, masarap sa stomach. Ngayon, yung iba talagang walang-wala, no? Na ang kaya lang yung crackers. So, yung mga crackers na hindi naman high fat, pwede din gawin yan. O kaya, toasted bread. Okay? Yung tinoast na bread. Yung iba naman, kaya nga sabi ko, yung iba, very sensitive sa certain food. So, alamin mo kung saan ka sensitive. At kailangan maintindihan mo, malaman mo kung ano yung kaya mong kainin. Kasi yung sa iba, kayang-kaya nilang kainin yung mga custard smoothie, yan, yung kahit gulaman nga, napaka-powerful na yun. Yung gulaman, lagyan mo ng fruits, no? Very, very soft siya. Yan, pwedeng gawin. So again, kailangan alam mo yung ayaw mo. Okay? At alam mo din yung gusto mo. Okay? Yung gusto mo na prutas, parang naglilihibaga. Okay? Yung parang tipong meron kang gustong kainin, ibigay yung gustong kainin.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sa fruits, yung iba, ay, hindi ko gusto to. Ito yung gusto ko. Okay, doon ka muna sa puro gusto. Okay? So, pati sa mga seasoning, ganun din. Yung nahihilo sila o na sumasama ang pakiramdam pag nakaamoy ng ganito, may nakita ako na ayaw makaamoy ng sibuyas, mga ganun na amoy. So, palitan. Okay? Yung isa ayaw ng sibuyas, pero okay naman ang garlic. So, okay naman ang ginger, yung luya. So, igisa sa luya. So, ano po yan? Pagbigyan. Kung ano yung gustong lasa, kung ano yung gustong flavor.
1: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. So, may mga bagay tayo nga na naning sasuggest po para sa ating mga listeners na sa kung papaano din po nila maayos po yung kanila pong mga kinakain. So, meron po ba talagang mga pagkain, Doc, na kayang pumatay o magpagutom sa mga cancer cells? Ayan, sorry po, ano, medyo nauna yung word na pumatay. Sa mga cancer cells, hindi po sa tao. Okay, may mga pagkain po ba na talagang kayang pumatay o magpagutom sa cancer cells para totally ma-eradicate po ito? Baka mamaya nito, sorry pa mga kaibigan, ako medyo na-late po yung pagkakasabi ko sa cancer cells. I'm talking to a person po, ano? So, anyway, Doc, may mga pagkain po ba na pwede nyo pong isuggest that could really take off their cancer cells inside their bodies?
0: Yung isang pag-aaral ni William Lee, tuwan-tuwa ako dun eh, kasi na ang discussion niya doon, yung anti-angiogenesis, yung anti-angiogenic therapy nila, anti-cancer treatment nila, that will block the growth ng bagong blood vessels, no, na nagsusuporta sa cancer cells o sa tumor. Okay, so,

0: ito yung i-deprive niya yung tumor, yung solid tumor sa pagkain sa oxygen. Yun ang explanation nila doon sa cancer cell angiogenesis ni Dr. William Lee, kasi sila yung nag-aaral tungkol sa angiogenesis. Ang nakita nila, yung mga pagkain na halamang pagkain, of course, syempre, ang concentration nila, yung drugs, no? Doon sila nakapokus sa drugs. Pero nakita din nila na may mga pagkain na magkakat, parang supply ng blood vessel sa tumor, solid tumor. Ang nakita nila doon, yung mga experiment nila, kay Dr. William Lee ko to, na-inspire naman ako, naniniwala ako kasi sabi doon sa question, may tanong eh na, totoo ba na yung pagkain ay ang word is starve, yung, no, sa Tagalog ng starve, yung maggugutom, paggugutomin, hindi pa kakainin, starving the cancer cells. Ang ginawa nila, again ha, through angiogenesis, yung mga pagkain nila doon, like halimbawa, i-recall ko yung mga maalala kong food na ginamit nila. Mga ginamit nila, edamame. Yung edamame, ano yan, soybeans na buto. Tapos, nakita din nila yung mga munggo, yung mga kale, yung mga dahon-dahon. Okay? Ako naman, sabi ko, strawberries. Yan, nakita nila yung strawberries. Nakita nila yung grapes. So ako naman, sabi ko, naniniwala ako na talagang pwedeng mag-starve. Okay? Pwedeng magpag-gutumin, gugutumin mo yung cancer cells by plant foods. Kaso lang, syempre the study was so limited, nakafocus lang sa pagkain nila. Pero ako naniniwala, pag kumain ka ng healthy diet na mga halamang pagkain, talagang magkakaroon ng starvation, yung ang tawag nga nila yung dietary anti-angiogenic compounds. Ang nakita nila diyan yung mga halimbawa, yung grapes nga, sabi ko berries, dark berries, yung curcumin ng turmeric. Ayan, nakita din nila yan. Yung sulforaphane ng mga cruciferous vegetables katulad ng broccoli, sprouts, kale, yung genistein ng tofu, ng edamame, ng tempeh. Okay, mga protein naman siya. Okay? So, ang sa akin lang again ha, hindi naman tayo talaga may edamame, pero ang mahal-mahal talaga, okay, nahanap ko 'yan. Dito malapit kami sa Cartimar. Ang kilo 300, 400 per kilo. Fresh 'yon, ha? Kasama yung mga balat. So, yung mahirap na tao, hindi niya afford. At saka, saan niya hahanapin? Okay? Kasi ito nga yung naka-highlight doon sa study ni Dr. William Lee. Pero ang sa akin naman, hahanap tayo ng kamag-anak. Kaya ako, I keep on saying, wala kang edamame, kumain ka ng okra, kainin mo na pati buto. O, ade, baka sakali, ano, wala namang sama doon eh. Unahan natin yung research. Diba? Kumain ka ng okra, huwag mo itatapon ng buto, kainin mo lahat. Okay? Ang mura ng okra, kaysa yung 300 pesos mo na okra, ang dami-dami na nun. So, hindi lang siya isang kilo. So, yun namang mga cruciferous vegetables, sige, kainin mo na yung mga local na available dito sa atin. Doesn't need to be broccoli. Okay, yung may sprouts tayo, toge, ang mura-mura ng toge. O meron tayong mga munggo, di magmunggo. Yung mga anti-inflammatory foods na mga locally grown, lahat yan equal na meron. May benefit tayo dyan. Hindi lang yung na-research nila. So, dyan tayo. So, yung plant foods talagang ano siya eh, gawa ng Diyos eh. So, although yung science, nakikita nila ngayon, pero ang limitation ng study, nahandoon pa rin. Pero ako, naniniwala ako kung anong sinabi ng Biblia Kung ano sinabi ng Biblia, eh yun na, ang Diyos ang gumawa ng ano eh, lahat na yan eh, di alam niya lahat yan, di ba?
1: Okay, so Doc, meron pa po tayong katanungan po dito. Is it true daw po ba na ang asukal ay ang nagpapakain sa cancer cells natin? So ibig sabihin, pagka mayroong pong tao na nagkaroon po ng cancer, ay talagang nililimitahan o kaya talagang no sugar at all na yung mga kanyang kinakain. Meron po tayong katanungan dito, meron daw po bang ebidensya na nagsasabi na kapag tinuluyan nating alisin ang sugar, ay wala nang magpapakain sa mga cancer cells natin. Doc Blessy?
0: Again, itong idea na to, itong eating sugar directly feeds and accelerate cancer growth is pwede siyang mangyari. Bakit? Kasi yung lalo pa over ha. We're pertaining sa over talaga. Yung glucose kasi na yan, very important ang glucose. By the way, ang glucose is sugar in your body. Yung pinag-uusapan natin dito, yung sucrose. Yung sucrose, yung mismong asukal o matatamis na mismo. Because these foods can, obviously, no? Obvious naman to eh. Kumain ka maraming asukal, bababa ang immune system mo. Diba? Hindi pa cancer ang pinag-uusapan natin. Gusto mo magkasakit, magpuyat ka ngayon, kumain kang matamis. Sure yan. Na bukas may sore throat ka. Okay, so ito in reality talaga yung eating sugar will decrease your immune system and will obviously masusuportahan niya yung growth ng tumor. Okay? So pero again kailangan nating maintindihan na makaka-affect yan sa general health, no? Yung sugar spike mo talagang tataas din. At I believe na kung kukunin mo na lang yung sugar sa fruits, kasi ang fruits naman, fructose, another sugar yon. Actually, yung fructose is the sweetest sugar. Kaya minsan may misconception. Ano ba yung sugar makakapagpakain sa cancer? So, paano na ngayon yung fruits, which is fructose. Eh, again ha, hindi ko pwedeng i-compare yung fructose sa sucrose at saka lalo pa sa high fructose corn syrup. Yung high fructose corn syrup, man-made yun eh. Man-made na sugar na ang nangyayari sa kanya, pag kinain mo, dahil hindi nga naman ano lang siya yung man-made fructose. Ito, very, very sweet nito. Ito yung ginagamit ng marami sa balungkot. Ginagamit ng mga industry, lalo pa yung commercially na matamis siya. So, mas matipid, no? So, ito, nakita nila talagang merong hepatometabolism. Mag-i-inflame yung katawan mo. Mamamaga. Eh, ayaw nga natin ng inflammation. Ayaw din natin ng reduction of immune system. Ang susunod pa, i-increase ng weight. Oh, ayaw din natin yan. Kasi the moment mag-increase ng weight, yung inflammatory marker na nakalink sa cancer, eh, mangyayari din yun. Pero again, gusto ko namang suportahan yung fructose. Kasi yung fructose naman, galing sa fruits. Kaya diba, ang tamis-tamis ng mangga, ang tamis-tamis ng lansones, no? Ang tamis-tamis ng mga prutas atis, no? Kahit saging, ang tamis. Pero ang gusto ko kasing sabihin dito, yung fruits, meron siyang fructose, pero may antidote siya for inflammation, which is fiber. So, yun naman ang maganda doon, kasi may fiber siya. So, hindi siya nag-i-effect ng ganun-ganun kabilis. Compare sa sugar na refined sugar or processed sugar, compare sa fruits. Kasi ang fruits, parati siyang may fiber. Alam niyo ba yung tubo? Di ba yun ang sugar cane? Di ba? Yun ang pinanggagaling nga ng sucrose. Yung sugar cane. Pero, ginawa ng Diyos, di ba? Tigas-tigas nga ng, ano, ng pinapangus nga yan eh. So, ang tigas ng fiber niya. So, ang Diyos, may talagang design na yung fiber nakadesign sa klase ng halamang pagkain. So ako ay personally say na go for fructose in fruits. Okay. And do not remove the fiber. Kung pwedeng kainin yung edible seeds niya, kainin nyo. Kung pwedeng kainin yung balat, katulad ng pagkain nyo ng bayabas, kinakain na yung balat noon. Pagkain nyo ng dragon fruit, huwag nyo alisin yung buto. Aba, ma-stress kayo dyan. Daming buto ng dragon fruit.
1: Kawawa na.
0: Kawawa kayo dyan. Alisin nyo isa-isa yung buto ng dragon fruit. Kainin nyo na yung edible. Ito yung principle. Kung edible yung buto, kainin nyo. Kung edible yung balat, kainin nyo din. Pero huwag nyong kakainin yung hindi edible ang buto. Katulad ng buto ng atis, huwag yun. Okay? Katulad na, yung buto ng pakwan, edible na yan, nangunguya yan eh. Sige, go for that, di ba? Yung buto ng, ano pa mga buto? Buto ng marang, huwag nyong kainin yan. Okay? Lalaki yan. Buto ng buto ng rambutan, huwag. Kasi
1: buto rin ng durian, Doc. Bawal kainin.
0: Ay, nako. Laki-laki. Buto ng durian. Huwag na. No?
1: So, Doc. Po, yes po, please.
0: Sige po. Sige po, Pastor.
1: Ito po, meron po tayong pang question po dito. Ano, is it okay daw po bang uminom ng vitamins, antioxidants, herbal products, or supplements habang naggagamot po ng any treatment po, ng like for example, chemotherapy or radiation therapy? Is this applicable po? At siyempre, we don't have that much enough time na, Doc. So, itanungin ko na rin yung last ay, maaari po bang maging mapanganib ang restrictive diets habang ikaw ay nasa isang treatment?
0: Okay, number one muna, pwede bang uminom ng supplements o kaya nutritional support o kaya ano pa to? Yung mga concoctions na yan? Ang sagot ko po dyan, you have to tell it to your doctor. Kasi yung ibang doctor talaga namang nagbibigay ng mga immune support, na may mga nutrients silang pangtaas ng immune system sa kanilang mga pasyente. E baka naman, iinom pa kayo ng iba, e meron na palang binigay ang doktor sa inyo, e baka naman sobra-sobra na. Waste of ano yun, money. Concoctions, be sure to know what's in the concoctions. Kasi very, very common yun eh. Yung concoctions, mixture, dapat din alam ng doktor nyo, no? So, magpaalam po kayo doon sa doktor nyo. Sagot ko na yung isang tanong. Uh-huh. Yung isang tanong, ano nga po ulit?
1: Yung mga restrictive diets, Doc. Is it okay to do some restrictive diets while ongoing your treatment?
0: Pag sinabi natin restrictive diet, yung mga weight loss diet,
1: yes,
0: yung mga
1: intermittent fasting, low carb, yes po, keto.
0: Hindi po. Pagka po nagwe-weight loss, hindi po yun ang focus muna natin. May tamang panahon siya. Okay? Tamang panahon. At saka be sure na yung restrictive diet na ginagawa nyo ay talagang alam din ng doktor nyo. Kasi I believe, hindi papayag ang doktor nyo kung nagwe-weight loss na kayo tapos magpa-fasting pa kayo. Okay? So, kung gusto nyo pa rin mag-fasting, just to see what will happen, baka naman gumawa ng another immune system yung katawan nyo sa fasting. But be sure, yung doctor nyo alam ang ginagawa nyo.
1: Okay, Doc. We're almost to end our live program. So, ayan po. Anything that you want to say to our listeners before we end, Doc Blessy?
0: Alam nyo po, ang Diyos ay napakabuti sa atin. No? Provided ang lahat. No? Lahat pagkain natin, kapayapaan natin, yung ating pagkakaroon ng magandang pangunawa. At kung tayo man minsan ay nagkakasakit, no? Hindi ito maghahadlang sa tao, sa atin, na patuloy na magtitiwala sa Panginoon. Kasi ginagawa natin yung role natin ngayon as person, pero ito ay, sabi ko nga eh, ito, natutuwa ako dito, sabi ko, ang tao, sabi ko, wow ha, ako siguro, matalino tayo, ano, di ba, Pastor Kai? Siguro sabihin natin, knowing tayo, okay, knowing. Kasi nagdi-discuss tayo dito ng mga kung ano-anong food, knowing tayo. Sabi daw, ang knowing talaga, mga anghel, matatalino daw talaga yan. Pero ako, I consider myself knowing. Pero alam niyo ba po, ang Panginoon, ang all-knowing. Kaya all-knowing siya. So minsan may mga pagkakataon na natetem kang magtanong sa kanya. Oh, Lord, ba't nangyayari to sa akin? Bakit ako? Okay? Hindi yun eh. all-knowing si Lord, tayo knowing lang. So, tayo, kaya sabi ko, hindi ako magtatanong. Hindi din ako magkwe-question, hindi ako bakit mansisisi. And I believe yung cancer, talagang kinatatakutan ng marami yan. Pero kung magkaroon po kayo ng kalooban na paniniwala na ang Diyos all-knowing, alam niya lahat, no? Tayo knowing lang. Pero later on, makikita niyo na yung pagiging knowing natin, it would lead to wisdom na mula sa Panginoon. So, pagpalain po ang mga kinakain natin, ang ating mga ginagawa, ang ating mga iniinom, ang ating mga lahat ng ginagawa, sana po ito ay magbigay puri sa Panginoon.
1: Ayan, thank you so much, Doc Blessy. Ayan po mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong araw, nakita natin na sa panahon ng cancer treatment, ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagkabusog. Ito ay bahagi ng pag-aalaga sa katawan, pagpapanatili ng lakas at pagtulong sa pasyente na makayanan ang mga hamon ng gamutan. May mga araw na mahina ang gana, nagbabagong panlasa o nahihirapang kumain dahil sa epekto ng treatment. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang maging maunawain sa sarili at makipag-ugnayan sa mga doktor o dietitian upang malaman kung anong pinakaangkop na pagkain para sa kondisyon at gamot sa bawat pasyente. Hindi pare-pareho ang pangangailangan ng lahat at walang iisang pagkain na makakapagpagaling sa sakit na ito. Ngunit ang maayos at sapat na nutrisyon ay makakatulong upang masuportahan ang katawan habang dumaraan sa paggamot. Sinasabi sa mga awit, Kabanata 14, talatang 3, aalalayan ka ng Panginoon sa higaan ng karamdaman. Sa kanyang pagkakasakit ay iyong pinagiginhawa siya. Napakagandang paalala ito mga kaibigan para sa bawat pamilya. Sa mga panahong tila mahaba at mahirap ang proseso ng paggamot, hindi po tayo nag-iisa. Muli po mga kaibigan, ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blessenda Varona. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig at nawa'y bigyan kayo ng Panginoon ng lakas para sa bawat araw, kapayapaan sa gitna ng pagsubok at pag-asang patuloy na kumakapit sa kanyang pag-ibig. Hanggang sa muli, manatiling matatag, mapagtiwala at patuloy na pangalagaan ang kalusugang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ako po muli ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po yung nanais makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa sa araw na ito ay patungkol sa faithful steward. Atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
2: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ngayon ang pagiging tapat na katiwala. Merong isang pagpupulong sa Astor House sa New York City. Ito ay pagpupulong ng mga prominent men, at nandoon si Mr. Daniel Webster. Tinanong siya ng ganitong tanong, "What is the most important thought you ever had?" Ang wika, ano yung pinaka-importanting isipan na meron ka? Sandaling nag-isip si Mr. Daniel Webster, at pagkatapos ganito ang kanyang sagot, "The most serious thought that ever occupied my mind was that of my individual responsibility to God." Napakagandang kasagutan na meron siya, na tayo ay merong pananagutan sa Diyos o meron tayong responsibilidad sa Diyos. Sa Philip translation ng Biblia, sa English ang wika, "It is to God alone that we have to answer for our actions." Tayo ay accountable sa Diyos sa ating mga aksyon. Ito ang ating responsibilidad. Tayo ay harap sa hukuman ng ating Panginoon. Ating isipin, imagine natin ay tayo ay nasa harapan ng hukuman ng ating Diyos, at ang mga saksi ay mga anghel na libo-libo o milyon-milyong mga anghel ang silang saksi sa ating pagharap sa hukuman ng ating Panginoon. Hindi tayo maaaring magsabi, siya kasing may kasalanan. Ito ay individual na accountable tayo sa ating Diyos. Wala tayong pwedeng sisihin sa ating mga nagawa, sa ating pagiging accountable. Only honest answers to a God who knows our thoughts. Ang sabi, yung ating tapat na katugunan sa Diyos, na alam niya ang ating mga isipan, ang ating mga motibo, at gayon din ang ating aksyon alam ng ating Panginoon. Maging yung ating mga salita ang nasa isipan natin, at gayon din yung ating mga gawa at mga oportunidad o pagkakataon na ating pinalampas. Ito ay ating hingin na pinaka-accountable tayo sa ating Panginoon. Ano bang definition ng sinasabing pagiging katiwala? Sa aklat na sulat ni Ellen G. White, sa aklat na Councils on Stewardship, page 113, aking sinikap na isalin sa wikang Pilipino, ito ang sinasabi. Ang katiwala ay kumikilala sa kanyang sarili na siya ay sa kanyang Panginoon. Tinatanggap ang mga responsibilidad bilang katiwala at siya ay gumagawa para sa kanyang Panginoon. At kung ano ang nais ng kanyang Panginoon, iyon ang kanyang ginagawa. Ang mga interes ng kanyang Panginoon ay nagiging sa kanya. Ang kanyang posisyon ay isang dignidad sapagkat ang kanyang Panginoon ay pinagkakatiwalaan siya. Yan ang isang katiwala. Ano naman ang definition ng proprietor? Ang wika, one who has legal right or exercises title to anything whether in possession of it or not. Sa makatwid, siya ang sinasabing owner. Ang tao ay katiwala, ang Diyos ang siyang owner sa kanyang nilikha. At ang tao ay ginawa ng Diyos na katiwala niya. At sinasabi rin sa atin, ano ang pagiging stewardship? Ang pagiging stewardship at ang salapi ay hindi kasing kahulugan. Ikaw ay ginawa ng katiwala ng ating Panginoon, ikaw ay kanyang partner. Kaya kapag ka pinag-usapan ang pagiging katiwala, ito ay may kinalaman sa pagsamba. Ito ay may kinalaman sa relasyon na ang Diyos ang siyang may-ari at tayo ay katiwala ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa atin, sa Ministry of Healing, page 467, ang wika, the more we can manage the eternal plan of heaven, whether we feel that place depends on our faithfulness in cooperating with God. Tayo ay katiwala ng panahon. Ang sabi sa atin sa aklat ng mga awit, 90 versikulo 12, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Tayo ay katiwala ng panahon. The most precious yet most wasted of talents. Kaya tayo ay katiwala ng panahon. Ang panahon ay hindi atin, kundi ang panahon ito ay sa Diyos. Yung ating mga pagsasalita na hindi tama, na ang ating mga salita na hindi naayon sa harapan ng ating Panginoon, ito ay ating bibigyan na sulit sa harap ng ating Panginoon. Halimbawa, yung pagtitsismis, yung unnecessary conversation, hindi maganda yan. Na kung minsan nga naman, na kapag ka meron kang ginagagawang maganda at naiinggit yung isang tao, tinitsismis ka na hindi maganda ang sinasabi laban sa iyo. Meron pa na tayo ay ipagsulit natin sa ating Panginoon yung light and unprofitable reading. Ano ba yung ating mga binabasa? Ang ating bang binabasa ay nagbibigay sa atin na kung papaano tayo susulong sa ating kabuhayan na bilang mga lingkod ng Diyos at bilang mga Kristiyano. Kung minsan tayo ay nagbabasa ng mga nobela na hindi nakakatulong sa ating pamumuhay na bilang mga anak ng Diyos. Meron pa na tayo ay magbibigay ng sulit yung ating katamaran, yung ating sobrang pananood ng telebisyon, yung sobrang nakahiga tayo sa ating mga higaan o sa ating mga kama, yung amusements and selfish pleasures, yung ang wika ay makasariling kaligayahan natin, hindi maganda na dapat na tayo ay alisin natin ang mga ito sa ating mga sarili. At gayon din yung mga pagkapasasa sa kasalanan. Ang kasalanan ay laban sa Diyos. Kaya nga, dapat hindi tayo mabubuhay sa kasalanan. Meron ba tayong panahon sa ating mga anak? Ang Diyos kanyang nilikha ang Sabat upang tayo ay magkaroon ng 24 hours na ito lamang ay ating gugugulin para sa ating Panginoon. Hindi nangangulugan na tayo ay hindi na matutulog. Subalit ang ating pansin, ang ating mga isipan ay may kinalaman sa mga bagay na makalangit. Hindi gustong sabihin na sa loob ng 6 na araw tayo ay hindi nasamba sa Diyos. Ang panahon ay ibinigay ng Diyos sa atin upang ating gamitin ito sa ating pamilya, igit sa lahat sa ating Diyos. Ang sabi nga ng aklat pa ni Ellen G. White sa Ministry of Healing, page 208, "Every moment were valued and rightly employed, we should have time for everything that we need to do for ourselves or for the world." Ang ating bang panahon ay ating bang ginugugol sa ating panalangin? How many times na tayo nananalangin sa araw-araw? Ang sabi nga ng ating Biblia, sinabi ni Apostol Pablo, manalangin ng walang patid. Ilang oras ang ating ginugugol sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon? Meron ba tayong panahon na tayo ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon? Na kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, ay inaayaan natin mangusap ang Diyos sa atin, at kapag tayo naman nanalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Ang sabi nga sa ating nakaraang pag-aaral, na kapag tayo nanalangin sa Diyos sa taimtim, hindi pa na tayo natapos sa ating panalangin, ang Diyos ay sumasagot na. How to redeem time? Paano natin ngayon matubos ang ating panahon? Merong binabanggit sa aklat ng Christ Object Lessons si Ellen G. White sa page 342, ang sabi niya, "Our time belongs to God. Every moment is His, and we are under the most solemn obligation to improve it to His glory." Ano pat, ang bawat sandali ay sa Diyos, at tayo ay dapat magbigay ng solemneng obligasyon na upang ito ay ating mapasulong para sa Kanyang kalwalhatian. "Of no talent He has given will be required a more strict account than of our time." Kaya stricto ang ating Panginoon na tayo ay magbigay sulit sa ating panahon. Ang sabi pa, "We are admonished to redeem the time." Paano nating matubos ang ating panahon? Yung panahon na ating pinalampas, hindi na babalik yan. Hindi na natin maaring ibalik pa ang history o yung kasaysayan ng ating sanlibutan. So we are admonished ang wika to redeem the time. But time is squandered, yung ating panahon na ginamit kung papaano, parang winaldas natin, can never be recovered. Hindi na ito babalik. We cannot call back even one moment. The only way in which we can redeem our time is by making the most of that which remains, by being co-workers with God in His great plan of salvation. Kaya sapagkat hindi na natin maaring matubos yung nakalipas na panahon, yung panahon ngayon na ibinibigay ng ating Panginoon na dapat nating ito'y gamitin na bilang co-worker o kamanggagawa ng ating Diyos na ating gamitin ito para sa panukala ng kaligtasan. Plan of redemption. "In Him who does this, a transformation of character takes place. He becomes a son of God, a member of the royal family, a child of the heavenly King. He is fitted to be the companion of the angels." Kaya nga, ang Diyos ay ibinigay sa atin ang panahon. Dapat nating gugulin ito sa tamang paraan, sapagkat kapag ka ito ay ating ginamit hindi sa paraan na nais ng ating Diyos. Kaibigan, tayo ngayon ay magbibigay sulit sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang panalangin ng lingkod ng ating Panginoon ng wika, kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ang Diyos ay pinatagal ang buhay ni Matusalem, 969 years. Merong layunin ng ating Diyos, sapagkat darating sa panahon na yon, yung sinasabing baha na ito ay sa panahon ni Noe. Kaya nga, ang panahon natin na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, kaibigan, sa anong paraan natin ito ginugugol? Ito ba ay para sa ating Diyos o para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? Meron pa na tayo ay magbibigay sulit sa harapan ng ating Panginoon. Ang wika nga sa Roma 14:12, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Tayo ba ang wika, do we talk too much? Spoken words cannot be recalled. Yung ating mga salita na ating sinabi, hindi na natin pwedeng ibalik yon. Dapat tayong maging tapat sa ating mga salita. Kung minsan kasi may mga tao nagsasabi kahit na ano-ano, pagka siningil mo at sabihin sa iyo, sinabi ko ba yon? Kung hindi nakasulat, kung minsan tinatatwa ang kanyang sinabi. Pero ang isang honest na tao, ang isang taong matapat, kapag ka sinabi niya kung siya nagkamali, kanyang inihingi ng tawad sa Diyos at kayon din sa kanyang kapwa. Kaya hindi na natin pwedeng ibalik pa ang mga bagay na ito. Anong sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Ecclesiastes 5:3? Sapagkat ang panaginip ay dumarating na kasama ng maraming pasanin, at ang tinig ng hangal na kasama ng maraming mga salita. Kaya nga, sa ating pagkasalita, the more we talk, the more mistakes na ating ngayon nagagawa. Meron pang sinasabi sa atin na ating pagbibigay sulit. Ito ay sinasabi sa Lucas 6:45. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan, ang kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Kaya nga, yung laman ng ating puso na ito ang lumalabas sa ating bibig. Kaya kung minsan may mga lumalabas sa ating mga bibig, hindi natin sinasadya kasi laman ng ating mga puso. Ang ating mga salita ay maaring makaepekto sa ating espiritual na buhay. Maari nating itatwa o ikaila ang ating Panginoon sa magitan ng ating mga salita. Spoken words affect our characters. Yung ating mga sinasalita ay apektado ang ating mga karakter o ang ating pag-uugali. Ang ating mga salita ay indikasyon na kung anong meron tayo sa ating panloob. Ito ay maaring galit tayo, hindi tayo makatwiran sa pagkasalita, marami tayong mga complain, merong critical, at kung minsan sa ating pagkasalita, merong napaka-sharp o yung ang ating pagkasalita ay nakakasakit sa maraming mga tao. Meron tayong sinasabing gossip o yung pagtitsismis. Hindi maganda na nakatalikod ang isang tao pagkatapos ating sinasabi yung kanyang kapintasan. Kung merong kang interes o merong kang pag-ibig sa iyong kapwa, kung merong kang alam na hindi maganda, maganda sabihin mo sa kanya na kapag ka, kayo lang, hindi nakakarinig ang ibang mga tao. O kaya naman, merong kang gustong i-correct sa iyong kapwa, kayo lang. At sa iyong mga anak, huwag silang pagsalitain na hindi maganda na narinig ng mga tao yung pinipintasan sila, hindi maganda yon. Nakakasakit ng kapwa. Isa pang bagay, kung minsan tayo'y nagbibiro at the expense ng ating kapwa, ito ay aking naging karanasan noon na ako ay nagbibiro sa isang tao, tuwan-tuwa ako, pero siya naman pala ay nasaktan. Simula noon, hindi ko na biniro yung taong yon. At kung minsan tayo ay gumagawa ng biro at the expense ng ating kausap, yung kanyang mga kapintasan, halimbawa ang kanyang kulay ay hindi maganda, maitim ang kanyang kulay, o kaya naman siya ay isang taong sabihin natin na kulang sa sukat. Huwag nating gawing biro yung kapintasan ng isang tao. Kung ipalagay natin tayo ang pinipintasan, ano naman kaya ang ating damdamin? Nasasaktan ba tayo? Kaibigan, tayo ay magbibigay sulit sa ating mga salita. Meron pang sinasabi, no word is to be spoken to discourage any, for it grieves the heart of Christ and greatly pleases the adversary. Testimonies, Volume 6, page 292. Ano ibig sabihin? Iwasan natin o wag tayong magsalita na nagbibigay ng discouragement sa isang tao. Manapay, pagka tayo nagsalita, tayo ay magbibigay ngayon ng sinasabing encouragement sa isang tao. The words that we speak must be met again in the judgment. Ayon sa Great Controversy, page 487. Ang ating mga salita ay nagpapakilala anong klaseng tao meron tayo. Ano pa? Yung ating impluensya, yung ating halimbawa, anong klaseng impluensya meron tayo? Ito ba ay nagbibigay ngayon ng pampalakas ng loob sa ating mga nakakasalamuha? Anong klaseng impluensya meron tayo? Impluensya bang mabuti o impluensyang masama? Anong sabi sa atin sa 1 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 12? Huwag mong hayaang hamakin ang sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kalinisan. Bagamat kung minsan tayo ay hindi nagsasalita, pero yung ating aksyon, yung ating impluensya na hindi maganda ay dapat nating iwasan yon. Itanong natin sa ating mga sarili, ito bang aking impluensya ito ay nagbibigay ngayon ng tulong sa isang tao para siya'y lumakas ang kanyang loob? Magbibigay tayong sulit sa harapan ng ating Panginoon. Isa pa na ating ibibigay sulit sa ating Panginoon, yung mga salapi na pinagkaloob ng ating Diyos, sa anong paraan natin ginagamit ang mga salapi ng ating Panginoon. Bago natin gastusin yung salapi na binigay ng ating Panginoon na tayo bilang katiwala, ating dapat itanong sa ating sarili, ito ba ay magbibigay kalwalhatian sa aking Diyos kapag ka aking ginamit ito na ako ay bibili ng isang bagay? Kaibigan, maging ako ay isang maliit na bata, hindi ko naging ugali na ako ay bibili ng mga paputok, sapagkat iniisip ko kapag ka ako ay bumili ng paputok at pagka ako ay bumili ng paputok ngayon ay yung aking pera pumuputok, walang kwenta, walang kwenta. Ito pa ang aking napapansin sa mga bumibili ng paputok. Gusto nila ay malakas ang putok, pero nagtatakip naman ang tenga. Kaya nga, tayo ay magbibigay sulit sa ating mga salapi na pinagkaloob ng ating Panginoon. Kinakailangan tayo gagastos ng salapi na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Meron pa, yung ating neglect of opportunities, yung mga pagkakataon na binigay ng ating Diyos sa atin, dapat natin ngayong hawakan, i-grab natin yung opportunity, sapagkat kapag ka ang mga ito ay nakalipas na, hindi na maaring bumalik yung mga bagay na yan. Kaya kaibigan, na bilang mga katiwala ng ating Panginoon, Narito ang aking gustong basahin ayon kay Apostol Pablo sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasya sa Diyos, na siya ninyong makatuwiran paglilingkod sa Diyos. Kaya kaibigan, nakikita ba sa atin na tayo ay tapat na katiwala ng ating Panginoon? Ang tapat, baligtarin mo, tapat pa rin yan. Kahit sa anong paraan basahin mo, ang tapat ay tapat pa rin. Yun ang gusto ng ating Panginoon sa atin na bilang Kanyang mga katiwala. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nais niya na tayo ay mabuhay na tapat niyang katiwala na nupat sa araw-araw sa ating pamumuhay, mahayag sa atin na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po Pastor Romy sa inyong naibahagi sa amin. Nawa po ito yung naging pagpapala sa ating mga listeners sa mga oras na ito. No? Ang pagiging faithful steward po ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang mayroon tayo, kundi kung gaano tayo katapat sa paggamit ng ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
0: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet to better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo, mga katinig ng pag-asa? Nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan, gayon din po ang inyong pamilya at malayo po kayo sa karamdaman. Ano po? Ngayon po ang ating pag-uusapan sa programang ito ay tungkol po sa kasalanan ni Akan. Nako, kilala niyo po ba si Akan? At ano nga ba ang naging kasalanan niya? At ano po ang naging resulta ng kasalanan niya? Ito po ay magiging aral sa ating lahat. Kaya naman po, tutukan niyo po ang ating tatalakayin ngayon kasama si Pastor Nick Francisco. Isa po siyang family counselor, motivational speaker at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos. At sa bawat araw ng paksa ng ating pinag-uusapan, ay may mga naka-highlight na mga pangyayari upang ihayag ang kalooban ng Panginoon. At ngayon naman ay ang kasalanan ni Akan. Ito ay particular na kasalanan ni Akan. Paano nangyari ito? Ano itong kasalanan na ito? Ano ang naging hatol dito? At ano ang kinauwian ng kasalanan ito? Ito ang ating pag-uusapan at kwento sa araw na ito.
1: Amen. Kaya naman mga kaibigan, samahan po kami sa pagtuklas sa pag-asa sa mga sandaling ito. Gayun din po, huwag niyo nang ilipat ang inyong mga channel or radio station. At tutukan pa rin ang ating programang Tinig ng Pag-asa. Bago po tayo magsimula, pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Diyos naming mahabagin at mapagpala sa lahat. Ikaw na nakakaalam ng diwa ng aming kaisipan at kalooban. Sa mga oras pong ito'y bukas ang aming puso't isip upang mag-aral ng iyong banal na salita. Ngunit patuloy pa rin naming hinihingi ang iyong gabay, patnubay at pagpapala aming maging karanasan at maunawaan namin kung ano ang ibig mong ipahayag sa amin sa bawat paksa ng kwentuhan. At ngayon ay narito ang kasalanan ni Akan. Alalahanin mo po kami, O Diyos, at pagpalain. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po ating pag-usapan ang tungkol sa kasalanan ng isang Bible character. Ito po si Akan. Ano po ang naging kasalanan niya at ano pong aral ang maaari nating makuha dito? Pastor Nick, pangunahan niyo po ang ating usapan.
2: Marahil ay nalingid sa inyong kaalaman at hindi ganun kasikat itong Akan na ito sa banal na kasulatan. Sapagkat isang simpleng kwento lamang ang nangyari sa kaniyang buhay, subalit kung ito ay ating paglilimilimiin, ito ay tumatagos sa kaibuturan ng buhay ng tao sa panahong ito. Pagkatapos na kanilang magapi ang siyudad ng Jericho, sila ay nanamsam ng napakaraming mga kabuhayan sa loob ng siyudad ng Jericho. Subalit, sa ganitong paraan din sila'y nagkasala. Ito ang tala ng kasulatan sa aklat ng Josue 7:1. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinilagang bagay. Si Akan na anak ni Karmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Sera, sa lipi ni Huda ay kumuha sa itinilagang bagay. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Pagkatapos nalupigin ang siyudad ng Jericho, ang siyudad na nasa kanilang unahan na kanilang lulupigin ay ang siyudad ng Ai. Mas mahina ng dihamak kaysa siyudad ng Jericho. Sapagkat sila ay walang kuta at nagtatago lamang sa kanilang mga bahay-bahay. Subalit sila ay marahil ay nasa matibay na muog o kaya naman ay nasa kanilang sa kanilang mga bundok ay nandoon ang kanilang shelter. Kaya ang kanilang usapan ay kasya na ang 3,000 para lumusob sa kanila, maliit lang yung ay. So nilusob sila ng 3,000. Kaya lang napagod yung 3,000, hindi manalo-nalo, hindi manalo. At ang ginawa nila, umatras sila. At sa kanilang pag-atras, ang iba sa kanila ay napana, ang iba ay napatay, ang iba ay nabihag. Tumakbo sila ng patalikod at sila'y hinabol ng mga sundalo ng Ai. Kaya ganito ang ginawa ni Josue. Ito palang kasalanan ni Akan ay nagtago ng mga itinalagang bagay. Josue 6:18 and 9. Josue 6:18 and 9. And 18 and 19. Ngunit kayo, layuan ninyo ang mga itinilagang bagay. Baka kapag naitalaga na sa inyo ay kumuha kayo ng anuman sa itinilagang bagay. Sa gayo'y susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkakaroon ng kaguluhan. Ngunit lahat ng pilak, ginto, mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Ang mga ito ay ipapasok sa kabangyaman ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Kapag kayo ay kinubkob nyo ang Jericho, lahat ng mga metal, lahat ng mahalagang materyales ay para sa Panginoon. Ilalagay nyo sa templo ng Panginoon. Siyempre, hindi naman yun masisira, hindi naman yun mapapanis. Pwedeng iimbak. Pero ang lahat ng ibang makukuha, kagaya ng pagkain, ng trigo, kagaya ng mga bagay na masisira, mga hayop o ari-arian na masisira, ito ay pupwedeng kuhanin ng tao. Dito sa 7:2, si Josue ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai na malapit sa Bethaven sa gawing silangan ng Bethel at sinabi sa kanila, umahon kayo at tiktikan ninyo ang lupain. At ang mga lalaki ay humayo at tiniktikan ang Ai. Sila'y bumalik kay Josue at sinabi sa kanya, huwag mo nang paahunin ang buong bayan, kundi paahunin lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at salakayin ang Ai. Huwag mo nang pagurin ang kanilang ang buong bayan sapagkat sila'y kakaunti. Lulusubin nila ang Ai, pero mayroong isang may kasalanan. At ang nangyari, natalo sila. Sa 7:6, pagkatapos ay pinunit ni Josue ang kaniyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harapan ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahaponan. Siya at ang matatanda ng Israel ay nilagyan nila ng alabok ang kanilang ulo. Sa talatang 10, at sinabi ng Panginoon kay Josue, sumagot ang Panginoon, tumayo ka! Bakit ka nagpapatira pa ng ganito? Ibig sabihin, kaya nanalangin si Josue, bakit ipinahintulot mo na kami matalo? Eh kakaunti lang ang mga tao doon sa Ai. Bakit kami natalo? Ang sabi ng Panginoon kay Josue sa 10 and 11. At ang sa 11, ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay, sila'y nagnakaw, nagsinungaling, at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Anong mangulimbat nung samsaman ang Jericho ay mayroong itinago sa kanilang mga daladalahan. 7:15. Sa 15, ang makunan ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy, siya at ang lahat niyang ari-arian, sapagkat kaniyang sinuway ang tipan ng Panginoon at sapagkat siya'y gumawa ng kahihiyan sa Israel. Dito sa 7:16 and 18. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue at inilapit ang Israel ayon sa kanilang mga lipi. At ang lipi ng Huda ay napili. Sabi ng Panginoon, palapitin mo ang lahat ng buong bayan at ang magkasala, ang masumpungang magkakasala papatayin, susunugin ng apoy. Tinawag ang lipi ni Huda. Ang kasalanan ay nasa lipi ni Huda. Lumitaw ang Huda. Makauwi na yung 11 lipi. Ito na lamang na lipi ni Huda. Kanyang pinalapit ang angkan ni Huda at napili ang angkan ng mga Siraita. Kanyang inilapit ang bawat lalaki sa angkan ng mga Siraita at si Sabdi ay napili hanggang sa dumating ang pagkakataon. Sa 19, bumagsak ang hatol kay Akan. At sinabi ni Josue kay Akan, "Anak ko, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos ng Israel at magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa, huwag mong ilihim iyon sa akin." Napakagaling ng kanilang paraan. Sukat na natagpuan nila na si Akan ang nagkasala. At nang lapitan ni Josue si Akan, napakabait naman ni Josue. "Josue, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos." Ano sabi niya? Sabi ni Josue kay Akan, "Akan, anak ko." Isipin mo, tinawag niya, "Anak ko." Napakabait pala nitong si Josue. Sa ganitong mga tagpo ng salita at usapan, makikita ninyo ang leadership ni Josue. Bagaman siya ay isang commander-in-chief, siya ang makapangyarihang lalaki na mandirigma sa pagkakataong ito. Pero ang kaniyang salita ay malumanay na malumanay. "Anak ko, anak ko, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos ng Israel." Sa bagay, may katwiran si Josue na sabihin niyang, "Anak ko, anak ko." Dahil dito sa tagpong ito, siya na ang pinakamatanda na tao sa Israel. Siya na ang pinakamatanda. "Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag mong ilihim iyon sa akin." Yun ang kanyang pakiusap. Sa 20, sumagot si Akan kay Josue, "Sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoong Diyos ng Israel at ganito ang aking ginawa." Ganito po tayo, kahit na makasalanan ng tao, kailangan pakikitunguhan natin sila ng maayos. Huwag po natin silang pakikitunguhan ng malupit. Yan ay batas ng banal na kasulatan. Si Josue ay pinakitunguhan niya si Akan. Hindi niya siya pinagmalupitan. Pero gayon pa man, ang hatol sa kanya ay walang iba talaga kundi ang kamatayan. At hindi lang basta kamatayan, isang malupit na paraan ng kamatayan. Sabi pa ni Josue sa kanyang pangungumpisal, sabi ni Akan sa kanyang pangungumpisal, "Nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Sinar." Ito pong Sinar na ito ay napakasikat na siyudad noong kanilang panahon. Ito yung lugar na pinagtayuan ng Babilonya. Ito ay napakagandang siyudad noong kanilang panahon. At napakalaki ng negosyo sa kanila. Marahil isa sa kaniyang balabal ay nakarating sa Jericho, mayroong tatak made in Sinar. Ang 200 pilak, aba marami. Nakakita si Akan ng 200 pilak. Itinago niya sa kanyang balutan. At ang isang barang ginto, aba naku napakamahal, na 50 ang timbang, ay akin ngang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Nangumpisal siya, inamin niya, "Natukso ako na kunin ang ginto, ang pilak at ang balabal. At ito ay inilagay ko sa loob ng aking tolda." Eh, disyerto, lupa yung kanilang kinalalagyan. Humukay siya doon sa ilalim ng kanyang higaan at doon niya ibinaon yung balutan na pinagbalutan noong mga nakuha niya sa Jericho na ipinagbawal ng Panginoon bilang natatalagang bagay. Kanilang kinuha ang mga iyon palabas ng tolda at dinala kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang inilapag ang mga iyon sa harapan ng Panginoon. Bahagi ng kanilang pangungumpisal. kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Akan na anak ni Sera at ang Pilak, Balabal, Baranginto, ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang kanyang mga baka, mga asno, mga tupa, ang kanyang tolda at ang lahat niyang ari-arian at kanilang dinala sila sa libis ng Akor. Baka ganito ang nangyari? Bakit ganitong nangyari? Oh? Tingnan ninyo, kinuha daw ng Israelita. Isang mga utusang sundalo ang pumasok. Sinamsam ang lahat ng laman ng kanyang tolda. Pati kanyang asawa at mga anak. Kinuha. Pati baka, pati asno, pati tupa. Lahat ng tinatangkilik ni Akan ay kinuha at dinala roon sa isang lugar ng Akor, sa libis ng Akor. At doon ay sinunog. At ang sabi pa sa 25, at sinabi ni Josue, bakit mo kami dinalhan ng kaguluhan? Dinadalhan ka ng Panginoon ng kaguluhan sa araw na ito. At pinagbabato siya ng mga bato ng buong Israel at kanilang sinunog sila sa apoy. Tingnan nga naman ninyo, no? Ang kasalanan ni Akan ay naglihim siya ng isang bahagi ng kayamanan na kanilang nasamsam. Na ito sana ay dapat para sa Panginoon. Itinalagang bagay ito. Lahat ng makukuha natin na ginto, pilak, bakal, lahat ng mga metal ay ating ihahandog sa Panginoon. Ilalagay ito sa templo. Subalit ang trigo at ang mga hayop ay magiging inyo, pati ang mga damit. Kaya lang, itong si Akan, itinago niya yung ginto, pilak. Nakita niya na mahalaga. Tingnan ninyo ang galit ng Panginoon sa kasamaan. Si Rahab, isang patutot. Ito ay imoralidad. Napakatinding kasalanan. Pero pinatawad siya ng Panginoon. Sapagkat kinilalan niya ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Si Rahab ay Canaanite. Hindi siya Hudyo, hindi niya alam ang mga kautusan. At siya ay nagsinungaling. Iniligtas siya ng Panginoon. At itinipon siya, ibinilang siya na isang Israel. Pero itong si Akan, mula sa angkan ni Huda, ito ang lahi ng pinakamatatapang na mga lalaki, na mga tao. Pero si Akan ay naglihim ng isang bahagi ng kayamanan. Itinago niya, ang kanyang kasalanan ay pag-iimbot o pagnanakaw, pagiging materialismo. Sa ganitong paraan, kinuha siya, pinatay siya at ang kanyang buong pamilya. Si Rahab naman, buong pamilya, dahil sa kanya, iniligtas sila ng Diyos. Dahil kay Rahab, iniligtas ng Diyos ang kanyang buong pamilya. Ito namang kwento na ito ng si Akan sa Israel. Dahil sa kanyang kasalanan, ang kanyang buong pamilya ay napahama. Unawain niyong mabuti ang pangyayaring ito. Dahil sa katwiran ng isang matuwid, ay naliligtas ang kanyang sangbahayan at ang kanyang mga kamag-anak. Subalit dahil sa kasalanan ng isang makasalanan, napapahamak ang kanyang buong pamilya. Unawain po nating mabuti ito bilang mga lalaki na head of the family. 7:26, ganito ang sabi. 7:26, kanilang binuntunan siya ng mataas na bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito at ang Panginoon ay tumalikod sa bangis ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Libis ng Akor hanggang sa araw na ito. Ito ang kwento ng kasalanan ni Akan. Na aking ulitin na ang kasalanan ni Akan ay kasakiman, pagnanakaw, o pag-iimbot. Na ang kasalanan ito ay sinaway ng Panginoon. Ang kasalanan ito ay kinapupuutan ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mayroon ng ganitong kasalanan. Kaya hanggang sa ating kapanahunan ngayon, masagana ang buhay natin, maraming kayamanan, maraming tinatangkilik. Subalit ang mga tao ngayong panahong ito ay materialismo, mapag-imbot, mapagnakaw, mapagsinungaling. Ang mga kasalanang ito ay kinapuutan ng Diyos mapakatagal ng panahon at natala upang maging bahagi ng kasaysayan ng Israel na ipinakita sa kasulatan. Ganito kinapupuutan ng Diyos ang kasalanan. Inaalis ng Diyos ang kasalanan at pati ang taong gumagawa nito, lalo na kung sinasadya, ay kinapupuutan ng ating Panginoon. Ang panahong ito, ang mga kasalanan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, adultery, immorality, pagiging materialismo. Ang kasalanan ni Rahab ay pinatawad. Ang kasalanan ni Akan ay hindi pinatawad. Ito ang kwento sa araw na ito. Sister Pao.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Nick. Ano, I think malinaw na malinaw yung ating kwento ngayon. Ano. Very direct, especially yung ginawa ni Akan. Naaawa lang ako, Pastor, kung bakit kailangan pang madama yung family niya. Bakit hindi na lang po si Akan na nag-suffer? Since siya naman po ang kumuha noong balabal, hindi po ba? Bakit pati yung pamilya niya?
2: Yan ang dumating tayo ngayon sa tanong na hindi kita kayang sagutin.
1: Mm-hmm.
2: Pero bibigyan na lang din kita ng idea. Iyan ang sinabi ng Panginoon eh. Ganyan niya aalisin ang kasalanan. Kasi ang totoo niyan, kapag ang magulang ay magnanakaw, ang kanyang mga anak magiging magnanakaw din. Kaya kinakailangan na ang mga magulang ay maging maingat. Oo. At yung mga anak kasi at yung asawa, sila ang makikinabang doon sa mga ninakaw ni Akan. Hindi naman niya kayang ubusin yun, di ba? Sila ang makikinabang. Ganon ibinigay ng Diyos ang pagkapuot sa kasalanan. Pati yung mga walang malay ay nadadamay. Bakit? Sapagkat ayaw ng Diyos talaga ang kasalanan. Pati yung mga makikinabang ay nadadamay. Yan.
1: Ayun,
2: idea lang yan.
1: Yes, tama pa. So, nakakalungkot lang nga, no? Kasi even yung family niya, yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak. Pastor, possible ba na dahil sa kanyang hindi pag-amin? Kasi ang nangyari is, tumagal eh. Hindi ka agad siya nagsabi eh. Kaya lang tama po kayo eh. Walang kasalanan na hindi po nahahayag sa Panginoon.
2: Oo.
1: Parang ganun ang lumalabas sa kwento natin, di ba? Na lahat ay alam
2: ng Panginoon. Bakit naging dahilan pa para matalo ang Israel?
1: Yun, tama.
2: At sinabi talaga din niya, nagkasala ang Israel. Eh si Akan lang ang nagkasala, siya lang
1: yun,
2: eh.
1: Yun, yun na.
2: Eh bakit ang sabi dito, buong Israel ay makasalanan?
1: Ayun.
2: Opo. Alam po ninyo, kapag ang isang tao sa pamilya ay gumawa ng pagnanakaw, eh yung pangalan na yun, magiging magnanakaw ng lahat yung buong tao na yun eh. Ganyan ang kasalanan. Kailangang kasuklaman at pandirihan. At ang Diyos mismo, inaalis niya ang kasalanan. Para maalis niya ang kasalanan, pati yung taong nagkasala, inaalis niya.
1: Talagang ayon ng Panginoon sa kasalanan eh. Tama Oo. Kayo, Pastor Reno. Dapat noon pa lang bago nagkaroon ng gera, pwede na sana i-reveal ng Panginoon eh, na mayroong Oo. Pumuhay, diba? Pero Oo. Nangyari pa na natalo sila sa labanan ng napakahinang bayan, hindi po ba?
2: Na ang ibig sabihin, sa oras na sila ay gumawa ng kasamaan, mapapahamak sila, matatalo sila. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ayaw niyang ipagtanggol ang mga taong masama. Ayaw niyang ipagtanggol. Kailangang makita ng mga taong masama ang kamandag, ang kapangyarihan ng kasamaan. Yan nga, sinunog sila ng apoy, tinabunan ng bato.
1: Yun nga. Pastor, last question, ano, mabilisan lamang po. Kung kayo bilang pastor, ano po ang mas parang preferred nyo? Kasi parang yung dati, outright yung consequence. Like, gumawa ka, mamatay ka. Pero ngayon, ang tagal. So para po sa inyo, ano po yung mas preferred nyo? Yung dati na mabilis po yung consequence o yung ngayon po na meron ka pang panahon para magsisi, magbalik? Ano po ang tingin ninyo?
2: Sa lahat ng kapanahonan, patuloy na gumagawa ang Panginoon. Maaring mabilis, maaring madali. Kagaya ng karamdaman, sinabi naman yan eh, yung mga bawal ba para hindi tayo magkasakit kagaya ng paninigarilyo pag inom ng alak. Merong mga tao na madaling magkasakit at merong mga tao na matagal magkasakit. Ganyan ang kasalanan. Merong matagal bago umepekto pero meron ding pangyayaring mabilis na umiepekto. Ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ay resulta ng ating ginagawa, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama.
1: Yeah. At lahat ng yan ay mahahayag, ano, Pastor?
2: Oo.
1: Hindi talaga maitatago sa harapan ng Panginoon. Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat?
2: Ang kwento po ni Akan ay sinasaway tayo ng Panginoon sa pagkamaterialismo. Ang paghahangad sa mga kayamanan ng sanglibutang ito, lalo na kung ito ay gagamitin sa masama at natagpuan at nakuha sa paraang masama, ito po ay ikinagagalit ng ating Panginoon. At itinuturing niya na ito ay isang karumaldumal at maruming kasalanan na tumitira sa sangkatauhan. Kaya ang pag-aaral po natin ito, kagaya ng kwento ni Akan, ay paghahayag na ang kasalanan ay kinapopuotan ng ating Panginoong Diyos. At dito'y sinasaway ang kasakiman at ang pagkamaterialismo o ang paghahangad sa mga bagay ng sanglibutang ito ng higit sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil ito ay natatalagang bagay para sa Panginoon at ninakaw ni Akan.
1: Maraming maraming salamat po sa inyong binahagi. Ito po ay tunay na pagpapaalala po sa ating lahat mga kaibigan na ang Panginoon po, siya ay mawain, siya ay tapat, ngunit talagang ayaw po niya sa kasalanan. Ano po? Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, komento tungkol po sa inyong narinig ngayon, mayroon po kayong mga prayer requests at naganais po kayo ng libreng Bible study o libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, maaari po kayo mag-text sa numerong ito. 0995-525-8849. 0995-525-8849. O bago po tayo magtapos, narito po muli si Pastor Nick para sa isang panalangin.
2: Mapagpala at walang hanggan naming Diyos sa kalangitan. Ikaw ay patuloy na nagpapakahayag-hayag sa amin, sa aming pag-aaral sa bawat araw. At narito ang iyong pagkapuot sa kasalanan na ginawa ni Akan ay nahayag sa amin ngayon. Dakilang Diyos, ang mga kasalanang ito'y mawalay nama sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming sawayin tungkol sa bagay na ito at ipahintulot mo po na kami magkaroon ng kayamanan at tinatangkilik sa isang maganda at maayos na paraan na sa iyong, na iyong sinasang-ayunan na paraan ang paghahanap buhay. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Muli po ay maraming maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli mga kaibigan, samahan kami ni Pastor Nick Francisco sa panibagong yugto, bahagi ng ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing, sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nakaano sa duyan ko, no, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus so my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakakita talaga na ay napakaganda itong na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati, lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral

0: ano ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, ibinabahagi ko rin po. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

nilikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, today sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako ito. Maganda tong araw na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki!

0: sa pamagitan ni Pastor. Kaya blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magkakasama-sama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit siya ay narito sa tanggapan sa Central Luzon Conference Headquarters para mangasiwa sa Departamento ng Komunikasyon. Kaya kami pong dalawa ang magkasama ngayon. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy, ulitin ko po ang ating pong serye ay Pag-aasawa at Biblia. Bigay po ito or hatid ng AWR Manila 89.1 FM. Pastor Nick?
2: Tayo po ay manalangin bago tayo magpatuloy. Muli po, Diyos naming dakila sa langit, ikaw ay aming pinasasalamatan sa mga pagkakataong ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na kami maging bahagi ng pag-aaral na ito. Patuloy kaming makarinig ng iyong banal na salita, mga kwento ng pag-aasawa buhat sa Biblia. Dito'y kukuha kami ng mga ilang bahagi ng inspirasyon at paalala sa pag-aasawa at pagpapamilya. Patnubayan po kami sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share at subscribe at mag-follow sa ating program Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Ang ating pong pag-uusapan ngayon para sa serye ng Pag-aasawa at Biblia ay si Isaac at ang kanyang pag-aasawa. Ito ay mahabang kwento ng pag-aasawa dahil masyadong madetalye. Subalit aking natagpuan na ito ay karaniwan lamang sa mga kwento ng pagpapamilya na maaaring mangyari sa sinuman. Ganito pinasimulan ang kwento ng pag-aasawa ni Isaac. Ang utos ni Abraham na si Isaac ay ikuha ng asawa. Genesis 24:4. Kundi ikaw ay pupunta sa aking lupain at sa aking kamag-anak at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak na si Isaac. Si Abraham ay mayroong punong katiwala na ang pangalan ay Eliezer. Kanya itong inuutusan na bumalik doon sa Haran at ikuha ng asawa si Isaac na kaniyang anak buhat sa kaniyang mga kamag-anak. May utos si Abraham upang mag-asawa ang kanyang anak na lalaki na si Isaac. Gayon din tayo na mga magulang, kailangang utusan natin ang ating anak mag-asawa na siya kung siya ay nasa tamang edad na. Pagtatalaga sa pag-aasawa, inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. Kaya yan ay nasulat sa Genesis 24:29. Kaya mayroong mga dalaga na sinabi nila, ako'y mag-aasawa pag ganito ang aking natagpuan na binata. Mayroong mga kriteriya. Ganon din ang mga binata, nagbibigay din sila ng mga kriteriya, mga pangarap nila na pag nakakita ako ng ganitong dalaga, yon ang aking liligawan, yon ang gusto kong mapangasawa. Ang ibig sabihin ay pagtatalaga sa pag-aasawa. Magkagaya nung nakaraan, nakakausap ako ng babae, simulang bata pa siya ay hindi siya nag-isip na hindi siya mag-aasawa. Talagang ang inisip niya ay mag-aasawa siya kapag dumating ang ganitong lalaki sa kaniyang buhay. Yan. Ibig sabihin, nagtalaga siya na siya ay mag-aasawa. Ito naman, madaming kaloob. Kumuha ang alipin ng 10 kamelyo mula sa kaniyang Panginoon at umalis na dala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kaniyang Panginoon at pumunta siya sa Mesopotamia sa bayan ni Nahor. Ang si Eliezer na inutusan ni Abraham ay nagdala ng maraming mga kaloob. Isipin po ninyo, 10 kamelyo. 10 tao ang kasama, bali 9 na katao, pang-10 si Eliezer, at sila ay mayroong dalang napakaraming mabuting bagay buhat kay Abraham. Ganyan po ang mga manliligaw, dapat ay may pangregalo. Basic lang po ito, pero itong kay Isaac talaga pong napakaraming regalo. Panalangin sa paghingi ng asawa. Ang si Eliezer naman ang nanalangin dito. Genesis 24:12. At kanyang sinabi, O Panginoong Diyos, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, hinihiling ko sa iyong pagkalooban mo ako ng tagumpay ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong si Abraham. Ano ang misyon ni Eliezer? Ang ihanap ng asawa ang kanyang alaga na si Isaac. Siyempre, ganon ang kanyang commitment. At siya ay nanalangin mabuti. Panginoon, tulungan mo akong magtagumpay sa aking misyon. Mabait at masipag na dalaga. Ito ang hinanap ni Eliezer. Sabagay, siya ay may edad na at may karanasan na. At alam na niya kung hindi na siya binilinan ni Abraham ng marami pang mga salita kung paano siya ikukuha ng asawa. Automatic yon, matanda na si Eliezer, may isip na siya anong klaseng dalaga ang kailangan niyang makuha na maging asawa ng kanyang anak-anakan na si Isaac. Genesis 24:14. At nangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom. At kanyang sasabihin, uminom ka at paiinumin ko pati ang iyong mga kamelyo. At siyang pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaac. At sa ganito ay maalaman kong nagpakita ka ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon. Ang ibig sabihin niyan ay mabait at masipag na dalaga. Ang sabi lang ni Eliezer, makikiinom ako. At ang babae sasagot, sige, uminom ka. At pati ang iyong kamelyo ay aking paiinumin. Gaano kadali o kahirap painumin ang 10 kamelyo? Ito ay malalaking mga hayop. Automatic, malakas uminom. At ito ay kamelyo. Hindi lang talaga basta malakas uminom ang kamelyo. At ang hayop na ito na kamelyo ay naglakbay ng napakatagal. Kaya talagang uhaw na uhaw. Ganon kasipag si Rebecca na kaniyang natagpuan. Ang dalaga na kaniyang natagpuan. Maraming panalangin, Genesis 24:42. Ganon ang kaniyang salaysay. Dumating ako ng araw na ito sa bukal at aking sinabi, O Panginoon na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung kalooban mo, idinadalangin ko na iyong pagpalain ang daan na malapit ko ng tahakin. Ito ay nagpapatutuo na sa lahat ng nagpapanukalang mag-asawa, binata o dalaga, kailangan ng maraming panalangin. Kung kayo po ay mayroon ng boyfriend o girlfriend at tinatantiyan ninyo sa mga susunod na taon o araw o buwan, kayo ay magkakaasawa, kailangan ng maraming panalangin. Kung kayo ay pipili ng binata o dalaga, kailangan ng maraming panalangin. Sa atin na mga mag-asawa, mga may anak na, may pamilya, kailangan talaga ng maraming panalangin. Iyan ang kulang sa atin. Lumapit tayo sa maraming mga tao para humingi ng tulong. Ano ang gagawin natin sa ating pag-aasawa? Ano ang gagawin natin sa ating pagpapakasal? Inabala natin ang maraming mga tao. Subalit kinalimutan natin ang lumapit sa Panginoon. Iyan ang kwento ng maraming mga taong nangangailangan. Hinakalimutan nilang humingi ng tulong at gabay at pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katanungan sa pag-aasawa, sinabi nila, tatawagin namin ang dalaga at tatanungin siya. At kanilang nang tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. Aba, napakatapang nitong babaeng ito. Ganyan po katapang ang mga dalaga na pumapayag mag-asawa. Ano ngayon ang wala sa mga dalaga na hindi nagkakaasawa? Wala silang sapat na courage at tapang para sa pag-aasawa. Ano nga kaya ang umakay kay Rebecca? Bakit siya ganyang katapang? Ikaw ba, Ma'am Mildred, kaya mong isipin itong kwentong ito? Sinundo ka ng isang lalaki.
1: Hindi mo namang kilala.
2: Ah, hindi. Oh. Opo. Ngayon mo lang nakita. At ikaw ay kukuhanin upang maging asawa ng kanyang amo na hindi mo man nakita, hindi mo nabalitaan.
1: Pero Pastor Nick, makikita natin na naglalakbay kasi yung inautusan ni Isaac. Ibig sabihin, meron ng point of view or merong tinatawag na perspective na nakita. Itong si Rebecca, mayaman ito eh. Ba't iyaw sasama, di ba? Sa atin din, oh, di ba? Ganun po.
2: 10 kamelyo ang dala ni Eliezer. Ebidensya ng napakalaking kayamanan. Oh, mayroon na uli akong ebidensya, mga dalaga. Sino ang inyong hahanapin na mapangasawa? Yung natitiyak mo na kaya kang bigyan ng kinabukasan at magandang buhay. Yan lamang para hindi tayo masyadong magtagal. Si Rebecca ay naging matapang na sumama at mag-asawa dahil alam niya na ang lalaking kanyang mapapangasawa ay may sapat na pagkakataon at kakayanan upang bumuhay ng asawa at magtayo ng pamilya. Mga lalaki, iyan po ang ating pagsumikapan. Upang hindi tayo mapahiya sa panliligaw at sa pag-aasawa, hindi tayo mapahiya sa ating biyanan, hindi tayo mapahiya sa ating magulang, hindi tayo mapahiya sa ating mapapangasawa at sa paningin ng ibang tao. Yung tayo ay mayroong kakayanan na sapat upang bumuhay ng asawa at pamilya. Lalaki. Ang pag-aasawa ay inaasahan. Genesis 24:63. Lumabas si Isaac sa parang upang maglakad-lakad ng dapit hapon. Itinaas niya ang kanyang mga paningin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Yan pala, totoo yan sa mga lalaki. Talagang ine-expect ng lalaki na dapat siya ay may asawa at the age of 20, 25 o 30 o kung kailan niya gusto. Yan ay isang inspirasyon at pananaw na dapat alam ng mga babae, ng mga dalaga at ng mga binata. Tumanaw sila na sa balang araw sa susunod na mga taon, dapat mayroon na silang asawa. Kagaya ni Isaac, alam niya na ang mga darating na araw o gabi ay mayroon na siyang asawa. Eh ang mahirap nito, Ma'am Mildred, yung mga lalaking nagulat na nag-asawa.
1: Meron pa po ba ngayon sa panahon na yan?
2: Nako! Marami yan.
1: Mga kabataan, tingin ko marami.
2: Marami yan. Oh. Mga dalaga, nagtaka pa, nagulat pa na sila'y nagkaasawa. Ano ibig sabihin? Hindi handa ang mga nagsisipag-asawa. Ihanda po natin ang ating sarili sa pag-aasawa. Kaaliwan ni Isaac ang pag-aasawa. Genesis 24:67, dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina. Kinuha niya si Rebecca at siya'y naging asawa niya. At siya'y kanyang minahal, kaya't naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Aba, pagkatapos mag-asawa, makasal, saka pa lang siya nanliligaw, saka pa lang siya nagmamahal. Bakit ganyan ang kwento? Totoo po yan. Kung kayo ay binata, huwag niyong uubusin ang resources sa panliligaw. Ubusin niyo lahat ang resources pag napangasawa niyo na. Oo. Si Isaac ay naaliw. Ang totoo niyan, namatay kasi ang kanyang nanay na si Sarah. Pero ang kwento ay nagsasabing si Isaac ay nag-asawa at ito ang kanyang kaaliwan. Lalaki, iyan po talaga ang kaligayahan at kaaliwan ng lalaki, asawa. Kaya sa lahat ng mga lalaki, pinapaalala ko sa inyo, ang pagpapahalaga sa asawa ay bukal ng kaligayahan ng isang lalaki. Edad sa ng pag-aasawa at si Isaac Genesis 25:20. At si Isaac ay 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebecca, na anak ni Betuel na Arameo sa Padam Aram, kapatid na babae ni Laban na Arameo. Ang pag-aasawa ni Isaac ipinakilala dito si Rebecca. Saang lugar siya galing, saang mga kamag-anak, sino ang kanyang mga kamag-anakan. Opo, kung kayo'y mag-aasawa, alam ninyo kung saang grupo ng mga babae sila galing, alam ninyo kung saang grupo ng mga tao sila kasama, sino ang kanilang mga kamag-anakan. Huwag po kayong kukuha ng pag-aasawa na walang nakakakilala at hindi ninyo alam ang kanilang origin. Kasi yung family background, cultural background, o likas at ugali ng isang tao ay matatagpuan mo kung saang grupo ng mga tao siya nang galing. Kagaya ng kwento ni Rebecca. Ang edad ni Isaac nang siya'y mag-asawa, 40 years old. Iyan po ang edad ng binata noong panahon nila. Yan. Nanalangin si Isaac para kay Rebecca. Genesis 25:21. Nanalangin si Isaac sa Panginoon para sa kanyang asawa sapagkat siya ay baog. At dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. Ngayong panahong ito ay maraming mga babae ang matagal bago mabuntis. Pero yung iba naman, wala namang asawa, bigla-biglang nabubuntis. Mahirap ding unawain ang kwento ng buhay natin ngayon.
1: Pastor Nick, it's a miracle nga daw, di ba? Pagka ganun.
2: Eh sige, ituloy natin. Pero ito ay hindi magkaanak si Rebecca. Ang paraan ay manalangin. Sa lahat po ng nangangarap na magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak, ito pong ating kwentong ito na pinag-aaralan ay basic. Sa Panginoon tayo humingi. Sa Panginoon tayo hihingi ng asawa. Galing sa Panginoon ang asawa. Gayon din ang anak, galing sa Panginoon. Kaya maraming panalangin ang kailangan sa pag-aasawa. Humingi tayo sa Panginoon. Ang pagbubuntis ni Rebecca o pagkatapos na manalangin si Isaac na buntis ang kanyang asawa. Imagine, 20 years. Ang sabi dito, Genesis 25:22, ang mga bata sa loob niya ay naglaban at kanyang sinabi, kung ito ay tama, bakit ako mabubuhay? Kaya't siya'y humayo upang magtanong sa Panginoon. Nasaan yung nang manganak si Isaac ay 60 taon na? Mamaya, titingnan natin. Ito ang pangyayari. Yung pinagbubuntis ni Rebecca na dalawang sanggol, kambal, ay nagbubuno sa loob ng kanyang tiyan. Yan ang mga tunay na milagro at kahanga-hanga sa buhay ng babae. Pagbubuntis. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Genesis 25:23, dalawang bansa ang nasa iyong bahay bata at ang dalawang bayan na ipanganganak mo ay magiging hati. Ang isa ay magiging higit na malakas kaysa isa at ang nakakatanda ay maglilingkod sa nakababata. Sinong may sabi niyan? Ang may sabi niyan ay ang ating Panginoon mismo. Sa ganitong kwento ng buhay ay makikita natin na ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng anak, alam ng Diyos, ano ang mangyayari sa ating mga anak bago pa man sila isilang. Ito ay tunay na programa ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang pagkakaroon ng pamilya ay programa ng Diyos. Nalingid sa ating kaalaman, ano ang mangyayari sa ating mga anak pagkatapos na sila'y ating ipagbuntis o pagkatapos na sila ay isilang. Ang mga kwento ay minsan ay hindi maganda, minsan ay maganda. Sino ang nakakaalam? Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam na ano ang mangyayari sa buhay ng tao pagkatapos na siya'y isilang. O marahil tayo'y masusubaybayan ng ating magulang sa loob ng 20 taon, 30 taon, o kahit na 50 taon. Subalit, sa edad ng ating mga magulang kapag tumanda na, hindi na nila kayang subaybayan ang kanilang mga anak. At ang kalimitan pa nga, sa kwento ng buhay natin ngayon ay mas magaling ang mga anak kaysa sa mga magulang. Mas mayaman ang mga anak kaysa mga magulang. Kaya itong mga magulang na ito na iniisip nila na sila ang gagabay sa kanilang mga anak, kahit matanda na ay pinapakailaman pa, pinangungunahan pa, inaalaala pa, ay matuto tayong magtiwala sa Diyos. Tayo naman na mga anak, minsan ay palagi tayong umaasa sa ating mga magulang. May edad na tayo, may pamilya na tayo. Ganito na ang buhay natin, iniaasa pa rin natin sa ating mga magulang. Sa ganitong mga salita na sinabi ng Diyos, ang Diyos lamang ang nakakaalam ano ang magiging buhay ng mga susunod na henerasyon. Tayo, sa bawat kwento ng ating buhay, matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Tingnan natin. Ang kapanganakan ng kambal. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang tinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Yan ang ibig kong kwentahin sa inyo. Na si Isaac ay nag-asawa sa edad na 40 taon. 20 taon siyang nag-honeymoon. 20 taon silang magkasama na mag-asawa. Ang adjustment period nila, napakatagal, napakahaba. Enjoy ang kanilang buhay sa pag-aasawa sapagkat sa loob ng 20 taon, tanging silang dalawa lamang ang magkasama sa buhay. Napakaligayang pagkakataon. Kaya lang, siyempre after 20 years, napakatagal na yon, nasabik na si Rebecca at si Isaac na sila ay magkaroon ng anak. Bantayan po ninyo ang sabi dito, 60 taon si Isaac noon. Nang mag-asawa siya, 40 taon. Sa aking mga taga-subaybay, para sa mga kabataan, kung pag-aasawa, kung kayo po ay mag-aasawa sa edad na 25, magkakaan na kayo sa edad na 28 o 29, pagdating nyo ng 40 years old, elementary pa lang ang inyong anak. Oo, kaya yung pagde-delayed ng pag-aasawa ay hindi ko ipinapayo. Para sa akin, ang pag-aasawa mentras maaga, mas mainam. Kasi yung mga babaeng nandito sa aking paligid ay nagsabing, at the age of 25, may anak na ako. So, at the age of 40, high school na ang kanilang anak. Eh yung kanilang bunso ay ipinanganak nang sila ay 38 years old. Pagdating nila ng 50, elementary pa lang ang kanilang anak. At 60 years old na sila, hindi pa tapos ng kolehiyo ang kanilang anak. Kung ako ang magkukwento, ay matindi. Ang iba ay natagpuan ko, retired na, nagpapaaral pa ng anak. Ano ngayon ang ibig sabihin? Si Isaac ay maagang nag-asawa, pero ang kanyang anak ay lumitaw huli na. So, budgetin po ninyo ang inyong panahon at taon. Ipinapaalala ko, oras na. Maigsi po ang lifespan ng buhay ng tao ngayon. Kaya, matuto tayong magpanukala ng pag-aasawa para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Bago po tayo manalangin, Pastor Nick,
2: yes.
1: Napakagandang kwento ng pag-aasawa ni Isaac. Bagamat hindi niya pamahal nung simula.
2: Hindi niya kilala.
1: Hindi niya kasi kakilala eh.
2: Fixed marriage ito eh.
1: Opo, pero sa palagay ko naman po, si Eliezer nung pumili, ay maganda din naman po talaga ang napili niya. Di ba po? Hindi naman po siguro mahirap mahalin ang itsura ni Rebecca nung panahon na yon. Ganon din po sa atin ngayon, sa ating mga pamilya, tandaan po natin mga mag-aasawa ay dapat magmahalan all the time. Hindi lang dahil tayo ay pre-arranged marriage. Ibig sabihin po noon sa Biblia, meron din po palang ganun.
2: Oo.
1: Na natututo ka na de-develop din na mahalin mo yung iyong magiging kapartner.
2: Yan po ang ating pag-aaral ngayon. na itong kwentong ito ni Isaac ng pag-aasawa ay hindi na ito accepted sa ating panahon ngayon dahil nga fixed marriage. Pero iyan ang paraan ng Biblia na ang mga magulang ang humahanap ng mapapangasawa ng kanilang mga anak. Hindi na po iyan accepted ngayon. Kaya ngayong panahong ito ay marami ng miserableng pag-aasawa. Ayaw nang pakialaman ng mga magulang ang pag-aasawa ng kanilang mga anak. At ang mga kabataan naman ay ayaw na ring pakikialaman ng kanilang mga magulang o ng mga matatanda. Iyan ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Sa Biblia ay may mga payo ng tungkol sa pag-aasawa. At ang pagpapahalaga sa mga tulong at payo ng matatanda ay mahalaga dahil sila ang representative ng Diyos dito sa lupa. Mga kabataan, unawain po natin ang ating mga magulang, ang mga matatanda na may kinalaman sa pag-aasawa. Alam nila kung ano ang mabuti para sa atin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa mga inspirasyon na ipinagkaloob mo sa amin sa kwento ng pag-aasawa ni Isaac at ni Rebecca. Dakilang Diyos, ang kwentong ito'y nangyari sa banal na kasulatan, iyong pinatnubayan, iyong pinagpala. Ano man o Diyos ang kwento ng aming pag-aasawa, alam namin na ikaw ay Diyos na aming kasama, gabay, patnubay at pagpapala. Salamat po sa mga pag-aasawa na narinig at nangyari sa amin. Alam namin na hindi mo kami pababayaan. Gayon din po ang mga kabataan na nakakarinig sa amin ngayon, patnubayan din po sila sa kwento ng kanilang pag-aasawa. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang, kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
2: Ang kwentong ito ay nagbibigay diin na ang pag-aasawa ay programa ng Diyos. Nagdidiin din ito na ang pag-aasawa ay pinagpapanukalaan una ng mga magulang at gayon din ng mga kabataan. Ang pag-aasawa ay pinaghahandaan, ipinapanukala at ito ay pinaglalaanan ng maraming mga panahon at pagsusumikap. Lalong higit ang pagtatalaga ng bawat isa sa pag-aasawa. Kaya tayo ay patuloy na magpanukala para sa buhay natin, patuloy na tayo'y mangarap isang magandang edukasyon, isang magandang trabaho, isang maayos na pagpapamilya ay ating pangarapin sa ating puso't kaisipan kasama na ang pananalangin, kasama ang paglilingkod sa Diyos. At sa ganitong gabay at tulong ng Panginoon, kasama natin ang ating pamilyang itatayo na tayo ay maglilingkod sa Diyos kagaya ng pamilya ni Isaac na pinatnubayan ng Panginoon. At ang pamilyang ito ay ating inihahanda sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pag-aaral na ito.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po akong kung sinasama po ako yung magulang po namin na linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Aba nagtatagal. Natatanggal lang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-aaralan po natin ang bawat talata ng banal na kasulatan na kung saan ay meron pong pagkakaiba ang interpretasyon, pagkakaiba ang pangunawa at kung minsan ay dahil ito sa pagkakaiba ang pag-aaral. Ano? Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay atin pong pinag-aaralan po yan at ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation. Ano? At nakakasigurado po tayo na ang atin pong magiging interpretasyon dito po sa ating programa ay walang iba kundi interpretasyon po yan ng banal na kasulatan sapagkat wala po tayong ibang gagamitin kundi ang banal na kasulatan din ang magpapaliwanag ng siyang hindi maunawaan na talata. Ano? Kaya po amin po kayong inaanyayahan na ibahagi ang programa po na ito by clicking the share button dyan po sa baba ng atin pong live broadcast. Gusto po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay sa atin pong transistor radio sa iba't ibang dako po ng Luzon, ano? Sa teritoryo po ng dyan po sa South, ano? Mula po dyan sa Mindoro at maging dyan po sa Batangas at maging sa Laguna, Quezon Province, maging dyan po sa dyan sa bandang Cavite, ano? Sa buong teritoryo po ng South ay naaabot po ng atin pong frequency. At ganun din naman, ano? At ang atin pong 89.1 FM ay studio, IWR studio ay nakalocate po yan sa, dyan po sa Manila. No? Kaya gusto rin po nating batuhin ang lahat po ng taga-subaybay dyan po sa Metro Manila, sa lahat po ng nakikinig dyan. Ayan, at ganun din naman ang atin pong mga taga-subaybay dito sa bandang norte. Ayan, hanggang dito po yan sa northeast, ano, na ay naaabot po ang atin pong frequency na 89.1 FM AWR Manila. At ganun din naman po, ano, at gusto rin po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay mula po sa atin pong Facebook Live ng Adventist World Radio Manila at ganun din naman po sa taga-subaybay sa atin pong Facebook Live sa Northeast Luzon Mission Facebook pages. At gusto ko pong ipakilala po sa inyo ang akin pong magiging kapartner sa oras po na ito, si Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, Ka-Reasoning Glenn?
1: Ayos naman, Ka-Reasoning Buddy.
0: Alright, ano? Maraming salamat at atin pong pag-aaralan. Ako po ay na-excite sa atin pong pag-aaral sa atin pong live broadcast. Pero bago po yan, ay gusto ko pong bigkasin po sa inyo ang numero na pwede po kayong mag-text or tumawag upang kung ngayon po ay meron pong katanungan, ano? Abang tayo po ay nagdi-discuss, pwede nyo pong itanong yan or pwede nyo rin pong i-comment sa comment section ng atin pong mga live broadcast ng Facebook. At sa numero po na 0946-1753-757. Ulitin ko po, ano? 0946-1753-757. Pwede nyo pong itanong ang inyo pong mga katanungan sa atin pong pag-uusapan or kung meron naman po kayong gustong pag-usapan na ibang talata, ano, upang maipaliwanag, ay pwede po nating i-accommodate yan at pwede po nating pag-aralan sa mga susunod po na ating mga session sa atin pong programa. Ano, at pwede rin po kayong mag-comment sa comment section ng atin pong live broadcast ng Adventist World Radio Manila at Northeast Luzon Mission Facebook page. Ayan, at ang atin pong pag-aaralan sa oras po na ito ay walang iba kundi ang aklat ng Isaiah, no? Kapitulo 34, versikulo 10. Ang talata po na ito ay madalas na gamitin upang ipakita na ang paghuhukom ng Diyos sa tao at sa pagkanyang paggawad ng parusa sa mga tao, ano, na makasalanan, sa pagdating ng paghuhukom ay ito'y panghabang buhay. Ang ibig sabihin, ito po yung sinasabi nilang araw-gabi, araw-gabi, araw-gabi, eternal punishment. Yan po yung madalas na term, ano, na kung saan ay talaga nga namang nakakatakot, no? Sapagkat yung mahirapan ka na nga lang, mag-suffer ka na nga lang dito sa lupa. No, yung magkaroon ka na nga lang ng halimbawa sakit or sugat ay napakasakit na nun, no? Mga ilang araw mong titiisin yon, let's say mga 7 days bago maghilom ang iyong sugat. Dito po ay susunugin ka o paparusahan ka araw at gabi magpakailanman, no? Tapos ang ito'y madalas na sabihin or isipin ng mga karamihan, ano, na interpretasyon at ng pananampalataya na ang parusa, let's say sa impyerno, ano, yan po ay habang buhay, meaning to say walang katapusan. At yan po ay nagsasabi na itong talata na ito ay ginagamit na talagang walang hanggan, ano, ang parusa na mararanasan po natin. Kung may nag-i-enjoy ng walang hanggang buhay, meron din namang mapaparusahan ng walang hanggang buhay. Grabe, no? Parang napaka worse ng isang bagay na ito. Pero ito ba ang atin pong, ito ba ang sinasabi po ng banal na kasulatan? Gusto ko pong basahin ang talata po na ito ng sinasabi, hindi ito mapapatay sa gabi o sa araw man. Ang pinag-usapan po rito, yung brimstone, or ang pinag-usapan po rito, yung apoy. So, hindi po mapapatay yan. No, sabi, gabi o sa araw man. Ang usok niyon ay paiilalang magpakailanman. No? So, grabe, ano? Talagang magpakailan. Mula sa isang lahi hanggang sa susunod na lahi, ito ay tiwangwang. Walang daraan doon magpakailan kailanman. Talagang inuulit pa yung talagang yung forever, ano? Magpakailan. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Tunay po ba na ang isang tao kapag ka naparusahan, like for example, ano? Ang isang tao ay napunta sa impyerno. Ang ibig sabihin po ba nito ay habang buhay siyang parurusahan doon? Or ang ibig sabihin ba, pagka ginawad ng Diyos ang apoy, ibig sabihin yung apoy na yun hindi natutupok? Ang ibig sabihin ba nun ay yung tao ay susunugin na hindi nasusunog? Parang ano kayang ibig sabihin nun? Ano? Pero gusto ko pong, kaya po ini-encourage po namin kayo na tayo po ay mag-aral ang banal na kasulatan. At ang programa po ng Reasoning from the Scriptures ay narito po upang tayo po ay gabayan sa atin pong pag-aaral kung paano po natin binabasa, paano po natin inuunawa, ini-interpret ang banal na kasulatan. At dito po ay apply po natin yung tinatawag nating the process of interpretation. Yung una ay tinitignan po natin yung word study at yun ay papaliwanag mamaya, titignan mamaya ni Sir Glenn, no, si Ka-Reasoning Glenn, titignan niya yung mga salita doon. Kung ano yung resulta noon ay bago po na tayo magkaroon ng pangunawa o resulta ng pag-aaral doon sa word study. Pagkatapos nun ay titignan po natin yan sa immediate context. Yan po yung aking ipapaliwanag po mamaya. At dun sa immediate context ay dun po natin makikita, no, na dapat yung resulta ng pag-aaral ng salita or dun sa word study ay kailangan parehas sila dun sa immediate context. Ang immediate context po, ito po yung talata bago ang talata at pagkatapos po ng talata. Meaning to say, kung verse 10, aaralin po natin yung verse 10 pababa at yung verse 10 pataas. So tinitignan po natin yan, ano? At kung parehas po sila ng talat do, ng resulta doon sa salita, sa word study, sa teksto, at papunta po tayo sa immediate context, kung parehas po sila ng ibig sabihin, i-confirm po natin yan sa wider context. Meaning to say, yan ba yung sinasabi ng buong kasulatan? Kasi hindi nangangahulugan na yun yung pangunawa natin sa word study at sa immediate context, ayun na yun. Kailangan ma-confirm po natin sa buong banal na kasulatan kung yan ba ang kanyang tinuturo. Kaya nakakasigurado po tayo, ano, dito po sa Reasoning from the Scriptures ay mapapalabas po natin or mai-interpret po natin ito dahil meron po tayong proseso na ginagawa. At of course, yan po ay hinihingi po natin sa Banal na Espiritu upang tayo ay tulungan na mapag-aralan at bigyan ng kaalaman upang bago po natin pag-aralan ang talata. No? Kaya po sa isang oras, ano, mula alas 6 hanggang alas 7, mamaya po ay huwag niyo po kaming iiwanan at pag-aralan po natin itong Isaiah 34 verse 10. Tignan po natin na yung salita ba dito na magpakailanman or forever. Yung magpakailanman na parusa or eternal punishment na sinasabi. Ito ba talaga ay magpakailanman? Ang tao ba pagkasinunog, masusunog magpakailanman kapag ginawad ang paghuhukom ng Diyos? Yan po ay atin pong pag-aaralan. At ibibigay ko po ang unang pangunawa kay Ka-Reasoning Glenn, pero bago po yan, ay nais ko pong yayain ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Salamat po sa oras na ito na mapag-aaralan po namin ang iyong mga salita. At gayon din naman, ay ma-interpret po namin, maunawaan po namin ito sa tama. Maaari po ba na patawarin kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan? Ito pong aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibigay ko na po ang unang pagkakataon kay Ka-Reasoning Glenn.
1: Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Giliw naming tagapakinig. Ating pong pag-aaral yung patungkol po dito sa forever na sinasabi dito, yung patungkol sa paghukom ng Panginoon. Okay? So, dito, sinasabi dito sa verse 10, hindi ito mapapatay sa gabi at sa araw man, sabi niya. Gabi at araw ay hindi mapapatay. So, ibig sabihin, ay talagang matagal. At higit pa doon, ang usok niyon ay magpakailan man. Yung sinasabi dito, no? Mula sa isang lahi hanggang sa sunod na lahi, ito ay tiwangwang, wala daraan doon magpakailan kailanman. So, sa unang pagbasa natin, para bang tila ba ang paghukom ng Panginoon ay walang katapusan sa mga makasalanang tao. Pero unang isipin natin, ganun ba ang Panginoon pagparusa sa mga taong dapat parusahan? Yung bang ang Panginoon ba ay sobrang tinotorture, malupit ang pagtorture niya sa mga masasamang tao, o meron pa rin yung just, kasi ang akuan natin ay ang Panginoon ay talagang just po siya, na yung kaparusahan ay talagang nararapat lang. Pero dito sinasabi kasi dito na ang kaparusahan ay, sabi dito, hindi mapapatay sa gabi o sa araw man, at ang usok niyon ay magpakailan man. Okay? Pero kung ating babasahin sa research natin, mga giliw naming tagapakinig, ano? Sa original word na sa Hebrew, ang magpakailanman na sinasabi dito, na ang word na Hebrew na ulam, ay ang ibig sabihin noon, mga giliw naming tagapakinig, ay merong hangganan. Na ang ibig sabihin noon ay, ano, yung magpakailanman dito ay applicable na, ano, na merong hangganan. Ibig sabihin, kapag ang pagsunog, ano, kapag naubos ng susunugin, ano pa yung susunugin? Ibig sabihin, mag-e-end na yun. Mag-e-end na doon dahil wala nang susunugin. Ang sinasabi at pinupunto at dinidiin lang dito, mga giliw naming tagapakinig, ay ang kaparusahan ng Panginoon ay may hangganan at just sa mga taong makasalanan. At ito'y nagpapakita lang na ang punishment ng Panginoon ay talagang mangyayari at walang magpipigil, ano? Hindi yan mapipigilan. Kapag nandyan na yung kaparusahan, wala nang maapula, hindi yan maapula. Ibig sabihin, everlasting na yan na masusunog. Wala ka nang magagawa kahit magtawag ka pa siguro ng bombero, no? Pero dito talaga, yung punishment ng Panginoon dito, no, ay talagang wala nang mapipigil pa. Kapag nandun na yung judgment ng Panginoon, talagang yun na yun. At yung judgment niya, no, yung pagsunog sa mga makasalanan, ano, giliw naming tagapakinig, ito yung sinasabi na susunugin magpakailanman. Yung ibig sabihin, susunugin hanggang maubos yung kanyang susunugin. Okay? Yun po yung nakita ko, giliw naming tagapakinig, dito, na yung iba, mag-interpret nila na ang pagparusa sa mga makasalanan ay magpakailan, everlasting. No? Na sinasabi nila na hindi sila namamatay. No? Pero ating tatalakayin at ating susuriing mabuti, ano, walang sinabi doon na hindi naman sinabi na yung tao na susunugin ay buhay na magpakailanman, at yung apoy din ay magpakailan din, at yung tao ay hindi na mamatay, magpakailanman na susunog. So imagine natin, anong Panginoon, anong lupit ng Panginoon kapag ganun, nagiliw namin tagapanginig, no? Kapag ganun ang mangyayari, anong lupit naman ng Panginoon na yan, na sobrang pagpahirap sa mga makasalanan, ay, sa tingin nyo, just ba yun na pagparusa kapag ganun, nagiliw namin tagapanginig? Pero, aking dinidinigiliw namin tagapanginig, na ang Panginoon ay just sa pakanyang pagtupad ng kanyang kaparusahan sa mga taong makasalanan. Dahil, sinabi dito na, kapag sinabi ng Panginoon na sila'y susunugin at sila'y pupuksahin, ito ay matutupad. At yung pagsunog na yon ay just enough na talagang makonsume sila, na mawawala sila na parang abo, magiging abo ang kalalabasan, na wala na talaga kahit buto, kundi abo na lang. So ibig sabihin, wala na. Okay? At saka, giliw namin tagapakinig, ano? At di rin sinasabi dito sa verse na yung victim talaga buhay lang siya kahit nasusunog na, no? So ibig sabihin talaga, nagpapakita pa rin yung Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, ano? Hindi siya nanonorture sa mga makasalanan, kundi is just enough na para sa kanila na, no, mawala sila, no? Yun po yung pinupunto, giliw namin tagapakinig, ano, dito. So ibig sabihin talaga na ang kaparusahan ng Panginoon, ang pagbigay ng kaparusahan, ito yung eternal fire na sinasabi dito, ay yung talagang may hangganan. So it's very clear, giliw namin tagapakinig, na araling natin mabuti, na kapag may nabasa lang tayo na magpakailanman, ibig sabihin, magpakailanman, sobrang lupit naman ng Panginoon. Huwag naman sana ganun. Ano? Isipin natin, magsaliksik tayo, magiliw naming tagapakinig, tignan natin sa word study, tignan natin sa Hebrew, sa original word, tignan natin at yun nga, at pinag-aral natin, at makinig lang po kayo upang sa ganun ay ating tutuklasin kung ano ba talaga ang pag-interpret, ano ba talaga ang the best na pagbasa ng mga ganitong mga talata na mahirap na intindihin. Okay? Yun po ang aking explanation, mga giliw naming tagapakinig.
0: That's right. Ano? Malinaw po mga ka-reasoning, yung pagkakasabi po ni ka-reasoning Glenn. Ano, bagamat hindi po niya ma-expand muna sapagkat siya po ay nakafocus dun sa word study. Pero ang resulta po ng kanyang pag-aaral, ano, ng atin pong interpretasyon sa reasoning from the scriptures, ang talata po na nagsasabing forever ay hindi po yan literal na forever na wala pong katapusan. Mm. Ang sinasabi ni ka-reasoning Glenn ay merong katapusan yung salitang forever. Mm. Bakit? Kaya sabi po kanina, tignan natin, lalo na mag-inquire po tayo sa Hebreo. Alam niyo po, marami pong mga kahit sa Google, ano? Kahit po sa ChatGPT, pwede niyo naman pong inquire kung yung forever, ano ang ibig sabihin nun sa Hebreo. No, at sasabihin po sa inyo 'yan. Ano, at yung salita pong forever ay sa Hebreo, yun po yung salitang ulam. Yun lang po yung wag po kayong mag-alala, no? So yun lang po yung babanggitin po nating salitang Hebreo. Alam ko pong hindi tayo minsan komportable na binabanggit yung salitang Hebreo, pero pahintulutan niyo po akong banggitin ito, na yung salitang forever, ang ibig sabihin sa Hebreo, yan po ay ulam. Na ang ibig sabihin na yung ulam ay meron siyang hangganan, ano? So meron pong ano, meron pong yung kapag kayo po ay nag-aral sa Grego, makikita niyo po 'yon. So ang ibig sabihin po ni ka-reasoning Glenn sa kanyang pag-aaral, na hindi po lahat ng salitang forever sa Biblia ay forever talaga na
1: everlasting
0: na talagang no ends. Mm-hmm. No, so wala pong katapusan. Hindi po lahat ng mababasa po natin sa banal na kasulatan ay yun ang ibig sabihin, no. Marahil ito ay nakadepende kung saan po natin yan ginagamit, no. Mm-hmm. Kaya napaka-importante po yan, at ngayon pupuntahan po natin yung tinatawag po nating isa sa pinakamahalaga. Ano, kasi hindi po kumpleto yung word study, at hindi po enough yun, at hindi po yun firm na yung doon lang sa talata, doon ka lang nagbase, tapos binasa mo yung talata na it seems na parang ano, nabasa mo, yun na yun. Hindi po, no? kahit po hindi po tayo pumunta sa salitang Grego, kahit po mag-aral lang po tayo, basahin lang po natin yung immediate context. Kung hindi po natin makuha sa immediate context, tignan natin ang prinsipyo ng buong banal na kasulatan, ay makukuha po natin kung ano talaga ang kanyang ibig sabihin. Halimbawa, no? At kanina, yung word study, ngayon pupunta po tayo sa immediate context. So, sa verse 34, verse 10 ng chapter 34 ng Isaiah, ay sisimulan po natin doon sa chapter sa verse 2, no? Ito po yung sinasabi. Sapagkat ang Panginoon ay galit laban sa lahat ng bansa at napupuot laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang inilaan na sila, kanyang ibinigay sila upang patayin. So ang pinag-uusapan po rito ay actually meron pong dual fulfillment ito, ano? At ngunit ang atin pong tinutukoy dito ay yung paghuhukom ng atin pong Panginoon, no? Dito ay talagang nagbigay po siya ng pananaw, ano? At dito sa verse 5 sinasabi po rito, sapagkat ang aking tabak ay nalasing sa langit. Narito ito'y bumaba sa Edom, sa bayan na aking itinalaga para hatulan. Ibig sabihin, hatulan ang mga makasalanan. Pinag-uusapan po rito ang sa langit, tapos bumaba sa Edom, no? Edom, ibig sabihin, yan po yung lugar na pagdadalhan sa mga kasalanan na kung saan ay susunugin, no? Ang lugar na Edom, pagka kayo po ay bumalik sa istorya, sa history ng banal na kasulatan, yan po yung mga lalagyanan ng mga pinatay. Pag sinabi mo pong Edom, diyan mo makikita yung mga buitre, yung mga huwak, yung mga kwago, yung mga kumakain ng mga ibon na kumakain ng mga patay. Kasi diyan po nila tinatambak kapag sila ay naggigera, no, naglalaban, siyempre may mga mamamatay. Sa Edom, diyan po nila tinatambak yung sinasabi po nating yan po yung tinatambak yung mga bangkay. Kaya ginamit po yung Edom, ano? At sa verse 9, at ang kanyang mga batis ay magiging alkitran, at ang alabok niya ay magiging asupre, at ang lupain niya ay magiging nagniningas na alkitran. Ibig sabihin, talagang apoy, no? Apoy po talaga ito. Sa verse 10, hindi ito mapapatay sa gabi o sa araw man. Ang usok niyon ay paiilang lang, magpakailan mula sa isang lahi hanggang sa susunod na lahi, ito ay tiwangwang. Walang daraan doon at magpakailan kailanman. So ibig sabihin, magpakailan kailanman. Oh, yung sunog na yun, magpakailan kailanman. Teka lang, no? Huwag po tayong titigil na magbabasa doon sa verse 10. Ito nga po yung sinasabi ko, tama. Sinabi niya, masusunog, ginamit yung word na magpakailanman. Pero pahintulutan niyo po akong basahin para ma-resolve po natin ang issue doon sa verse 11. No, sa mga susunod na talata, kaya po napaka-importante ng immediate context. Kaya kapag po tayo ay nag-interpret, kasi ito po yung most of the time, the issue was solved only within the immediate context. But not all the time, but most of the time. Okay, sa verse 11, sabi niya, ngunit ito ay aangkinin ng lawin at ang porkopino at ang kuwago at ang uwak at maniniraan doon. Imagine, kung yan po ay forever na nasusunog yung lugar po na yon, bakit merong maninirahan na mga lawin, yung mga kumakain ng mga tao, at maninirahan doon ang porkopino at ang mga kwago at ang uwak ay maninirahan doon? So ibig sabihin, kung maninirahan sila, masusunog sila. Kung halimbawa po, ano, na mayroong apoy na hindi natitigil, hindi nawawala yung pagkasunog, hindi po titira yung mga kwago doon. Kasi bakit? Kasi hindi sila safe doon. Ano? Kaya sabi sa verse 12, kanilang tatawaging iyon na walang kahariang doon at lahat niyang mga pinuno ay bawawalang kabuluhan. Verse 13, ang mga tinik ay tutubo sa kanyang mga palasyo, ang mga dawag at damo sa mga muog niyon. So, titignan po natin, mga ka-reasoning, ano, kung merong apoy doon na hindi tumitigil forever, meaning, it shall not be quest, bakit tutubo yung
1: halaman.
0: Mga halaman? Bakit tutubo yung mga tinik? Damo. bakit tutubo yung mga damo maging ang mga dawagan? So katitignan mo yung context. So, tama, yung resulta, no, hindi ko na po tatapusin. Sabi pa nga sa verse 14, last na lang po, no? Actually, hanggang 15 to. At ang mailap na hayop ay makikipagsalubong sa mga asong gubat at ang lalaking kambing ay sisigaw ng kanyang kasama. So, may mga hayop doon na namumuhay. So, yung interpretation ni Carizo ni Glenn na sinasabi niya na yung apoy po na yon na forever na sinasabi doon ay hindi po talaga siya forever. Na sinasabi niya na yung punishment ay hindi po forever talaga, na as in forever, na hindi na po titigil yung apoy. Tumitigil po yung apoy kasi nga pagkatapos nung nasunog, ang sabi doon sa mga susunod na talata, tutubo na yung mga damo. May mga maninirahan doon, pero yung mga maninirahan doon, yung mga hayop na mga mababangis, yung mga kumakain ng mga patay na mga tao. So, ibig sabihin po, mga ka-reasoning, malinaw po na sinasabi dito na mayroon po talagang hangganan. Ang kinukuha po natin dito ay yung concept na hindi talaga totoo na forever na nasusunog yung isang bagay na yung, kasi ang sabi nila, pagka ang tao na punta sa impyerno, susunugin habang buhay. Sabi doon, araw at gabi hanggang ano, lalagariin daw, ikaw daw ay lalagariin doon, kakainin ng mga uod, araw at gabi, walang katapusan. Sunog. Kaya naisip ko, listening Glenn, pabi ko parang napakalupit ng Panginoon.
1: Torture yun.
0: Torture yun, kasi do, talagang may kaparusahan, pero paano magiging Diyos ng pag-ibig ang Diyos?
1: Tama, kapag ganun.
0: Kung araw at gabi, nakikita niya yung isang kaluluwa, yung isang tao na naghihirap. Kaya po mga ka-reasoning, ano, hindi po siya, it is illogical kung isipin po natin na yung apoy o yung kaparusahan ay forever. Tama, I agree dun sa sinabi ni ka-reasoning Glenn na bagamat yun ay susunugin, sinabing forever, sabi ni ka-reasoning Glenn kanina, dahil forever yun hanggang hindi natutupok yung nasusunog. Halimbawa, yung kahoy, yung malaking kahoy, sunugin mo yan, matagal na masunog yan. Pero at least it has an end na maubos yung pagkakasunog ng puno na yon, at doon titigil yung apoy kapag ka naubos na yung kanyang sinusunog at naging abo na. Yun yung sinasabi kanina ni ka-reasoning, at yun din po yung sinusuportahan po natin. Ang reasoning from the scriptures ay naniniwala po na kapag ka ginawad ng Diyos ang kaparusahan dito sa lupa, ay hindi po habang buhay yung apoy. Sa impyerno, hindi po habang buhay. In fact, kung talagang ididig pa po natin, siguro pag-aaralan natin sa mga susunod, na yung impyerno po na yon ay wala po talagang lugar na literal na impyerno na doon lang naninirahan yung ano. No. Actually, kung ididig po natin, itong lupa po na ito, maganda sana kung meron tayong ibang ano, no. Pero anyway, pahapyawan ko lang, itong lupa po na ito, dito talaga yung lugar ng pagsusunog at dito susunugin yung mga makasalanan dahil bubuhayin si bubuhayin ang lahat ng makasalanan at dito po talaga susunugin. At kapag kasinunog yung mga makasalanan, yun na yung tinatawag na impyerno. At kapag kasinunog yung makasalanan, ay susunugin po yun hanggang ito ay matupok at hanggang ito ay maging abo. Ano? Kaya po, dahil gusto ko po sana magbasa ng ibang libro, no, sa Biblia, pero mamaya na po yon. Dahil tayo po ay nasa immediate context, gusto po nating maitama ang pag-aaral ng banal na kasulatan mula sa word study hanggang sa immediate context. Ano? Nakita na po natin, ano, sa word study, sabi ni ka-reasoning Glenn, na ang tao, yung apoy na yon ay mayroong hangganan, hindi po yung forever. Bagamat sinabing forever, pero yung salitang forever ay mayroong hangganan. At tinignan po natin sa immediate context, tama nga po siya sapagkat nakita natin na pagkatapos nasunugin yung mga tao ay mayroong tutubong mga halaman. So ibig sabihin, hindi talaga siya forever. Sinuportahan siya ng konteksto, yung immediate context. At ngayon, ka-reasoning Glenn, titignan naman natin kung susuportahan yan, yung ating interpretasyon ay susuportahan siya ng tinatawag nating the wider context. Ibig sabihin, ito na po yung buong kasulatan ng banal na Biblia. Kalisunin, okay. Glenn.
1: Basahin natin sa Malakay, chapter 4, verse 1, ang sabi dito, sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa, at at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mahukbo.
0: Uh-huh.
1: Ano pat hindi mag-iwan sa kanila ng ugat ni Sangaman.
0: Yun.
1: Sangaman, sabi niya dito. So, it's tama. Very clear na uh-huh. parang ipa na sinasabi.
0: Yes. No?
1: Kapag ang nasunog yung ipa, eh, talagang magiging abo.
0: Uh-huh.
1: Okay? At sabi pa dito ay wala nang sisibol pa.
0: Yes.
1: Yun, it's very clear mga giliw naming tagapakinig na yung punishment ng Panginoon ay mayroong hangganan. Kapag natupok na, ay wala na.
0: Mm-hmm.
1: Yun po, ka-reasoning body.
0: Ay, yun lang ka-reasoning, Glenn.
1: Meron pa.
0: Oh, sige.
1: Dito pa sa Romans.
0: Yan, kung mapapansin nyo po, ano, mga ka-reasoning ay nagko-quote na po tayo dahil ito po ay wider context. Nagko-quote na po tayo ng ibang libro. Hindi lang po tayo nakapokus dun sa aklat ng Isaiah dahil gusto po nating mapatunayan na tama ba yung atin pong interpretasyon, ano? At tinitignan na po natin ito sa buong banal na kasulatan. Mm-hmm. Glenn.
1: Pero sabi dito sa Romans 6 verse 23, ano? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
0: mm-hmm.
1: ngunit ang kaloob ng Diyos ay walang bayad, ay buhay na walang hanggan.

Ayan, ano, thank you so much, ano, at malino po yun, mga ka-reasoning, ano, dung sa binasa kanina, importante yung sa Malakay. Pinatunayan ni ka-reasoning Glenn na ang isang tao, kapag siya po ay ang isang makasalanan, kapag ginawad sa kaniya ang kaparusahan, ano, sa ito yung sinasabi rito na sabi niya, tutupukin hanggang sa maubos. Ano, pag basahin ko ang ka-reasoning Glenn sa aklat ng Malakyas, ano? Sa aklat ng Malakyas 4, versikulo 1, sabi nga rito, sapagkat narito ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon. O, ang konteksto po nito ay talagang judgment day. Na ang lahat ng palalo, ang lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. Ipa, ano, yung makasalanan magiging parang ipa. Ano ba yung ipa? Kapag kasinunog ang ipa, ano po ba yung nangyayari sa ipa, no? At ang araw at dumarating na ang susunugin sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi magiiwan ng kanilang ugat ni sangaman. Ibig sabihin, talagang mauubos po sila, hindi magiiwan ng ugat ni sanga. Pero hindi po nangangahulugan na forever po yun na umaapoy. Pag naubos na po yung sanga, at magiging abo na po sila. Well, in fact, kapag binasa pa po natin yan, pagka tinuloy po natin yan, sabi po sa verse 3, inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo. Oh, ito na po, no? So, pagkatapos ng paghuhukom, hindi po yun mananatili yung apoy. Darating yung mga tao ng Panginoon na maninirahan din, no, dito sa lupa, kasi dito po sila susunugin. Tatapakan, sabing ganun po rito, inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihanda, sabi ng Panginoon. Napakalinaw po, ano, na magiging abo. Kung tuloy-tuloy yung apo na yon, hindi nila pwedeng tapakan yon. Kasi bakit? Mapapaso yung tatapak. Masusunog din. Pero hindi po kasi forever yung apoy na yon. Kaya tama po yung atin pong interpretasyon na sinasabi ni ka-reasoning Glenn. Ngayon, titingnan po natin yung word na ulam kanina, yung word na forever. Sinabi ko po yun na may hangganan. Tignan po natin, ano? Tignan po natin. Ginamit din po kasi yun sa ibang pagkakasulat, eh. Sa verse, 1 Samuel chapter 1 verse 22, sabi po rito, ngunit si Ana ay hindi naglakbay sapagkat sinabi niya sa kaniyang asawa, sa sandaling ang batay mahiwalay sa pagsuso, ay dadalhin ko siya upang siya'y humarap sa Panginoon at mananatili doon magpakailanman. Yung ito bang si Ana nung dinala niya, no, ang bata sa para magpasuso, ano? Ay, ibig sabihin ba na natili ba siya forever doon? Hindi naman po. Alam naman po natin, ano? Alam naman po natin na hindi naman forever, ano? Na nanatili po doon. Maging po sa, ano, sa, so ginamit po, ang kinukuha po natin dito ay yung paggamit ng salitang forever po doon, yung magpakailanman, na meron palang hangganan kasi hindi naman forever na pinapasuso yung bata. Kasi may panahon na pag yung bata, kapag lumaki na, ay ibig sabihin, hindi mo na siya kailangan pasusuhin. Pero pasususuhin mo siya hanggang siya ay mapuno, hanggang siya ay mabusog, hanggang siya ay hindi niya na kailangan ng mapasuso. Pero yung ginamit po na salita dito ay magpakailanman. O, di ba? Imagine po, no? So, ibig sabihin po, yung word na magpakailanman may hangganan. Ito pa. Sa Jonas kapitulo 2, versikulo 6, anong itong si Jonah ay nilamon, nilunok ng balyena. At ito po yung sabi ni Jonah nung siya ay nasa loob ng balyena. Sabi niya, ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at ang mga halang nito ay nagsara sa aking magpakailanman. Gayon may iniahon ko ang aking buhay mula sa hukay o Panginoon kong Diyos. So, titignan niyo po, no? Sabi niya, ako'y bumaba sa mga ugat, sabi niya, ng mga bundok, ang lupain at ang halat, ang mga halang nito ay nagsara sa aking magpakailanman. So, ibig sabihin, nung nilamon po siya ng balyena, sabi niya doon, nagsara magpakailanman. Ibig sabihin, dapat hanggang ngayon, kung buhay pa yung balyena, nandun pa si Jonah. Pero ang tanong, ilang araw lang po ba si Jonah sa
sa tiyan ng balyena. Kahit sino po, alam po natin yun, ano, na tatlong araw lang.

0: po kahit yung mga bata kasi kinukwento po yan na tatlong araw lang si Hona sa loob ng balyena. Pero sinabi niya rito magpakailanman. Oh, kasi po, ang ibig sabihin po na magpakailanman dito, hanggang masatisfy or hanggang matapos dumating yung kanyang hangganan, yun po ay ginagamit na magpakailanman. So malinaw na po, ano? So kaya po yung magpakailanman na apoy po doon, nasusunugin yung mga makasalanan, hindi po yan magpakailanman talaga na literal na magpakailanman, kundi merong hangganan. Kapag itong tao na ito, halimbawa ako, kita nyo po yung cremation, no? Yung cremation, matitigil yung apoy pagka sinusunog. Ako, nakakita na po ako yung lolo ko, no, kinikremate siya, na transparent yung nakikita ko sa loob. Tumatayo po pala yung patay kapag sinusunog, biglang gumagano. Nagulat ako, kala ko yung aking lolo ay ano, bigla siyang bigla siyang umupo. Kasi sa sobrang init. Pero alam niyo po, yung init na yung kahit pa umaapoy siya, nasusunog siya. Pero may hangganan yung kanyang pagkasunog. Nung nasunog na at siya ay naging purong abo na, ang apoy nawawala na. Ganon din po yun. Yung mga paparusahan, pagdating ng panahon, susunugin siya. At hanggang sila ay maubos. Yung mga makasalanan. Yun po yung sinasabi po doon. Ano? Ngayon, gusto ko pong isingit lamang, no? baka po ma-misinterpret po natin. Ah, ang paggamit po ng word na forever ay ginagamit po yan depende sa paggagamitan. Meron pong dalawang paggagamit sa salitang forever or ulam. Ginagamit po yan sa tao. Kapag ginamit po yan sa tao, ibig sabihin, yan po ay may hangganan. Pero pag ginamit po yan sa Diyos, yan ay ibig sabihin, eternal. Ibig sabihin, walang hanggan talaga na literal po yan. Kaya pagka ginabanggit po doon yung halimbawa, ano, halimbawa, doon po sa aklat ng Exodo 31, no? Sa Exodo 31, gusto ko pong basahin lang ito. Sa Exodo 31, versikulo 16, ito po yung sinasabi rito. Ano? At dahil itong Exodus na ito ay ginamit, ano? Ginamit po ito. Sabi, kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat. Ito po, ha? Ang anak ng Israel, mangingilin ng Sabat. So, ginamit po rito yung forever. Na iingatan ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi bilang isang palagiang tipan. No? Basahin ko po yung verse 17. Ang sabi po rito, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ng Israel magpakailanman. Oh, ginamit po yung word na magpakailanman. Ibig sabihin po ba noon ay may hangganan? Ngayon hindi na tayo ano, tama po siguro yung Sabat hanggang sa Old Testament lang. Pagdating sa New Testament, binago na siya. Nagkaroon na ng ibang araw. Yun po ba yung ibig sabihin? Sabi ko sa inyo, nilinaw ko, baka po magkamali po tayo, yung salitang forever pag ginamit po yun sa tao dahil ang tao ay may hangganan po yan. Pero pag ginamit po ang salitang forever sa Diyos, yan po ay talagang forever na literal. Ano? Kasi dito po, ano, sabi nga nito, ito'y isang tanda sa akin. Sabat po ang pinag-uusapan dito. Kaya yung Sabat po, hindi po yan, napunta na tayo sa Sabat, no? So yung Sabat po, hindi po yan hanggang Old Testament lang. Yan po ay nagpapatuloy. Forever yan. Bakit? Kasi sabi po rito, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman. Naka-refer po ito, nakaturo po ito sa Diyos po natin. Kaya po ito po ay forever. Kaya po gusto ko pong linawin na depende po yan sa ating pagkakagamit. Kung yung salitang forever ay nagtuturo sa tao, therefore may hangganan. Pero kung yung forever na yan ay nagtuturo sa Diyos at Diyos ang pinag-uusapan po dyan, yan po talaga ay tunay na forever. Ayan. So, mga ka-reasoning, ano, alam nyo po, napakabuti po ng Panginoon sapagkat pinapaalam po niya ang mga bagay na ito upang magkaroon po tayo ng kaalaman, hindi po para tayo po ay kumbaga parang mamuhay na wala po tayong kaalam-alam sa salita ng Diyos. Pero dito po ay sinasabi po sa atin, nagtuturo po sa atin na ang tao po ay merong kaparusahan kapag siya po ay hindi po nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Bago po natin ibigay ko muna kay Ka-reasoning Glenn, no? Ang panghuling pag-aaral na mai-share, ano, Ka-reasoning Glenn.
1: Sa akin naman, Ka-reasoning Buddy, ano, na yung judgment ng Panginoon ay talagang matutupad at patutupad. Yun ang sinabi niya At kapag na nangyari yon, at wala na talagang pipigil pa hanggang matupok yung kanyang paparusahan. So at very clear naman at napag-aralan natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, na Diyos na doon na nalalaki pa rin yung kanyang pag-ibig doon, na kung saan hindi yung torture na sinasabi nila na magpakailanman na maghihirap,
0: na maghirap, walang hanggan.
1: No, walang hanggan na sila, forever sinasabi. Kaya malinaw po mga giliw naming tagapakinig na may ang paparusahan ng Panginoon ay may hangganan, na hindi yung sinasabi na ang Diyos natin ay may malupit, ano? Siya ay Diyos na just lang talaga, na
0: right.
1: Talagang siya ay Diyos na tama lang yung kanyang pagpanis sa mga masamang tao, at ito ay may hangganan, ano?
0: That's right.
1: So it's very clear mga giliw naming tagapakinig na sana yung huwag tayong umabot na tayong ipaparusahan, kundi sabi nga dun sa kanina, dun sa Romans 6 verse 23, ano? Ang bunga ng kasalan ay kamatayan, pero ang biyaya ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Sana
0: right.
1: Nandun tayo sa biyaya ng Panginoon, ano? At kamtan natin, panghawakan natin yung kanyang mga promises, ano? Na panghawakan natin, na upang makuha natin yung gantimpala, na mamuhay tayo na kalugod-lugod sa kanyang harapan, ano, giliw naming tagapakinig.
0: Wow, that's right. Ano, tama po yun. Bagamat ang Diyos po ay maibigin, yan naman po yung ano, no, maibigin po talaga. Hindi po kaya ng Panginoon na makita na buo na forever. Alam niyo po ba yung judgment, yung apoy po na yun ay apoy po yun ng pag-ibig? Talagang kaya po sila masusunog, dahil ang Panginoon po natin, talagang siya po ay Diyos ng hustisya. Na siyempre sa hustisya, kailangan talagang may kaparusahan ang kasalanan. Kaya nga ngayon pa lamang po ay niyayaya po tayo ng ating Panginoon. Habang may pagkakataon pa po tayo, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. In fact, lahat po ng tao talaga ay nagkasala. At lahat ng tao, wala kahit na sino man, ang hindi patungo sa kamatayan. Lahat po tayo patungo sa kamatayan. Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya lahat po tayo ay patungo sa kasiraan. Totoo po yan. Ano? Ngunit, ang issue po doon ay, ang mahalaga po doon ay, ang Panginoon tumatawag po sa atin na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. At kapag ka po tayo ay nagsisi, ay mararanasan po natin yung buhay na walang hanggan. Hindi po natin mararanasan yung pagkasunog, kundi ang mararanasan po natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po mga ka-reasoning, ano, nais po naming imbitahan ang bawat isa na habang may pagkakataon pa ay tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at isuko ang ating buhay sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pag pinag-usapan po natin yung eternal life na pinangako ng Panginoon, abay, yan po talaga'y literal po yan na eternal. Yan po yan ay talagang galing sa Panginoon yan, pinangako ng Panginoon yan, sinabi yan ng Panginoon, hindi po yun negotiable. Hindi po natin pwedeng i-apply yung limit, yung may limit lang, yung sasabihin natin, ulam yan eh, may limit. Limitation. Hindi po natin pwedeng i-apply yun, no? Kasi yun po ay nagre-refer sa Diyos, no? Hindi po yun nagre-refer sa tao. Kaya po, dalangin po namin mga ka-reasoning, ano, na kayo po ay merong natutunan at kayo po ay nadagdagan po ang ating kaalaman, ano, ang ating pong pag-aaral ay mula sa Isaiah 34 verse 10, ano, na nagsasabi po rito na yung word na forever po dito ay meron pong hangganan. Kaya po yung punishment ay hindi po yan forever and ever na yung susunugin ka araw at gabi na hindi na po natatapos, no. Ang ating pong interpretation ay hanggang ang isang makasalanan ay masunog, maubos, matupok hanggang sa maging abo, na sinasabi ni ka-reasoning Glenn kanina, hanggang doon lang po. At yun, yung apoy ay mawawala na. Dahil yun po ay punishment ng atin pong Panginoon. No? So, malinaw po yan mga ka-reasoning. Ano? Kaya dalangin po namin na kayo po ay patuloy na sumuporta at tumutok po sa ating programa. Bago po tayo magpaalam, ay nais po nating hingin si ka-reasoning Glenn upang ipanalangin ang panghuling panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pag-aral namin ito na kung saan naunawaan namin na ang iyong pag-uukom ay yes, Lord, mayroong hangganan, Panginoon. Nananalaytay pa rin yung pag-ibig sa bawat isa pa, Panginoon, na nandun pa rin yung just na, na pagpatupad ng iyong pag-uukom, yes, Panginoon. Lord. Naway, Panginoon, na hindi kami po kasama doon sa huukumin mo, Panginoon, kundi sa tumanggap ng iyong biyaya, Panginoon.
0: Yes, Lord.
1: Kami po ay humihingi ng iyong banal na Espiritu upang sa gayon ay manahan sa amin at makapiling ka at tulungan kaming mamuhay ng naayon sa iyong kalooban.
0: Yes, Lord.
1: Panginoon, kung kami po ay nagkasalaman at nagkamali, Panginoon, patawarin at pakalinisin kami.
0: Yes,
1: ito ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
0: Amen, amen, amen. Maraming salamat po, mga ka-reasoning, sa inyo pong pagsubaybay at ganun din sa atin pong pag-share ng atin pong program. At maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin. Magkita-kita po muli tayo, MWF, Monday, Wednesday and Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
3: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
4: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
3: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
5: This is Roline Kadalig.
6: And this is Lou Imperial.
5: Be inspired.
6: Be encouraged.
5: And let's keep rolling in the loop of faith.
6: Dito lamang sa Faithcast.

0: Ang pagunlad ng pananampalataya at panloob ng mga gawaing espiritual at paniniwala ay nangyayari sa pang-araw-araw na batayan. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa sarili nating mga puso, makikit natin bilang mga magulang ang puso ng ating anak. Walang gawaing itatawag sa atin na higit na mahalaga ang responsibilidad sa pagiging magulang ang dapat nating bigyan ng mataas na prioridad.
1: Malugod po namin kayong tinatanggap sa ikasyam na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
2: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
1: Pamilyang
2: Mahal ng Diyos.
1: Ngunit bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panahong ito na kami ay muli niyong pinagsama-sama upang malaman ang tanging pag-asa na nais niyo pong iparating sa amin. Dalangin namin po si Pastor Jerry Cahobe na inyo siyang haplusin ang kanyang mga labi upang makita naming patuloy ang pag-asa na nais niyo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito. Ito lamang pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, hindi ba nakakatuwang mapakinggan ang ating mga anak kapag sila'y nagsasabi kung ano ang propesyon na gusto nila maging balang araw? Bilang isang magulang, nakakataba ng puso kapag iyong mga anak o pamilya ay mayroong goal o misyon na nais marating balang araw. Isang kakaibang karanasan ang gumagawang sama-sama upang matugunan ang pangarap o adhikain ng isa na magsisilbing tagumpay para sa buong tahanan.
1: Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
2: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Panahon na ba para magturo o mangaral ng mas kaunti at makinig ng mas higit? Ang paggawa ng isang moral compass sa ating mga kabataan ay hindi isang bagay na magagawa natin isang beses sa isang linggo lamang sa pagdalo sa simbahan. Sa halip, ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na mga kabataang kadalasang nagmamature sa pananampalataya ay ang mga pinalaki sa mga tahanan kung saan ang pananampalataya ay bahagi ng normal na daloy ng buhay ng pamilya. Sa madaling salita, ang pagpapasa ng Torch of Spiritual Beliefs and Values sa ating mga anak ay nangyayari sa pamamagitan ng mga nakakintal na mga gawi. Ito ay sa tiyak, banayad na mga gawaing pangrelihiyon na matibay na nauugnay sa pang-araw-araw na mga kaugalian. Sa mga regular na gawain ng pamilya, ang pagkain at pagtulog, paglilinis at pag-aayos, pakikipag-usap at pagbabahaginan, pagmamahal at pagmamalasakit. Ang pagunlad ng pananampalataya at panloob ng mga gawaing espiritwal at paniniwala ay nangyayari sa pang-araw-araw na batayan sa ating pagsasama kay Jesus sa bawat aspeto ng ating buhay tahanan at paggawa sa Kanya na maging sentro ng ating pamilya. Habang tinitingnan natin ang hamon ng pagtulong sa ating mga anak para ipamuhay ang kanilang pananampalataya, isasaalang-alang natin ang mga sumusunod na tema. Una, modeling. Pangalawa, talking faith. Modeling. Ayon kay Smith and Denton, the most important social influence in shaping young people's religious lives is the religious life modeled and taught to them by their parents. May mga kasabihang, more is caught than is taught. At marahil, ito ay mas totoo pagdating sa mga isyo sa pananampalataya. Teens tend to choose faith when they live in families that talk the walk and walk the talk. Sa ibang salita, ang iyong pagsasalita at ang iyong mga pagkilos ay parehong mahalaga at dapat kapwa magkakatugma. Minsan, naitatanong mo bang, bakit ako, Lord? Sa tuwing pinag-iisipan ang hamon sa pagpapaunlad ng pananampalataya ng iyong mga anak. Kung sa bagay, hindi ka man dalubhasa pagdating sa pagpapaunlad ng pananampalataya, hindi ka isang trained na theologian, ito ba'y dapat ipagkatiwala na lamang sa mga eksperto? Bakit pinagkakatiwalaan ang mga magulang ng isang bagay na may gayong pangwalang hanggang kahalagahan? Palangibo mo bang naiisip ng iyong anak ay nangangailangan ng isang pagbabago ng pananampalataya? Ang katotohanan ay ang anumang pagbabagong kailangang mangyari sa iyong pamilya ay kailangang magsimula sa iyong puso. Kung gusto mong magkaroon ng personal na relasyon ang iyong anak kay Kristo, kailangan mong magkaroon ng personal na kaugnay kay Kristo. Kung gusto mong mamuhay si Jesus sa puso ng iyong anak, dapat munang mamuhay si Jesus sa iyong puso. Mas pinapanood tayo ng ating mga anak kaysa pinakikinggan. Mas mahalagang parehong makita sa kilos at salita ang ating pananampalataya. Ang ating pamilya ay mahal ng Diyos. Ito ang pinakaunang komunidad ng pananampalataya at pinakamakapangyarihang impluensya sa pananampalataya ng mga anak. Ang pagmomodelo ng pag-uugaling nakabatay sa pananampalataya sa tahanan ay isang mahalagang aspeto ng pagtulong sa iyong teenager na maunawaan ang kanilang pananampalataya at kung paano ito isa sa buhay. Habang pinag-uusapan natin
ang tungkol sa moral compass ng ating mga anak. Marahil ang pinakamagandang lugar sa pagsisimula ay sa salamin. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa sarili nating mga puso, makikita natin bilang mga magulang ang puso ng ating anak. Narito ang ilan sa mga praktikal na pamamaraan kung paano ipamuhay ang ating mga ipinapangaral. Una ay nurture a continued connection to the church. Ang papel na ginagampanan ng mga magulang na maiugnay ang anak sa iglesia ay patuloy na mahalaga sa mga anak, lalo na sa mga teenager. Naiimpluensyahan ng mga magulang ang kanilang mga kabataan sa kanilang pinaniniwala at kung paano nila isinasabuhay ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagdalo sa iglesia. Pumili ng iglesyang kaakit-akit sa mga kabataan. Kung ang mga magulang, ang mga kabataan ay nakakaramdam ng pagiging kabilang sa isang iglesia, napapadali ng mga magulang ang ugnayan sa pagitan ng teenager at ng iglesia na mahalaga para sa pagkakaroon ng katapatan sa Diyos. Dapat maramdaman ng iyong anak na ito ang kanilang iglesia at hindi lamang ang iglesia ng kanilang mga magulang. Ang iglesia ay dapat maging isang lugar para makilahok at hindi lamang lugar para manood lamang. Makipag-usap sa iyong anak tungkol sa mga paraan na gusto nilang maglingkod at makibahagi sa mga aktibidad ng iglesia at pagkatapos ay talakayin ang mga ideyang ito ayon sa kanilang gusto sa inyong pastor. Kung ang pagdalo sa iglesia ay hindi mahalaga sa iyo ngayon, kung gayon, maaring hindi rin ito maging mahalaga sa iyong anak sa hinaharap. Kaya gaano kahalaga ang pagpapanatili ng connection sa iglesia? Mahalaga ba ito? Tingnan ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pakikilahok sa iglesia at pagpapanatili ng connection sa komunidad ng pananampalataya. Ito ay mula sa pag-aaral ni Steer. Ang mga anak ay nangangailangan ng mga modelo at tagapayo. Sa kultura ng mga Hudyo, hindi lamang mga magulang ang nagsasalin sa mga anak. Ang mga matatandang lalaki ay nagtuturo sa mga nakakabatang lalaki at ang mga matatandang babae ay nagtuturo din sa mga nakababatang babae. At siyempre, tayong mga magulang ang pangunahing spiritual mentor ng sarili nating mga anak. Subalit sila'y nangangailangan din ng iba pang makadiyos na mga nakakatanda bilang nag-iimpluensya sa kanilang buhay. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng misyon. Nang hamunin ni Jesus ang kanyang mga alagad na humayo at gawing alagad ang mga bansa, nangungusap siya sa kanilang mga kaisipan. Sa parehong paraan, ang iyong anak ay kailangang hamunin ng misyon na abutin ang kanilang mga kasamahan sa mabuting balita ni Jesus sa isang mapagmahal at nakakahawang paraan. Ang komunidad ng iglesia ay isang lugar kung saan sila'y maaaring maging kasangkapan sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Jesus sa kanilang sariling mga kasamahan. Ang pagkakataong ito ng pagtulong sa iyong teenager na makita ang kanilang misyon at pagkatapos ma-equip sila para isabuhay ang misyon na iyon, lalago ang proseso ng pagdidisipulo o pagpapasunod sa kanilang buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng teolohiya. Ang grupo ng kabataan ay isang lugar kung saan ang mga teenager ay maaaring magkaroon ng mga espiritual na paniniwala at values na napagtitibay.
ang mga grupo ng kabataan ay dapat maging isang lugar kung saan maaaring magtanong ang mga kabataan ng mga mabibigat na tanong. Maaaring ibalik ng mga bihasang leader ng kabataan ang nagtatanong sa salita ng Diyos bilang pinagmumulan ng otoridad at tumulong sa kanilang iproseso ang lahat ng katotohanan sa Biblia na ipinapanalangin mong kanilang naiintindihan at isakabuhay. Ang mga dakilang grupo ng kabataan ay magtatayo ng pundasyon na inilatag na ng makadiyos na mga magulang. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng ligtas na lugar para magtapat at magtiwala. Kadalasan, ang mga anak na nakikipagpunyagi sa kasalanan at tukso ay walang mapagtapatan at malahadan ng lahat. Pakiramdam nila ay naiipit sila ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang isang malusog na paglilingkod sa mga kabataan ay maaaring lumikha ng isang ligtas na puwang para magbukas ng matapat tungkol sa kanilang mga pinagdadaanan. Maaari silang magpahinga sa kaalamang ang iba ay dumaranas ng parehong pinagdadaanan at maaaring ipanalangin ang mga ito. Pangalawa sa mga paraan ay maintain daily family worship. Huwag itong pabayaan dahil sa pagiging abala. Ito ay mahalagang maging consistent at gawin ang bawat bahagi nito na naaangkop sa edad ng mga membro ng pamilya. Ang iyong teenager na anak ay nasa sapat na gulang para tumulong sa pangunguna at pagpili ng mga aktibidad para sa family worship. Dapat mong imodelo ang sinasadyang panahon para magkaroon ng pang-araw-araw na connection kay Jesus. At tandaan, gawing masaya at interactive ang iyong pang-araw-araw na worship sa halip na gawin itong parang isang mabigat na gawain. Pangatlo, participate in service activities as a family. Ang paglahok sa Kristiyanong paglilingkod ay may matinding epekto sa buhay pananampalataya ng mga kabataan. Ginagawang totoo at buhay ng mga Kristiyanong karanasan sa paglilingkod ang pananampalataya para sa mga kabataan. Ang mga karanasang ito'y nagpapaunlad sa pananampalataya at kadalasang nagbabago sa buhay ng mga kabataan. At ang pakikilahok bilang isang pamilya ay makakatulong para palakasin ang mga bigkis ng pamilya. Maaring nakakatukso at mas madaling pabayaan ang iyong anak na humayo at gumawa ng isang proyekto sa paglilingkod sa komunidad kasama ng iglesia o grupo sa paaralan. Gayunman, kapag ginawa ito ng magkakasama bilang isang pamilya, ikaw ay nagmomodelo ng isang mapagmalasakit, mahabagin at mapagbigay na espiritu. Ang paglilingkod kasama ang pamilya ay maaaring maging isang makapangyarihang pagkakataon para lumago ang pananampalataya. Parehong mga bata at matatanda ay mas lalago at titibay sa pananampalataya kapag ang kanilang pamilya ay sama-samang naglilingkod sa iba. Kapag lumahok ang magulang at anak sa mga aktibidad sa paglilingkod ng magkasama, nakikita ng mga bata ang pananampalataya at pagpapahalaga ng magulang sa pagkilos. Nagaganap ang cross-generational bond hindi lamang sa kaganapan ng paglilingkod, kundi pati na sa muling pagsasalaysay ng kaganapan sa paglipas ng mga taon habang ito'y nagiging isang itinatangi at pinagsasaluhang alaala ng pamilya. Pangapat, grow through family conflicts. Ang bawat pamilya ay nakakaengkwentro ng hiduwaan
sa pagitan ng mga membro. Mahalagang gamitin ang mga ito bilang mga pagkakataong lumago sa pananampalataya. Ang mga alitan sa mga taong pinakamamahal natin ay kailangang lutasin sa pamamagitan ng panalangin, pagsisisi, at pagpapatawad. Ito'y isa pang pagkakataon para sa ating mga anak na matuto at lumago sa pananampalataya. Panglima, grow through family challenges. Ang bawat pamilya ay may mga hamon. Hamon sa pananalapi, pagkawala ng trabaho, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, sakit at iba pa. Ang mga ito'y hamon at pagsubok na ito ay maaaring harapin sa pamamagitan ng naibahaging pananampalataya. Kailangang makita ka ng iyong anak bilang mga magulang at pinuno ng sambahayan na bumaling sa Diyos para sa suporta, patnubay at lakas. Paano naman natin maipaparal ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng salita? Pakinggan ang sinasabi sa Deuteronomio Kapitulo 6, ang talata ay 4-9. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong bayan. Ayon kay Oliver, ang sinadyang pag-uulit ng pag-ibig ng Diyos at ang pagtugon natin sa pag-ibig na iyon ay bahagi ng banal na pamamaraan. Ang gawain ng pagbabahagi ng pananampalataya sa mga anak ay dapat maging paulit-ulit. Tuwing nakikipag-usap sa kanila ng kaswal, kapag naglalakad kasama nila, kapag naghahanda para sa pahinga sa gabi, at kapag bumabangon sa umaga. Ang pagpapasa ng halaga ng pagmamahal, pangangalaga, at provisyon ng Diyos sa mga anak ay mahalagang maging isang buong panahon gawain, isang lubos na kinahuhumalingan. So, kailan ang huling panahon na ikaw ay nagkaroon ng usapan sa iyong anak tungkol sa pananampalataya? Sa mundo natin ngayon, ang oras ay isa sa ating pinakamahalagang commodity. Sa ating mga abalang buhay, dapat nating sulitin ang oras na meron tayo. Ang realidad ay meron kang oras para pag-usapan ang tungkol sa pananampalataya sa iyong anak. Kailangan mo lang samantalahin ang ilan sa mga pagkakataon sa mga bahagi ng iyong oras. Oo, abala ka. Ngunit tandaang nasa atin kung paano natin gagamitin ang oras na ito. Kaya kailan ang pinakamahalagang panahon para talakayin ang ating pananampalataya sa anak? Ang tanging makatwirang sagot ay anumang oras. Narito ang ilan sa mga idea ni Holman. Sa ating mga devotional time, ang isa sa pinakamagagandang oras para pag-usapan ang tungkol sa pananampalataya ay sa panahon ng devotional ng inyong pamilya araw-araw. Ibahagi ang mataas at mababang karanasan mula sa araw at pagkatapos ay maglaan ng oras para manalangin sa bawat isa. Para sa mga teenager, maaari mong itanong,
ano ang nasa schedule mo bukas na maaari kong ipanalangin? Meron ka bang mga kaibigan na nangangailangan ng panalangin sa anumang bagay? Pwede rin ito sa car time. Hindi ba madalas na ang pinakamaraming oras na nagkakasama kayo ng iyong pamilya ay kapag kayo ay nakasakay sa sasakyan o minsan kapag sila inyong hinahatid? Subukang patayin ang radyo, i-unplug ang lahat ng technology at makipag-usap sa iyong anak. Magtanong ng mga tanong na nangangailangan ng higit sa isang salitang tugon. Ganun din, maglaan ng isang sandali para manalangin para sa event na iyong pupuntahan o para sa mga taong katatagpuin ninyo. Pwede rin sa sick time. Ang isa pang mahalagang panahon na meron ka sa iyong anak ay kapag sila'y may sakit at kailangang mag-ili sa bahay mula sa paaralan o iba pang mga aktibidad. Bagaman walang sino mang nagnanais na magkasakit ang kanyang anak, nagbibigay ito ng panahon para magkaroon ng malusog na pag-uusap. Ang panahon ng pagkakasakit ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong manood, magkasama, makinig ng musika o magkwentuhan. Kaya bakit hindi pumili ng isang aktibidad na natural na hahantong sa pag-uusap tungkol sa mga isyu ng pananampalataya at buhay? Ang susunod ay tuwing mealtime. Ang pagkuha ng isang sandali para magpasalamat at magpuri sa Diyos bago kumain ay nagtataguyod ng isang ritual na mananatili sa mga bata hanggang sa kanilang paglaki. Sa pakikipag-usap sa Diyos sa panahon ng pananalangin, nagpapasa ka rin ng isang aralin sa pananampalataya sa iyong anak. Kung paanong ang pagkain ay sentro ng ministeryo ni Jesus, ang pagkain ng pamilya ay maaaring maging sentrong karanasang pananampalataya para sa mga membro ng pamilya. Ito ay araw-araw na pagkakataon para kilalanin at matuklasan ang presensya ni Jesus sa gitna ng abalang buhay pamilya. Sa vacation time, ang pagta-travel na magkakasama na long distance o get away para sa long weekend trip ay maaaring maging isang magandang panahon para muling maitaguyod ang pag-uusap tungkol sa pananampalataya sa iyong pamilya. Magbukod ng 10% ng iyong bakasyon sa Diyos. Gumawa ng proyekto sa paglilingkod sa pamilya, maglaan ng ilang tahimik na oras para magbasa at magkaroon ng debosyon ng pamilya araw-araw. Sa huling gabi ng iyong bakasyon, gumugol ng oras sa pagdarasal at pagsamba. Ito'y hindi kailangang maging detalyado. Maglaan ng ilang oras para magpasalamat sa oras na pinagsamahan ninyo. Pagsalitan ng pagbabahagi ng isang bagay na nagpapasalamat kayo sa biyahe at isang bagay na inaasahan ninyo pagdating sa bahay. Sumunod ay ang one-on-one time. Ang isa sa mga pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin bilang isang kulang ay ang magtatag ng ritual ng one-on-one na oras kasama ang iyong anak. Maari itong maging lingguhan o buwanan, ngunit kailangan itong isama sa ritmo ng iyong buhay. Ang isang kabiguang maitaguyod ang oras na ito ay mag-iiwan sa iyo ng pagsisisi sa paglipas ng buhay at masasabi mong, ito dapat ang ginawa ko. Gumugol ng isang weekend na mag-isa kasama ang bawat isa sa iyong mga anak o magtatag ng buwanang gabi na magkasama. Ang partikular na aktividad ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa iyong pangakong gumugol ng oras
kasama ang iyong mga anak. Ang pagsasanay na ito ay maaaring magpatuloy hanggang sa pagtanda. Malinaw na ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga espiritual na kasanayan, paniniwala at pagpapahalaga ay kadalasang ipinapasa sa ating mga anak kapag ito ay naitatahi sa bawat hibla ng buhay sa tahanan. Kailangan itong maging isang ganap na immersion ng ating buhay. Isang paraan ng pamumuhay. Ang pang-araw-araw na pag-ikot ng gawain ng pamilya ay dapat dalhin sa mismong presensya ng Diyos. Kabilang dito ang pananalangin ng mga magulang, ang mga pamilyang kumakain ng sama-sama, ang pakikipag-usap sa iyong mga anak na nakatuon sa mga pananampalataya, ang paggawa ng mga proyekto ng paglilingkod ng sama-sama bilang isang team ng pamilya, ang pananalangin bago kumain, at ang pakikibahagi araw-araw na mga debosyon ng pamilya. Tandaan, ang tahanan ang nananatiling pangunahing lugar kung saan maipapasa natin sa ating mga anak ang mga pagpapahalaga sa pananampalataya. Gamitin na natin ang maikling panahon na meron tayo sa ilalim ng ating mga bubungan. Dahil di na magtatagal ay magbabalot na sila ng kanilang mga damit, aalis sa ating tahanan para magkaroon ng sarili nilang pamilya. Mahalaga na ang kanilang pananampalataya ay maging personal na ngayon. Isang pananampalatayang dadalhin nila sa kanilang buong buhay. Ang mga magulang ay binigyan ng pinakamataas na panawagan. Isang banal na tungkulin na makipagpartner sa Diyos sa pagpapalaki ng ating mga anak ayon sa kanyang larawan. Walang gawaing itatawag sa atin na higit na mahalaga ang responsibilidad sa pagiging magulang ang dapat nating bigyan ng mataas na prioridad. Ang tunay na pagpapanibagong sigla o revival ay kailangang magsimula sa ating mga tahanan. Magmula noong paglalang, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating pamilya. Ang pag-ibig na nauugnay sa kanyang mga anak na nilikha ayon sa kanyang larawan. Ang kanyang hangarin ay ibalik nila ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagkilos at sa gayon ay mas mapalapit sa kanya araw-araw. Nakalulungkot na kapapinili ni Adan at Eva na manampalataya sa kasinungalingan ni Satanas sa halip na sa tahasang salita ng Diyos. At ang kanilang pagsuway ay nagbunga ng pagkawasak ng unang pamilya ng lupa na binuo ng Diyos at ng mag-asawang tao. Ngunit ang Diyos, sa kanyang magiliw na awa at pagmamahal sa ating pamilya, ay nagbigay ng paraan ng pagtakas at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, ang binhi ng babae. Sa unang kasunduang pangakong ito ng ipinakitang buong plano ng kaligtasan, ito'y inilahad sa ama at ina ng sangkatauhan. Ang kanilang banal na inordinahang misyon sa kanilang pamilya ay sa esensya ang kanilang misyon sa mundo. At ito ay pareho sa ating ngayon. Ang ating misyon sa mundo ay nagsisimula sa tahanan. Ito ay ang pagdadala ng mensahe ng Ebanghelyo, ng pagtubos para magbunga ng buhay na walang hanggan sa buhay ng bawat membro ng ating pamilya. Mula sa mga mission outpost ng ating mga tahanan, ang ating mga anak ay mai-equip para mag-abot at magministeryo ng may pag-ibig sa mas malawak na mundo. Kaya, mga kaibigan, ngayon na ang panahon para italaga ang ating mga sarili
na gawin ang lahat ng ating makakaya sa tulong ng Diyos na abutin ang bawat membro ng ating pamilya na hindi pa lubos na nakakakilala sa Diyos. Ang ating mga magulang, mga kapatid, mga anak. Sa mundong ito na puno ng kalungkutan at kalamidad, kailangan rin nila ang pag-asang nakamit natin mula sa Diyos. Kailangan rin nilang maranasan ang buhay na puno ng kapayapaan sa piling ni Jesus. Kailangan rin nilang matanggap ang katotohanan at kaligtasang ipinagkaloob sa atin. Minamahal ng Diyos ang ating buong pamilya. Nais niya sa kanyang ikalawang pagdating ay wala ni isa sa membro nito ang mawaglit. Alam kong ito rin ang nais ninyo para sa inyong pamilya. Kaya ngayon na ang panahon para lumapit sa kanya at humingi ng kapangyarihang maging liwanag sa ating pamilya.

si Jesus na nagbukas ng pintuan ng kaligtasan sa ating pamilya ay siya ring Panginoon na nakahandang magbigay kalakasan sa atin na akay ng ating pamilya tungo sa daan ng buhay na walang hanggan. Tunay na napakasayang isipin na pagdating natin sa langit na bayan ay mamamasdan nating kompleto ang ating pamilya. Na ang ating pananampalataya ay nagbunga ng kaligtasan hindi lamang sa sarili nating mga anak, kundi sa marami pang ibang mga pamilya. Kaibigan, nais mo bang italaga ang iyong buhay ngayon sa isang mithiin na magpatuloy sa matiyagang pagganap ng misyon ni Jesus, na siyang may akda at tagapagtapos ng pananampalataya ng ating pamilya? Kung ito ang iyong ninanais, samahan ako sa isang panalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat

0: sa misyon ng pamilya na inyo pong ipinagkalob sa amin. Dito ay mayroong focus na malinaw na nais mong dapat na ganapin ang pamilyang aming kinabibilangan. Maraming salamat din, mahal na Diyos, sapagkat sa pagkakaroon ng misyong ito, ay merong kaming laang panahon para unahin ang aming sariling pamilya, pagkatapos ang aming mga kapitbahay, ang aming mga katrabaho, ang aming mga kaibigan, na sila rin ay nais mo kasama ng kanilang pamilya na madala dyan sa langit na bayan. Panginoon, maaari po ba na sa aming kalagayan sa kasalukuyan ay patuloy kaming alalayan, patuloy kami nabigyan ng sapat na panahon, laang panahon para sa aming pamilya, ganapin ang misyon ng pamilya na iyong ipinagkatiwala sa amin, sa aming mga kapitbahay, at higit sa lahat sa iba pa na nais mong makasama namin na naghahanda para sa langit na bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehyong ito na pinagkaloob mo sa aming pamilya. Harinawa, maganap namin ito ng buong katapatan hanggang sa malubos ang pananampalatayang ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Itong aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus na tagapagligtas. Amen and amen.
1: Tunay nga, kaibigan, ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin tungkol sa mga tamang pag-uugali ng ating mga pamilya. Nais mo ba, kaibigan, na ang iyong pamilya ay nasa tamang pag-uugali na nais ng Diyos? Sundin natin ang nais niya sa bawat isa sa atin.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ikasyam na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutuklasan ang susi upang makamtan ang pangarap na pamilyang may pagkakaisa.
1: Kaya, kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Hello mga kaibigan, welcome to Mindful Chats. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Ceron Alfanoso. Kasama ko si Pam at ang ating bisita ngayon, si Pastor Ponch Cudiomat. Welcome Pam, kumusta ka?
2: Maganda ang gabi para sa iyo, Doc Lane. This is Adventist World Radio 89.1 FM dito po sa Manila. Ito po ang aming programa, pagsasama-samahan natin hanggang 9 o'clock ng gabi dito po sa Mindful Chat, at kami po ay bukas sa Facebook at saka sa YouTube. Kung gusto niyo po rin pong tumawag, meron po kami numero, pwede kayong mag-text at pwede kayong mag-call 0918-9447-891. At tayo po ay mag-uusap. Sabi nga ni Doc Lane, mas maalab ngayon ang pag-uusapan natin. Alam niyo ba yun? Ano ba ang mga problema ng mga lalaki?
1: Ayun. Oo. So, Pastor Ponch, bumati ka naman po sa ating mga listeners and viewers.
3: Magandang gabi po. Binabati po namin ang lahat. Unang-una, lahat ng kalalakihan, ano po, na merong mga worries na kagaya ko. Ano po, yung mga stresses na kagaya ko, ano po. Tunay na tao, ano po. Binabati ko rin po ang ating mga hosts, Ma'am Lalaine and Ma'am Pam, at ang lahat po ng ating mga regular na nakikinig o nanonood po ng ating programa. Magandang gabi po.
1: Okay. So, Pastor Ponch and Pam, kadalasang nakikita natin yung mga kalalakihan, maskulado, matatag, yung sa panlabas na anyo, ano? Pero hindi natin agad nakikita na meron din silang mga pangamba, mga suliranin, tahimik nga lang na pinagdaraanan, ano ho? So, ngayong gabi, pag-uusapan natin ang mga bagay na ito at magbabahagi rin tayo ng mga practical na paraan, ano ho? Kung paano sila maaring mamuhay ng may higit na kapayapaan, yung peace and quiet, no? At hindi labis na nababalisa. Naway mapulot po na aral ang lahat ng mga nakikinig ngayon, at sana ma-inspire kayo, ano ko, sa ating talakayan ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, mahalaga po mga kaibigan na maunawaan ng mga kalalakihan na sila ay tao rin na napapagod, nasasaktan at nag-aalala. Ano ho? Madalas ay hindi sila agad nagsasalita tungkol sa kanilang mga problema. Kinikimkim nila. Tama po ba ang Tagalog ko? Kinikimkim o tinatago nila. Ano ho? Dahil sa gusto nilang matatag, no, ang pagkakakilala sa kanila. Ngunit kapag kinikimkim, ano ho, tinatago ng matagal, nagiging stress ito at nagiging isang malaking problema. Maari itong makaapekto sa kanilang mental, emotional at physical na kalusugan. Di po ba? Yung mga kadahilanan na nag-worry ang mga kalalakihan, unang-una, yung
2: financial,
1: and tama yun, no? Financial, kasi parang ano, underlying factor lang yun. Parang iyan ang pinaka, pero sabi nga ni Pastor, mas marami pang mga sumusunod na problema. Ano ho? And then after that, Pastor, ano pa yung ating pinag-usapan?
3: Well, financial, siyempre, kasama dyan yung work-related issues, yung karir mo bilang manggagawa, dumating sa point ng buhay, alam mo ako, personal ko naranasan, hindi ko alam kung hanggang kailan yung trabaho ko. Yung pressure sa trabaho, ang tindi na expectation na ibinigay sa'yo, hanggang sa yung expectation na yon hindi mo na-met. So, anong nangyari sa'yo, nag-resign ka na lang, mga ganyang karanasan. Tapos, iniisip mo lagi yung kapakanan ng pamilya. Kagaya mo nga, no, ang lalaki hindi masyado nagsasalita, pero within their system, hindi na mga binabata. So, financial issues, andyan na yung family issues, relationship issues with your wife and with the children. Kung kasama pa ang in-laws mo, pwede rin yon. Issues sa in-laws, sa mga extended families, sa napakarami. Pwede ka rin magkaroon ng, dahil sa mga overwhelming na issues na yan, kinakain na yung katawan mo, nagkakasakit ka na. Ayan. Minsan apektado na yung weakest part ng organ mo o system mo na apektuhan na. Honestly, dumating yung time na, di ba, nagkasakit yung wife ko, grabbing stress, ang tinira sa akin, blood pressure, di ba? Nag-160 over 120. Siya naka-confine, ni-rush din ako sa ER. Ayan, so pwede mangyari yon. At napansin katawan ko, pag meron akong problema, meron akong mga wino-worry, nagkakaroon ako ng skin pruritus. Nangangati ako. Oo. At minsan yung kati ko nagpapantal. Hindi ko alam kung nakararap na kayo noon. So, health issues. Sumunod, meron ka pang issue sa sarili mo. Okay, kung paano mo i-handle yung mga bagay na yon. Kaya napakarami talaga. So, financial, tapos ngayon ay family. Sabihin natin, relationships.
1: Oo. So, ngayong gabi siguro, Pam, mag-focus tayo dun sa ano, sa sarili mo. How do you handle your ano, your
3: worry?
1: Oo. Magandang talakayan yan natin. Pero before we move on, I would like again to read Philippians 4:6-7. Sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay ay ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Yan yung verse na binasa natin last Monday, at ito rin ang panimulang verse ngayon galing sa Philippians 4:6-7. Dahilan sa ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat ng inyong puso at isip. Mga kaibigan, I would like to request Pam to lead us in our prayer bago pasimulan ni Pastor ang kanyang lecture. Pam?
2: Okay, let's pray. Maraming salamat, Panginoon. Once again, itong pagkakataon na ito ay ibinigay niyo po sa amin upang ma-extend namin ang aming tulong dun din po sa mga kalalakihang dumaraan sa the same situation na napagdadaanan ng regular at normal na mga lalaki na kasama namin po. Maraming salamat po sa presensya nila, kasi sila po ang nagbibigay sa amin ng feeling of being protected and being safe around them, O Lord. Please allow us to be anointed by your Holy Spirit na aming sasabihin ay makakatulong sa aming mga tagapakinig at maka-extend po ng magandang pakiramdam sa kanila na galing po sa inyo. Ito po ang aming sagot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi po, once again, si Pastor Ponch pong ating kasama. Siya po ay isang ama, isang asawa, isang pastor, isang counselor, isang teacher. At most of all, siya ay isang lalaking, sabi niya sa akin, vulnerable. Huwag ganyan po, ha? Vulnerable lang. At kasama, ito po ay ibibigay namin sa kanya ang pagkakataong ito upang pag-usapan natin kanina off the air, Pastor Ponch. Sabi ko kay Doc Lane, ano kaya ang mga worries ng mga lalaki may kinalaman sa mga babae, di ba? Pero ngayon, pag-usapan natin kung ano po, paano nila paglalabanan ito, because man or woman has man, Mr. has Mrs. with an S, female has male in it, and she has an he in it, madam has an Adam in it, and mental illness has men in it, menstrual cramps has men, mental breakdown has still men. Then of course,
1: lahat
2: is
1: may
2: also men. And well, last is gynecologist. But you know what? Our world has its history. So we are really proud to have men with us. Good evening,
1: yes.
2: Pastor Ponch.
1: And Pastor Ponch, kaya natin ito tinatalakay dahilan sa isa ito, Pam. Sa survey ng AWR, isa ito sa request na talakayin natin, because we wanted to tell yung mga kalalakihan na nakikinig po sa atin, ano ho, na hindi ka po nag-iisa. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng nai-experiensyahan mo. There are so many of you, no? Or maybe majority of you. Ang ano lang niyan is, how do you handle your worry? How do you handle your stress? Kaya nga, naimbitahan natin si Pastor Ponch para bigyan tayo ng kalinawan at bigyan tayo ng mga tips, bigyan tayo ng mga kung paano ang mga pamamaraan kung paano ito ma-handle. Okay, so Pastor Ponch.
3: Okay, so siguro gagawin ko ito napaka-general na lang na presentation at personal na karanasan. Kagaya nga ng sinabi nyo, no, maraming mga issues na dumadating o dumaraan po sa isang lalaki. pwedeng salapi, pwedeng babae, pwedeng relasyon sa biyanan, pwede sa kaibigan, ano po, tapos pwedeng sa trabaho, pwedeng issue mo sa trabaho, I mean sa profession mo, marami ano po. So, paano natin na-handle yan? Ako, alam niyo ba, dumating sa point ng buhay ko na ang struggle ko, magpapastor kaya talaga ako? Magkapatawag ba akong pastor? Ayan, di ba? Issue yan eh. Kasi initially, yung pagiging pastor ko, nagpunta ako ng AUP, ay nanay ko. Gusto niya maging pastor ako eh. Bakit niya ako gusto maging pastor? Kasi gusto niya, nung una, maging pare ako. Tapos, nung maging na-convert siya sa SDA, Christian, gusto niya maging pastor ako. At talagang dinedicate niya ako. Ayan, kay, ang tawag niya, beloved father. So, pupunta ako ng UP Los Baños para maging agriculturist. Dinala niya ako sa AUP para maging pastor. Doon pastol ng tupa o kalabaw, dito pastol ng tao.
2: Ayan,
3: struggle sa akin niya. Worry ko yon. Okay? So, paano nag-cope? Ano po? Pangalawa, nagka-pamilya ka na. Ayan. Tapos, issue sa pag-handle ng pamilya. Tapos, kahit may pamilya ka na, okay, maraming mga ibang level naman ng mga stresses na dumarating sa buhay. Okay? Tapos, habang tumatanda ka, nagkaroon ka ng mga anak, ayan, tapos hanggang sa nalipat ka sa iba't ibang distrito, alam niyo ba ang research na ginawa ko nung nag-masters ako, factors contributing to ministerial dropout. So, kasi for several times I really dropped out from the kumbaga from the ministry, definition yung direct pastoral work nasa field ka. Kasi ngayon ang ministry natin marami na eh, pag nasa school ka ministry na rin 'yan. Dati ng panahon namin, ang tinutukoy na ministry talaga, direct, pastor ka sa field. Kaya pag nagpunta ka sa school, iba na yung definition. Umalis ka na sa pastoral ministry. Nagpunta ka na sa iba. Ang tawag na sa amin noong time na yun, dropout. Yun ang definition of term ko. So, factors contributing to dropout, no? At alam nyo, nakita ko ang sarili ko doon. Ayan. Pag ang isang problema na parabagang pinipiga ka, o mag-explode ka, minsan ang isang coping na pinakamaganda is learning to say no. Okay? Kasi minsan gusto i-project yung magandang image. Ito kasi ang gusto ni inay eh. Dapat magkapatuloy ako eh. So ayaw mong umalis pero sasabog ka na. Di mo na kaya. So ang gagawin mo, haharapin mo ngayon to. Kausapin mo si inay. Inay, okay, mahal ko po kayo. Pero ang ministry po na gusto ko halimbawa ay sa school. At actually yun talaga nangyari. Marami pang mga factors na nag-contribute. Pinili ko ang school. And for mas marami akong panahon actually sa school. More than almost 20 years ng buhay ko nasa school ako. School and college. Ang nasa field ako, nasa 5 years lang yan. From South Central to CLC. So, paano tayo nag-cope? Ano po sa napakaraming issues na yan? Gusto kong i-share sa inyo ang tatlong C. Ayan, okay? Unang C, lahat ito may kinalaman sa connection na you have to really be connected to God. Yan ang priority mo. Tayo mga lalaki, kung di nyo kayang umiyak, sabihin natin sa simula sa pamilya mo, umiyak ka sa Panginoon. Talaga ibuhos mo sa Kanya. Pour out. Okay? Pour out. Okay, yung issue mo. Kasi naranasan ko to sa napakaraming mga struggles ko sa buhay. Lumuluha ako sa Diyos. Usapin mo siya, manalangin ka. At siya ang, kumbaga, ang napakagandang hindi kanya hahatulan eh. Pag si God ang kausap mo, walang judgment eh. Walang critical moments. Walang condemnation. Kumbaga sabi niya, this God is gracious and compassionate. So be connected to God. Yung kanya salita, yung Bible, ano po, napakaraming mga pangako diyan. Kaya kayo mga kadalakihan, ano po, matuto tayong lumapit sa Diyos at ang ating kalakasan ay nasa kanyang salita. Pangalawa,
2: Pastor, wait lang po. Matanong ko lang, kung may nakikinig ngayon at paano naman ako mag-connect sa Panginoon? Paano po ba nila gagawin yung paano po mag-connect sa Panginoon? What's the easiest? Besides reading the Bible, ano pa pong ginagawa nyo para mag-connect?
3: So, ang gagawin lang yan, yung pag-connect sa Panginoon. Halimbawa, hindi mo regular na ginagawa yan. Ha? Sabi mo sa kanya, Panginoon, hindi ko po kaya, paano po ba? Ayan, simpleng usap lang. Panginoon, paano po ba? Hindi ko po talaga alam paano pasisimulan eh. Ibig ko sabihin, with all honesty, maging transparent ka, sabihin mo lang yun naman ng puso mo. Sa Panginoon, hindi issue yung, kumbaga, anong words ang gagamit mo,
2: Hindi kailangan English.
3: Yes, hindi kailangan lang English, kundi kung ano lingwaheng ginagamit mo bilang tao, sabihin mo sa kanya. Kaya alam mo, pinakagusto ko dyan si David eh. Si David na kasalita siya bilang tao. Binasa mo ang book of Psalms, minsan masyasya ka kay David eh. Kung bakit nabulalas niya yung mga ganun salita eh. So, just be real. Lord, nainis po talaga ako. Yan, kinakausap mo na siya. Lord, bad trip po ako sa trabaho. Lord, parang hindi ko na kaya. Susuko na po talaga ako sa trabaho. Lord, paano po ako? Confused po ako. So, ganun lang. Ganun lang ang pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi yung gagamit ka pa ng mga matitinding mga salita dyan. Pag memorize ka ng mga salita, para kausapin siya, hindi po mga kalalakihan po. Maging totoo lang tayo, kung ano naman ang puso natin, hindi binibilang ng Panginoon ang salita, ang gusto ng Panginoon, maging tapat ka sa kanya. Ito, yun laman ito, sabihin mo sa kanya.
1: So, ang ano niyan, Pastor, you being connected with the Lord is how we communicate with Him. So, like what you've said nga, hindi kailangan na ano high sounding or hindi kailangan na theological. Basta sabi nga po eh, you have to talk to the Lord just like you are his friend, no?
3: Yes, tama.
1: Talagang sabi nga transparent. And then ang isa pa siguro niyan pa Pastor, aside sa prayer, aside sa pag-read ng Bible, yung makikipag-communicate ka sa Panginoon. Ang isa niyan ay yung nagtahimik kang nagninilay, no? Meditation. Ayun, nagme-meditate ka. Minsan kasi, sobra na tayong napipressure sa worries ng sanglibutan. Nasusobran tayo kakaisip sa problema, nasusobran tayo sa kaka-text, nasusobran tayo sa panunod ng different social media na nakakalimutan na natin na makinig sa tinig ng Panginoon. So, minsan sinasabi natin, hindi ko man naririnig ang sinasabi ng Panginoon. Sabi nyo, nai-inspire kayo ng Panginoon or kaya binubulungan kayo ng Panginoon. Bakit ako hindi ko marinig? Siguro kasi, it's because we are too much absorbed with what is happening. Sa ating sanlibutan. Or maybe we are too much absorbed with our anger, with our hatred, with our jealousy, na hindi na natin siya napapakinggan. So, connecting or communicating with God is when you let go of everything. Talagang kalimutan mo ang problema mo, kalimutan mo kung anong nangyayari sa mundo mo.
2: Yes, sabi ni Doc Lane, kalimutan mo.
1: Just meditate and, kalimutan and just meditate. Okay, yeah. Go ahead po.
2: Pastor, ano pa po ba ang paano kayo nag-transition? For example, kasi ang transition na gusto kong malaman kung paano nyo ikinop yung sarili nyo from being outside, sabi nyo nga, dropout. Paano, besides connecting to God, what were the things that you did, that you have done para kayo totally masoak in dun sa gusto ng Panginoon na mangyari po sa inyo as a minister of His Word? Not only of His Word, but His work to be done in your life po.
3: Okay. Ang nangyari kasi dyan, si Mrs. ay, syempre nagbuntis kami doon sa unang anak, nagbuntis siya. Tapos nung time na yon, nag-aaral ako sa CPE, Clinical Pastoral Education. Tapos, nung time din na yon, nagpo-proceed ako sa doctorate ko dyan sa...
2: Ayas.
3: Hindi sa Ayas, sa isang school dyan sa may... dito sa may... Quezon City o Antipolo, ayan, okay? Tapos, paikliin ko na yung kwento, sumabog yung palatubigan ni Mrs., okay? Nirush namin sa hospital, tapos diniklare ng doctor. Actually, nag-congratulate, congratulations, Ponch, meron kang anak na lalaki.
2: Wow.
3: Congratulations. Pero ikinalulungkot ko. He's dying very soon.
2: Ooh.
3: Ayan. Okay, kasi nung pinanganak po siya, premature baby, tapos ang dami niyang dugo. Ang dami niyang dugo talaga. Tapos sabi ng doktor, antayin lang natin siyang mawala ng hininga.
2: Ooh.
3: Tapos yung biyanan ko nandoon, saka yung nanay ko, ang sabi ng nanay ko, kung wala na po magawa ang science, meron pa po kaming Diyos.
2: So,
3: nag-pray po kami. Pagka-pray po namin, nag-pray ako individually. Nagpunta ako doon sa pinaka-parish nila, sa church nila. Ang dami nga santo doon eh.
2: Mm-hmm.
3: Pero doon ako nag-pray.
2: Mm-hmm.
3: At ang sabi ko sa Panginoon, confused ako kung ako po ay magpapastor o itutuloy ko yung pagkapastor ko. O magpapatawag akong pastor.
2: Mm-hmm.
3: Lord, ang sabi po ng doctor, our son is dying. Pero kayo po ang source ng life. ay yung source ng lahat ng bagay. Nainis po ako pag gusto, pag tinatawag akong pastor kasi parang hindi pa ako ready, hindi pa po ako prepared. Lord, kung talagang tinatawagan niyo po ako, may calling kayo sa akin. Lord, meron akong request sa iyo. Ang request ko sa iyo, give us this child.
2: Alam
3: niyo po, ang ito pong anak namin by God's grace and mercy. Sabi ng doktor, nabuhay po siya actually, nabuhay siya, pero ito pong sabi, ito pong mangyari sa kanya. Magkakaroon siya ng brain abnormalities. Magkakaroon siya ng blindness. Ano pa?
2: Ang dami naman.
3: Magkakaroon siya ng deaf. Ayun, deafness ba ang tawag doon? Magkakaroon siya ng limping. Kasi kami po ay merong ABO incompatibility ni Mrs. Hindi compatible na dugo namin. At tapos placenta previa totalis pa siya.
2: Oh, grabe na.
3: Ang daming case po niya. Alam nyo, talagang si God may plano. Isang gabi, biro niya, naka-incubator ba ang tawag doon? Naka-incubate yung... naka-respirator yung bata, nag-brown out po. Lahat ng babies na katabi niya patay. Si Ian lang ang buhay. Tama? 1 hour na. Nakalabas na sa ICU, nandun siya sa Nico. Tama na, sa Nico na siya. Yes, tapos nag-brown out po ma'am. Yung kanya mga kasama patay, siya ay buhay. Tapos, wonders upon wonders po. So, sabi ko, Panginoon, meron ka talagang plano. Yun ma'am yung time, yun ang transition.
2: Lord, yun ang ano, parang yun ang point of decision.
3: Yes, point of decision. Okay. Kasi noong una, ang decision ko, nag-decide ako sa buhay ko because of my mom. Pero when that happened, sabi ko, Panginoon, ikaw na nag-decide para sa buhay ko. Okay, so ma'am, yun po ang transition ko. Kaya, ayun po, nagpatuloy na ako sa ministry.
2: Did you, parang ito bang kwentong ito? Naikikwento niyo po ba ito palagi o...
3: Hindi, ma'am.
2: Is this the first time that you have told this story?
3: Yes, ma'am. Sa ganitong platform. First time. Pero last time na ikwento ko siguro to, baka years ago na, baka 10 years ago na eh.
2: Talaga ba?
3: Hindi na siguro. Hindi. Kasi ma'am, ang dami niyang kwento. Alam niyo ba yung panganay namin? Lagi kami na kay Tamesis. Yung si Tamesis ay lahi ni Jose Rizal.
2: Ano
3: si
2: po
3: Jose
2: yun?
3: Si Jose Rizal Rolo Vela, sa mata. Yung gumagamot ng mata.
2: Opo.
3: Ang sabi ni Tamesis, yung po panganay niyo, bago siya mag-grade 6, mabubulag siya. 800 ang grado ng mata niya. 700, 800. Ano po? Mabubulag po siya. Ihanda niya na yung sarili niyo. Matindi po ang progression ng kanyang blindness, no? Pero nagtaka po si Tamesis. Bago siya mag-grade 6, dineclare ni Tamesis, yung apo ni Jose Rizal, hindi na po mabubulag ang anak niyo. Nagtataka po kami.
2: Praise God.
3: So, miracle. Another miracle. Sabi po ng doktor ng brain niya, ang anak niyo po magkakaroon ng abnormalities. Either siya po ay both extreme po ang pwede niyang puntahan. Pero ang tendency po niya, yung extreme brain retardation. Alam niyo po, nung lumabas po yung anak namin, nung lumalaki na siya, natawa po ang doktor. Sabi niya, ang inclination ng anak niyo ay hindi sa retardation, kundi sa maganda. Ayan.
2: Parang normalcy.
3: Yes, okay. Pangatlo, pinanganak po siya, hindi makalakad. Magtutuyo siya ang dami, no? Pinagawa na siya ng doktor ng orthopedic shoes kasi hindi makalakad eh. Deform ang paa ng bata. Okay, epekto po ng aming blood incompatibility. Ang daming prayers na ginawa po, ang daming prayers, no? Yan ang pinakamagandang coping namin. Pero alam niyo, yari na yung sapatos. Isusuot na yung sapatos. Alam niyo, isang araw sa Mindoro, yung anak po namin biglang naglakad.
2: My.
3: Yari na ang orthopedic shoes, ha?
2: Oh, I'm having goosebumps, Pastor. I'm having goosebumps. Praise the Lord.
3: Opo. Tapos, mama, ang isang isipan niya, stuttering, bulol, tapos hindi niya kaya magsalita ng maayos. Pero 1 year and 7 months, memorize siya na ang? Yes, na biglang nagsalita. Bigla siya nagsalita, 1 year and 7 months. Oho.
2: So, Pastor!
3: Ang tawag na sa kanya dyan sa Medulo Santos, si Dr. Bitangkol, no? Dr. Bitangkol. Kilala siya dyan, the miracle baby.
2: Pastor, that's your turning point. God is letting you see something. See what I can do? Do you still doubt me?
3: Yes. Okay. So, alam niyo na, tapos yung pangalawang baby namin, gano'n naman, aid naman kami. May issue na naman. Pero, blood, alam niyo pang anak namin, double blood transfusion pa. Pinanggal yung blood na A, ipinasok ang O. Habang nilalabas yung A, pinapasok. Para lang nabuhay. Okay? So, alam niyo po, yun ang transition na ginamit ng Panginoon to lead me sa ministry para maglingkod sa Kanya. Okay? So...
2: Praise the Lord, Pastor. Alam niyo po ba, para bang yung Panginoon na mismo na ikaw, Ponching, Ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Why do you doubt me? Why do you doubt where your mom leads you? Magta-time check lang po tayo, Pastor. The time is 8:31 in the evening. Habang po kinakausap po ni Doc Lalain ang ating isa sa mga tagapakinig, gusto namin po patiyan ang mga followers po namin sa Facebook. Kayo po ay nakikinig sa Adventist World Radio sa Mindful Chats. Good evening po kay Ma'am Rose Olarte. Hello kay our Christian Roda sa ating mga tagapakinig. Sinong nandito? Si Ma'am Richelle Araniego Bayona at si Ma'am Eloisa Valino, Ma'am Regina Bernardino Abrahano, Lucila De La Cruz Corazon Brena, Ers Del Carmen Sodelva, Rosalinda Horquia, Arlene Aradaza, Belia Magsino, Edna Baserbolino, and who else? Rose Derecho at Belia Magsino Lens Hashimoto, Agiri Ray, magandang gabi po. At magandang gabi po sa lahat ng mga nagsumusubaybay at nagpapadala po ng kanilang mga, if you want to get engaged with us po, pwede po kayong makipag-ugnayan po sa amin sa numerong 0918-944-7891 at meron po kami tayo mga chat boxes sa Facebook at sa YouTube. Sabi ni Doc Lalain, she's getting in touch with one of our listeners. We are praying silently for her. We hope that we could be of help to her kasi medyo po she is bothered by what she is going through right now. Tayo po ay nag-uusap tungkol po sa paano nag-cope. Nag-cope ang mga lalaki sa mga problemang kinahaharap niya. Pakikinig lang po, nakikinig po tayo kay Pastor Ponch at yung mga milagrong naganap sa buhay niya. Isn't it wonderful to have a God like him, Pastor? What else do you have? Do you want to share with us po? Hindi na natin alam kung paano papantayan, kung paano siya paglilingkuran. What more did you do, Pastor, to cope up with whatever? The first one is connect, di po ba? What's the second one, Pastor?
3: Ang second ay connect your life to trusted people. Hindi lang basta ikaw ko-connect, no? Mag-connect ka sa mga tao, mga pagkatiwalaan mo. Mm-hmm. Siyempre, nandiyan yung pamilya mo, kumunik kami sa immediate family members, okay, mm-hmm. sa mga extended family members. Alam mo, nung gumawa na ang Panginoon ng kumbaga ng paraan para dalhin ako sa paglilingkod sa Kanya, alam niya, sabi ko sa nanay ko, instrumental po kayo kung bakit ako magagawa ngayon. Oh. Dati, hindi siya instrumental. Kumbaga, piniwersa. Ayan.
1: Para na torment.
3: Yes, ngayon, ginamit na siya.
1: So, amen.
3: Kumbaga, kumunik tayo sa mga tao na nagmamahal sa atin. Kumunik ka sa asawa mo. Ayan, ano po. Napakahalaga po ng kumukunik ka sa asawa mo, sa pamilya mo, maging sabihan mo, sa mga tao na may tiwala, pananampalataya rin sa Diyos. Hindi lang sa basta tao, ha? At kung kinakailangan, kumunik ka sa isang Christian therapist. Ako po, is counselor ako. Pero lagi kong pinapayo sa mga, nung active pa ako sa counseling, kung hahanap kayo ng therapist o counselor, kumanap kayo ng Kristiyano. Mm-hmm. Yung kumikilala kay Kristo, kumikilala sa Diyos. Para dadalhin kayo ng inyong therapist kay Kristo. Mm-hmm. Kasi Kristo ang ating greatest counselor. Okay? Kaya yan po ang second C, connect to people. Mm-hmm. Hindi po nakakahiyang kumunik tayo sa isang professional counselor. Mm-hmm. Hindi mga lalaki, honestly speaking, meron po akong mga kaibigan. Mga kaibigan pwedeng pagkatiwalaan. Mm-hmm. Kumunik po tayo sa ala. Akin na meron din kayong circle of friends. Kung mga babae, meron sila, ang wife ko meron siyang circle of friends eh. Ang tawag niya, virtuous woman.
1: Oh yeah, okay? Wow.
3: Ako naman, meron din ako ng circle of friends. No? Maliban siyempre sa mga kapatid kong lalaki, na may mga kanya-kanyang pamilya, meron din akong circle of friends na mga pastor. Okay? Pero yung solid tree, ang tawag namin GPS. Dati, actually, lima kami. Isa nasa Bacolod.
1: Bakit po GPS?
3: Growing People Solution, yung pangalan ng aming
1: wow.
3: grupo.
1: Wow!
3: Okay. Si Pastor Glenn, si Pastor Pablo. Meron kaming grupo talaga, isang pangalan, Kapwa. Isa nasa Cebu, namatay na si Sir Calip, kasama rin yan. Isa nasa Australia na. So, mga lalaki, importante meron kang grupo na mapapagkatiwalaan mo na uunawa sa'yo. Kaya connect to people. And pangatlo, ito yung napakahalaga para sa akin, connect to yourself.
1: Oh, how do you do that?
3: Ibig sabihin lang nun, okay, kinakailangan i-recognize mo, Ponching, na ikaw ay tao. May lalaki ka, pero tao ka na kagaya naman, sabi nga naman eh, na nasasaktan ka rin, nalulungkot ka rin, pwede ka rin lumuha, pwede ka rin sumuko, pwede ka rin ma-burn out, pwede ka rin ma-fed up, pwede ka rin magalit, pwede kang sumigaw. Lalaki ka. Kaya unawain mo yung sarili mo. Take care of yourself. Pangalawa, punching, learn to say no. Pastor ka. Ah, naglilingkod ka sa mga tao. Pero kung protektahan ang image mo, hindi mo kayang i-provide ang lahat sa tao. Hindi ikaw ang Messiah Ponching. Hindi ikaw si Kristo Ponching. Ginagamit ka ng Diyos, pero hindi ikaw ang Kristo. Kaya wag mong batain at sagutin ang lahat ng pangangailangan ang tao. Learn to say no. Yan ang sasabihin ko sa mga lalaki. Okay? Learn to say no. Ano po? Pero ang priority mo, mga lalaki, kung may pamilya ka, pamilya mo, yung asawa mo, yung mga anak mo. Okay? Kaya silang unang tutulungan mo. Ayan. Okay. Pangatlo, talagaan mo ang kalusugan mo. Learn to pause, to rest. Ayan, di ba? Kung meron kang kakayanan mag-travel, kahit dito sa local, mag-travel ka. Kung wala kang pang-travel, di, magpunta ka lang sa malalapit na ilog, dagat, at doon ka mag-meditate, mag-reflect tungkol sa buhay mo. At syempre, iwas ka sa alcohol, hindi nakakatulong yan ha, sa mga hazardous vices, iwas sa mga bisyo, huwag mong puntahan ng droga, huwag mong puntahan ng alak, no? Huwag mong puntahan ng bar, huwag mong puntahan ng prostitution, ang babae, hindi makakatulong yan, lalo pang lalala ang problema mo. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Matuto ka magbihis. Paliguan mo ang sarili mo, no? Kailangan mo nga bumili ng halo-halo, itreat mo ang sarili mo ng halo-halo. Huwag kang manghinayang. Kaya, at marami pang iba ng pag-aalaga sa sarili na kinakailangan gawin ng isang lalaki. Yes, kausapin mo yung lalaki mo. Yung sarili mo, kausapin mo sa salamin, punching, okay? Ba't masyado nang magulo yung mukha mo? Mag-ahit ka naman, okay? Ayusin mo ang buhok mo. Kaya kung masyado ka nang tumanda at pagputi, pwede bang baka mag-dye ka naman ng konti? Okay, basta yung dye na hindi hazardous. Kaya napakaganda ma'am na ang isang lalaki ay nag-iingat din po o nag-aalaga ng kanyang sarili. Lalo na, ako po nagkapasalamat ako, thankful ako, sabi nga ng wife ko. Kasi kumbaga hindi lang siya ang inalaga yung sarili niya eh. Gusto niya rin na Ponch, alagaan mo yung sarili mo. Kasi sa pag-aalaga mo sa sarili mo, naalagaan mo rin kami. Ayan. Huwag mo papalakiin ang kwan mo, ang tiyan mo, Ponch. O binapantayan po ako ng wife ko. Kasi Ponch, kung gusto mong humaba ang buhay mo, i-maintain mo yung kwan mo. Ano tawag ba rito?
1: Yung abs.
3: BMI. Okay, wala namang abs, pero at least hindi, alam mo yun, di ba? Kaya, kaya ma'am yun, ang lalaki, minsan masyado tayong protective sa ating masculinity.
1: Image.
3: Ano po, image, no? Tandaan mong importante yung totality ng iyong being. Kumukupas lahat, pumuputi ang buhok, kumukulubot ang mukha, pero ang importante, nandun yung magandang esteem. Okay? At ang pinakamagandang esteem at confidence, of course, yung relasyon ng isang lalaki sa Diyos.
1: Amen.
3: Yung tunay na lalaki na kaugnay kay Kristo.
1: Ayun. Yeah.
3: Real man. Okay? Real man. Nakaugnay yan kay Kristo, nakaugnay yan kay God. Siya ang lakas natin, siya ang kapangyarihan natin, siya ang stronghold natin, siya ang defense natin, siya ang source of everything kayong mga kalalakihan. Ano po? Kaya take care of yourself.
1: Wow, that's a lot. We have a handful na pwede nating pagkunin ng ating mga kapulutan. Ang dami no na isang bag full of something. Doc Lane.
4: Okay, so going back, parang isang sipa lang yung natalakay ni Pastor.
1: Tatlo na po.
4: Ano na nga yun? Connection?
1: Connection sa Diyos. Connection sa sarili, sa mga Christian friends.
4: Okay.
1: At
4: so,
1: connection to yourself. Oh, natandaan ko lahat.
4: So, isa, it's connection to God, to yourself, and to the people you love.
3: Yes, yes po.
4: Kailangan talaga natin ang connection. Ano ho, pag walang connection, talaga, you will be left alone and no one is an island, di po ba?
3: Kaya nga sabi mo, real man connects.
1: Yes.
4: Dapat may support group ka.
3: Oo, meron. Importante. Oo.
4: So,
3: kaya nga sabihin mo kay Ma'am Lale, sabihin mo kay Sir Dan, buhayin niya uli ang 1-2-4 squadron ng mga lalaki.
4: Oo nga.
1: kasi support group 'yon. Actually, ang support group kasi hindi lang ang support group kasi hindi lang naman 'yun yung ano eh, yung umiinom ka, yung may may kasama ka lang, may kausap ka lang, may yung iba kasama sa pickleball, asawa ko. Mas marami pa ang kaibigan ngayon kesa sa akin, Daylan, sa sobrang dami ng kanyang ka-pickleball. Just imagine, in one night, siguro ang mga nakakasama niya, more than 30, no? Wow. sa isang gym. And he is more popular than me. Mas kilala pa siya sa aming community kasi siya nga yung... And nakikita ko sa asawa ko noong when he gets connected with pickleballers, naging masayahin siya, naging outgoing siya. Alam niyo naman yung asawa ko, mga kaibigan.
3: Tama.
1: Talagang ano siya, isang salita.
3: Tama, tama.
1: Diba? Mabubulok yung... mapapanis yung laway kasi hindi nga nagsasalita. Pero ngayon, talagang he is very much outgoing. And talagang I would agree with you, Pastor, that connection with friends is very important because ito na yung support group mo, no?
3: Tama.
1: Parang nakakalimutan mo na yung kahit may problema ka, pag may kausap ka, may support group ka, nakakalimutan mo kahit sumandali. Pero ano kaya ang talaga hindi temporary na makakaalis sa pagka-worry mo, pagka-stress ng isang kalalakihan?
3: Well, kung personally ko, kung tatanungin mo, yung kino-quote mong verse, yan ang the best antidote for stress.
1: Oh.
3: Okay? Instead of worrying, pray in all situation. Okay, di ba? Sabi dyan, pray in all situation. Instead of worrying, pray with thanksgiving. Be grateful. Alam niyo yung taong mapagpasalamat? Wow, nakakaalwa ng buhay. Nare-release eh. Pero yung taong maraming reklamo, yung taong maraming murmuring, maraming ungrateful sa buhay, ano niyo po, ang daming problema niyan. Hindi tayo makakakope niya sa buhay eh. Kaya pray with thanksgiving. Tapos ang sabi naman ng Panginoon, ang bait niya eh. Pray and supplicate. Yung, di ba, yung word na supplication, ang root word niyan is supply. Kaya magsusupplicate tayo kay God kasi siya ang source ng lahat ng supply natin. Kaya tayo mga lalaki, kung issue natin ay pamilya, kung ano ipoprovide natin, then punta tayo sa source. He is the source of everything. Ano po. Kaya lapit lang tayo sa Kanya at alam natin na si God ang magpoprovide po sa atin. At napakabuti ng Panginoon. Napakabuti. Agaya nga ang sabi ko sa inyo nung unang gabi, nagpe-pray ako. Sabi ko, Panginoon, umalis na po ang wife ko. Tulungan niyo po na makakuha siya ng maraming kliyente. Ayan, di ba? Oh. Kasi yun ang kaya kong gawin. Yung scale ng wife ko, hindi ko kaya yon. Okay, nung med rep siya.
1: Talagang the best talaga yan si Ma'am Elma. I would attest to that.
3: So, ang ginagawa ko, kinokonnect ko si Ma'am Elma sa source of everything.
1: Yes.
3: Okay, sabi ko, you prosper my wife. Ayan, sa kanyang ginagawa. Kasi kayo po ang nagbigay sa kanya ng skills ng sales and marketing. Okay? Kaya, importante po ma'am. Para sa akin po, honestly speaking, yung verse na sinasabi nyo, yan ang best antidote for stress.
2: Sabi nga po nitong follower natin, Pastor, focus on Christ, not to crisis. Wow.
1: Yes, I love it.
2: Si Ma'am Loisa Valino. At saka, meron pa po ditong nagre-request ng prayer si Ma'am Lucila de la Cruz. Hayaan nyo po, yung ating mga prayer warriors are taking notes of your request kasi po, ang powerful, the most powerful weapon that we can have in our lives is prayer. At ito po ha, yung mga kalalakihan, bidang-bida sa buhay ng mga kababaihan. Huwag kayong mag-alala. Di ba kanina, binasa ko lahat ng mga, yung source ng ating comfort is that, although they're included in the problems that we face, women, kasi nandun yung pangalan nila, men, or we, men.
3: Okay.
2: Nandun din yung men, they are also on equal, parang yung ating problema, nandun din yung solusyon sa kanila. Because they make our, you remember our God is a man. Do you know that?
3: Tama.
2: And we can always go to Him. Pero bago ako makalimot, Pastor Ponch, gusto kong batiin ang kapatid ni Pastor Ponch, si Ate Patang, happy birthday.
3: Yes.
2: Bago ko makalimutan, kasi mag-take away na po si Pastor Ponch at saka si Doc Lalaine. Kaya magpapatiin ko na si Ate Pat ng happy birthday.
3: Yes. So, binati mo yan. Kaya babatiin ko na rin yung kapatid ko, no? Patricia, happy birthday. malapit din na pinagdadaanan ng husband ni Pati, pag-pray niyo rin.
2: Ah, yes.
3: Actually, ang cancer po niya ay, ang term doon, metastasize na ba?
1: Okay. Oh, metastasize.
3: Pero alam niyo, sabi ng doktor, sa papel, sana patay na siya. Pero hanggang ngayon po, buhay pa siya.
2: Oh, God is good.
3: Kasi swimming pa.
2: Oh, okay. Wow.
3: Hindi naglalakad, pero kaya niya mag-swimming.
1: Yes.
3: Yeah, pag-pray po natin. No? Si Bill, ang pangalan niya si Bill.
1: Therapeutic kasi yun.
2: Get well soon. Sige po, yes. Ano po yung takeaway, Pastor? Your
3: so,
2: last takeaway.
3: Ang takeaway natin, ulitin ko po yung sinabi ko kanina, mga kalalakihan, ang tunay na lalaki na kaugnay kay Kristo. Real men. Real men is connected to Christ. God bless po.
2: Thank you very much, Pastor Ponch. And Doc Lalaine.
1: Yes. Mga kaibigan, punong-puno po at hitik na hitik ang ating pinag-uusapan. And habang ang prayer warriors natin ay nananalangin sa ating mga kaibigan na kailangan ng prayer, we would like to let you know, mga kaibigan, na habang tayo ay nagtatalakayan, ang ating mga prayer warriors ay busy sa pananalangin po sa inyo. At kaibigan, kung ikaw po ay nakikinig sa amin, napapanood niyo po kami, huwag ka pong mag-alala kahit napaka-depressed na po ng iyong pakiramdam. If you think that the world is against you, that everybody is against you, please remember, kaibigan, na mahal ka ng ating Panginoon. He is right there beside you now. So, huwag ka pong susuko sa buhay, kaibigan. Just hang on to Him. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Maraming salamat, mga kaibigan. Ito po ulit ang inyong kaibigan sa radyo, Lelaine Ceron Alfanoso.
2: For all our listeners, from all our followers na may pinagdadaanan po ngayong mabigat, this is a very special prayer, including those who are sick, those who are sick in the mind, and everyone, Father, and okay, everyone. Pastor Ponch, can you please?
3: Okay, let's pray. Dakila po namin Diyos, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sapagkat kayo po ang Diyos na tapat, nagmamahal, kumakalinga, nagpapatawad, at nagsusustain ang lahat po ng aming pangailangan. Dakila po namin Diyos, marami po kami mga listeners namin na meron ding mga issues, mga pangangailangan, mga suliranin po sa buhay. O Panginoon Diyos, sa mga oras pong ito,

0: na parabagang hindi sila nakaranas ng pagkapatawad mula sa tao. Panginoon, iparanas niyo po na kayo po ang tunay na nagpapatawad. O maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal. Purihin po kayo ngayon at magpakanman sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen.
1: Maraming salamat po, Doc Lane. Good evening po, Pastor Ponchon. Thank you very, very much. Regards po kay Ma'am Elma at saka kay Mami na nandyan po sa tabi nyo. Doc Lane, last greetings po, Doc Lane.
2: Thank you. Thank you, Sis Elma.
3: Thank you so much.
1: Opo, maraming salamat. Good night and God bless. See you again.
4: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang gabi, bayan. Alam niyo po ba na sang-ayon sa pinakahuling mga statistics natin sa ating mundo, nakikita niyo ngayon sa inyong screen ang pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga tao. Pangunahin po dyan, number one, na kumitil ng about 17.8 million ng taong 2017 ang cardiovascular diseases o namatay sila dahilan sa mga heart-related na mga sakit. By the way, hindi po kasama doon yung mga broken-hearted. Pagkatapos po, yung cancers. Ang cancers po ay pumatay ng halos 10 milyong mga tao kada taon. Sumunod po dyan yung respiratory diseases o yung mga sakit sa baga at sa paghinga na kumitil ng almost 4 million. Yan po ay kasama sa mga respiratory diseases. Alam niyo po ba, sa banal na kasulatan, ang ating Panginoong Diyos ay nagtala din ng mga mahalagang mga paalaala at mga gabay upang hindi tayo mamatay ng maaga. At hindi lamang iyon, upang ma-enjoy natin ang buhay natin dito sa mundo. Ang talata pong ito ay nasa ikatlong Juan, talatang 2. Minamahal, sabi ng banal na kasulatan, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Baliwanag po sa talata na hindi lamang nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang niya nais na tayo magkaroon ng kaligayahan, yung tinatawag nating emotional, psychological wellness, kundi nais din ng Panginoong Diyos na bumuti ang ating mga katawan. Eh, napapansin niyo naman po eh, kapag ka po ang inyong mga katawan ay masakit. Masakit ang inyong ulo, masakit ang inyong mga kasukasuan, o sa panahon na meron kayong physical ailment o physical na nararamdaman, naapektuhan din po ang inyong isip, naapektuhan din po ang inyong emosyon, at naapektuhan na ang mga maraming bagay sa ating buhay. Kaya sa banal na kasulatan, may panawagan sa huling aklat ng Biblia, ang aklat ng Apokalipsis sa 14 talatang 7. Ito po ang nakasulat. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Sa mga huling araw po, at naniniwala tayo isang ayon sa ating pag-aaral, na tayo ay nasa mga huling araw na nga. May panawagan na magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Marahil itataas ninyo ang inyong mga kilay at sasabihin natin, paano magbibigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan niyo po ang sabi ng 1 Korinto kapitulo 6 talatang 19. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ng inyong katawan ang Diyos. Kung sa aklat po ng Apokalipsis, may panawagan na magbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos, ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng kaliwanagan, paano tayo makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos? Bukod po dun sa ating mga ginagawang pananalangin, pagkanta, pagsamba, sa banal na kasulatan po pala, yung ating mga katawan na templo ng ating Panginoong Diyos ay instrumento upang makapagbigay luwalhati sa Kanya. Itatanong pa natin, paano ba magbibigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga katawan? Pakinggan niyo po ang Jes 31 ng 1 Korinto. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiino man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa talatang ito ay napakalino na po kung paano tayo magbibigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos bilang tugon sa panawagan ng sinugong anghel sa aklat ng Apokalipsis. Kung tayo daw po ay kumakain at kung tayo ay umiinom at anuman ang ating ginagawa, gagawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi, sa kabilang banda ng talatang ito ay sinasabi din sa atin na may mga pagkain at mga inumin na hindi nakapagbibigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Simulan po natin sa inumin.
Sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 20, talatang 1, ito po ang sabi ng Biblia. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sinumang napaliligaw nito ay hindi matalino. Sa banal na kasulatan po, napakaraming mga sitas at mga talata ang maliwanag na kumukundi na sa consumption ng strong drink o yung tinatawag nating alcoholic beverages. Yun daw pong alak ay manunuya at manggugulo. Tayo naman po sa Pilipinas ay hindi naman po tawag natin ay hindi naman tayo iba o hindi naman natin alam naman natin ang mga nakikita natin may kinalaman doon sa panahon ng inuman. Sa panahon ng inuman, diyan lumalabas ang maraming kaguluhan. Diyan lumalabas ang maraming aksidente. Diyan lumalabas ang maraming mga away na hindi sana mangyayari kung hindi lasing ang mga tao. Sa aklat pa rin po ng Kawikaan, Kapitulo 23, talatang 29, ito po ang mababasa natin. Sinong may ay? Sinong may kapanglawan? Sinong may pakikipagtalo? Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Silang nangaghihintay sa alak. Silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Ang sabi po ng banal na kasulatan, yun daw pong mga taong may kapanglawan. Yun daw pong mga taong may pakikipagtalo. Eh alam niyo naman na po, kapag kalasing na, nawawala na sa tinatawag nating wisyo. Kung ano-ano na ang kanilang sinasabi, medyo tumatapang at lumalakas ang kanilang mga loob. Alam niyo po, ako ay personal na saksi sa kahirapan at sa sakit na idinudulot ng paglalasing. Alam niyo po, tatanggalin ko na ang hiya sa inyo. Ang amin pong pamilya ay meron kaming mga kapatid, meron po kaming mga kamag-anak na hindi mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At lumalaki po ako ay nakita ko ang hirap ni nanay, nakita ko po yung hirap ko sa tuwing ang kuya ko ay malalasing. Talaga po, pero ngayon po alang-alang po sa aking kuya na marahil ay nanonood din ngayon at sa atin pong mga mahal sa buhay. Ang kuya ko po ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon na tumigil na po siya sa kanyang malalang paglalasing. At ngayon po ay hindi na niya ginagawa. Pero nung kasagsagan po, mga minamahal, talagang may mga pagkakataon po na hindi ako nakakauwi ng bahay. May pagkakataon po na ang nanay ko at ang pamangkin ko at ang aking mga mahal sa buhay aalis ng bahay. At hanggang madaling araw ay hindi makauwi ng bahay dahilan sa pagbawala na gagawin ng aking kapatid. Mga minamahal, yun daw mga lasing, may pakikipagtalo, may daing, may sugat na walang kadahilanan. Eh alam niyo na, kapag ka nalasing, suntok dito, suntok doon, sino daw yung may mga maningas na mga mata. Nakita niyo yung mga lasing, mapupula lagi ang kanilang mga mata. Tama po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sila daw yung mga may sugat na walang kadahilanan at sila yung laging may kapanglawan. Alam niyo po, kapag ka nawala na ang epekto ng alak, kapag ka po pumalit na yung tinatawag nating sakit ng ulo at bukod dun sa physical na sakit ng ulo nila, kundi yung sakit ng ulo na idinulot, na bagkos na ibili nila ng bigas yung kanilang ipinanginom, bagkos na sana ay nagamit nila yung panahon nila sa kanilang mga anak, ay nagamit sa pakikipag-inuman, yan po ay nagdudulot ng kapanglawan. Yung bang kalungkutan, malungkot ang asawa mo, malungkot ang nanay mo, malungkot ang mga anak mo. Kung ano, meron nga ho kaming kasambahay, ay kapitbahay dati sa Kalayaan, Laguna. Alam niyo po ang ginawa naman, lahat ng saging pinagtataga, tinaga ho. Naku, malapit na hong mamunga yung mga saging. Napakarami hong saging, tinaga, walang habas na taga. Eh nung nahulasan, nawala na yung epekto ng kanyang pagkalasing, di tumba na lahat ng saging niya na siya din naman ang nagtaning. Pagsisisihan, wala pong mabuting maidudulot ang alak. Marami na pong tinatawag tayong mga pag-aaral ang ginawa na ang alak ay nakasasama sa ating utak. Alam niyo po, yung utak natin kapag kasinira ng alcohol ay hindi na po nare-restore ang kanyang mga selula. Sangayon sa banal na kasulatan, yung alak daw, sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga kakatuwang mga bagay at ang iyong puso
ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Kaibigan, mabuti pa na ang inumin natin ay tubig o mga fruit juices. Ala kang problema sa katawan mo, ala kang problema sa mga mahal mo sa buhay, ala ka ding hangover, ala ka ding malaking gastos, at mas mabuti pa iyan sapagkat ikaw ay sober, maayos kang makakausap ng iyong mga mahal sa buhay. Alam niyo po, yan ang may kinalaman sa inumin. Ang isang tunay na lalaki, ang isang tunay na Kristiyano, ang isang sumusunod sa ating Panginoong Diyos ay iiwasan ang mga inumin na makasisira ng kanyang katawan dahil ang katawan natin ay templo ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nais ko pong ipaalala sa inyo, ang bagay na ito ay hindi lamang paraan ng Diyos ng pagbabawal sa atin, kundi paraan ng Diyos ng pag-iingat sa atin. Paraan ng Diyos ng pagmamalasakit sa atin. Dahil ilang daang libong mga buhay ang sana ay nailigtas kung hindi lamang sa mga lasing na mga nagmamaneho. Ilang daang mga buhay at mga pamilya ang sana ay buo kung hindi lamang lasenggo ang kanilang mga magulang. Ilang daang libong mga babae ang ginahasa ng mga lulong sa alak at droga na mga lalaki. Ilang mga pagkakataon at mga sakit ng ulo ang naiwasan sana natin. Ilang mga pagpapa-ospital ang naiwasan sana kung hindi naglasing. Alam niyo po, kakalasing, nagkakaroon kayo ng liver cirrhosis, yung tinatawag nating sakit sa atay. At yan po ay nakakasira sa ating katawan. Kaya minamahal, hindi lamang po ito, basta gusto ng Diyos, bawalan tayo. Hindi po. Mahal ng Diyos ang inyong pamilya. Mahal din kayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na kayo'y nagkakagulo dahil lasing. Ayaw ng Diyos na nasasayang ang ating pera dahilan sa mga bagay na makakasira ng ating katawan. Gusto ng Diyos na ikaw ay tunay na maging maligaya. Alam niyo po, sa panahon naman ng pagkain, sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, talatang 29, ay ipinakita ang orihinal na pagkain ng ating unang mga magulang. Ito po ang sabi ng Biblia. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ang orihinal na disenyo po ng ating katawan, ng ating ngipin, ng ating digestive system at ng ating digestive tract, ang orihinal po na pagkadisenyo sa atin, tayo po ay mga kakain ng fruits at saka nuts, ng mga prutas at saka ng mga nuts, kagaya ng peanut at ng mga walnut, mga chestnut at kung ano-ano pang mga nuts. Yan po ang orihinal na pagkain nating mga tao. Mapapansin niyo po yan pagka ikinumpara niyo tayo sa mga leon, sa mga aso, doon sa mga tinatawag nating carnivorous. Ang disenyo ng ating ngipin ay flat sapagkat tayo ay mga herbivore. Flat ang ating ngipin, hindi tayo lalapa ng karne. At makikita nyo naman, kagaya ng mga leon, na nakadisenyo silang ganun. Sila talaga ay, yung kanilang mga ngipin ay mga matutulis. Ang disenyo at orihinal na panukala sa atin ng ating Panginoong Diyos ay kumain tayo ng prutas at saka ng mga nuts. Later on, nang palayasin si Adan at saka si Eva doon sa Hardin ng Eden ay nagpasimula na din silang kumain ng mga gulay. So yan po yung ating original ideal diet. Ngunit nang magkaroon ng dilubyo sa aklat ng Henesis, Kapitulo 7, talatang 2, bago po gunawin ng ating Panginoong Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, ay nag-uto siya kay Noah na kanyang i-identify yung mga hayop na malinis at hindi malinis. Ito po ang sabi sa Henesis 7:2. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. Inulit po yan sa 7:8. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ay kukuha ka ng tigdadalwa. So yun pong mga tinatawag natin na mga malilinis ay tigpipitong pares, yung mga hayop na mga hindi malinis ay tagdadalwa ng kanyang lalaki at ng kanyang babae. Baliwanag po na sa banal na kasulatan ay na-identify na at sinabi na ng Panginoong Diyos yung pagkakaiba ng hayop na malinis at saka yung hindi
malinis. Nang matapos po yung baha at dilubyo at lumabas na sa arka itong si Noe at ang kanyang mga anak, si Shem, si Ham, si Japhet at ang kanilang mga asawa, ay ganito po ang instruction sa kanila ng Panginoong Diyos sa Genesis 9:3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. At kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit huwag ninyong kakanin ang laman na kasama ang buhay nito, ito ay ang kanyang dugo. Sa mga talatang ito ay matututunan natin na ipinahintulot na ng ating Panginoong Diyos na si Noah kasama ng kanyang mga anak at ang mga henerasyong darating ay maaari nang kumain ng laman. Ngunit ipinagbabawal pa rin ang pagkain ng dugo. Ngayon, meron pong mga pilosopong nagbabasa ng banal na kasulatan na maaaring sabihin, oy, lahat pala ng gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain na nila. Eh, paano po yan? Gumagalaw din yung asawa ni Noah. Gumagalaw din yung asawa ni Shem, Ham, at Japhet. Ibig po bang sabihin, kakainin nila? Hindi po. Sapagkat maliwanag na sa 7:2 at 7:8 kung ano ang malinis at hindi malinis. Klaro? Kaya, maliwanag din sa isip ni Noah at ng kanyang mga anak, ito malinis, ito hindi malinis. Nang sabihin ng Panginoon na ang bawat buhay na gumagalaw ay magiging pagkain ninyo, alam ni Noah na mayroong mga hayop na malinis at hindi malinis sapagkat na-identify nito sa 7:2 at saka sa tinatawag nating 7:8. Kapag ginawa niyo pong literal ang mga bagay na ito, kakainin niya lahat ng gumagalaw. Paano po pag gumalaw siya, kakainin niya din yung sarili niya? Hindi po ganoon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At ng banal na kasulatan, tinitingnan natin ang konteksto kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sinabi na mayroong malinis at mayroong hindi malinis bago pa ang kapitulo 9. Ngayon, kapag tinignan niyo ang edad at ang itinagal ng buhay ng mga tao bago sila kumain ng karne, sila ay nasa level ng mga 900 years. Like si Adan, 930. Si Matosela, pinakamatanda, 969. So siguro pag nakita mo sila, 500 years old. Oh, yung bata-bata mo pa, ilan taon ka na bro? Sabi niya, 500. Ay, yung bata mo pa. Pero alam niyo po, simula nang sila ay kumain ng karne. At inilagay po yung edad ni Nahor. Si Nahor, mga minamahal, ay lolo ni Abraham. By the way, ito pong si Abraham, may kapatid din na Nahor. Pero itong si Nahor na nasa Genesis 11:25 ay yung lolo ni Abraham. At nabuhay si Nahor pagkatapos na maipanganak si Tare. Si Tare po yung tatay ni Abraham. Nang 119 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Ang total na naging buhay lamang po nitong si Nahor ay 140 years. At mula noon, ang edad ng mga tao ay biglang bumagsak mula doon sa 900 years category patungo sa about 100 years. Dahil po yan sa pagkain ng karne. Alam niyo po, sa aklat ng Deuteronomio at aklat ng Leviticus ay inisa-isa ng Panginoong Diyos kung aling mga hayop ang malinis at hindi malinis. Kung alin yung makakain at alin yung hindi makakain. Ito po ang sabi sa Deuteronomy 14 verse 2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi. Mapapansin niyo po, itong nasa Deuteronomio 14:2 ay halos kaparehas ng nasa unang Pedro na tayo daw sa panahong Kristiyano ay mga bayang pinili, mga bayang banal ng ating Panginoong Diyos. At dahil doon na mga pag-aari tayo ng Panginoong Diyos ay huwag daw pong kakain ng anumang bagay na marumi. Mga minamahal, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo bago ko ito ipagpatuloy. Ang pagbabawal ng Panginoon ng mga bagay na hindi natin dapat kainin dahil sila ay marumi. Pangalawa, dahil tayo ay banal na bayan ng ating Panginoong Diyos, dahil tayo ay kanyang mga anak, at dahil tayo ay kanyang pinili. Marahil naman po, nauunawaan niyo ito sa praktikal na bahagi niya. Kayo na may mga anak kagaya ko, ang inyong mga anak, hindi niyo pakakainin ng madumi.
lilinisin nyo muna, uugasan nyo muna, titiyakin ninyo na malinis ang kanilang kinakain. Tama po ba? At ang ating Panginoong Diyos, Siya ang ating Ama at tayo ay Kanyang mga anak. Aayaw din po ng ating Panginoong Diyos na tayo ay kakain ng madumi dahil mahal niya kayo bilang Kanyang mga anak. Narinig ko minsan yung aming kapitbahay, biglang sumigaw ng napakalakas, "Hey!" Ay, akala ko kung napaano na't may masasagasaan o may namatay na kung ano sa lakas ng sigaw. Ay, yung pala, yung kanyang anak, dumampot ng buhangin at isusubo na. Ay, bago ba isubo, tumili. Sumigaw ng malakas yung nanay. Hey! Ay, napatigil yung anak niya at hindi na isubo yung buhangin. Alam niya po, ganon ang response ng isang ina na nagmamahal sa kanyang anak. Nang isang ama na nagmamahal sa kanyang anak. Pag sinabi niyang anak, "Huwag iyan ha anak, bad dyan sa'yo. Hindi yan makakabuti sa'yo." Hindi po dahil nagiging killjoy lamang sila, kundi nais nila yung pinakamabuti sa atin at gayon din ang ating Panginoong Diyos. Siya ang may likha ng ating katawan, Siya ang gumawa sa atin at Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Alam niya kung ano ang pinakamabuti sa katawan mo. Kabayan, huwag mo nang tigasan ang iyong ulo. Huwag ka nang lumaban sa Diyos. Huwag mo na siyang sikuhin. Huwag ka nang magrebelde sa Kanya. Yung mga ipinagbabawal niya sa iyo ay para sa ikabubuti mo. Dahil mahal ka niya. Ayaw niyang magkakasakit ka. Ayaw niyang mai-stroke ka. Ayaw niya na nahihirapan ka. Gusto niya na ma-enjoy mo ang buhay at ang kasaganaan niyaon. Ito po ang sabi ng Panginoon sa talatang 4. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin, ang baka, o di, pwede yung baka, ang tupa, ang kambing, ang malaking usa, ang maliliit na usa, ang lalaking usa, at ang mailap na kambing, at ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok. Ang bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Ito lamang po ang inyong tatandaan. Kapag ka daw po yung hayop o yung animal ay hati ang paa at tapos ay ngumunguya, pwedeng kainin. Malinis. Mapapansin niyo po na ang biyak ang paa at ngumunguya, halos sila po ay kumakain lamang exclusively ng damo. Kaya makikita mo yung bakang nguya. Makita mo din yung kalabang nguya. Sila po halos exclusively ay nagpipid o kumakain ng mga damo. Ito pong mga malilinis na ito, mapapansin niyo po, kagaya ng baka, ng kalabaw, ng tupa, ng kambing, po pwede din silang gatasan. Naiinom natin ang kanilang mga gatas sapagkat yan ay mga malilinis. So ito po ang pinapakain sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yun namang hindi kakainin sa talatang 7 ng 14 ng Deuteronomio. Gayon man ang mga ito'y hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang liebre, ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya ngunit walang hati ang paa, ang mga ito ay marumi nga sa inyo. Talatang 8, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo, ang laman nila'y huwag ninyong kakanin. Mga minamahal, ito po ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Ang mga hindi ngumunguya, kagaya ng pusa, kagaya po ng baboy, kagaya po ng aso, kagaya ng mga foxes, kuneho, at saka po itong mga kabayo, at saka po itong tinatawag natin na mga kamelyo, ito daw po ay huwag nating kakanin sapagkat marumi ang kanilang mga laman. Ito po ay karumaldumal sa atin at huwag nating kakanin ang kanilang mga laman. Mapapansin niyo po, ang grupo ng mga hayop na ito, ang kanila namang kinakain ay kung ano-ano. Kadalasan nga, yung aso, kinakain niya yung sarili niyang pupo o kinakain niya yung sarili niyang suka. Ganon din ang baboy. Kaya nga, nasasaktan tayo kapag sinabihan tayong, "Ang baboy mo!" Eh bakit ka masasaktan kung sinabihan kang, "Ang baboy mo?" Eh kasi yung baboy, baboy yun. Baboy. Pag sinabing baboy, baboy. Alam niyo po, kapag kayo may mga sakit din, alam niyo po ang mga unang ipinagbabawal sa inyo, baboy. Kasi nga, baboy yun.
masama po sa ating katawan at masama sa ating kalusugan. Napakarami na pong mga pag-aaral, mga siyentipikong pag-aaral ang nagpatunay na ang mga hayop na ito ay may mga buhay na uod sa kanilang katawan. Isa dyan ay yung trichina larva na kahit pakuluan mo, kahit prituhin mo, kahit ihawin mo ay hindi po namamatay at sumasama sa ating mga dugo at sumasama sa ating mga katawan at nagiging parasite sa ating mga katawan. Batid po ng ating Panginoong Diyos yan. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, huwag mong kakanin. Kaya po, napakaraming mga grupo ng pananampalatayang mga Kristiyano na parehas naman po ng binabasang Biblia. Nakalagay din po yan sa kanilang Biblia. Ngunit, nagmamatigas ang kanilang mga ulo. Nagmamatigas ang kanilang mga puso at ayaw sundin ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ngayong tayo ay nasa pandemic. Gayon natin napatunayan, tama ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba yung bird flu na kumitil ng halos 15 million noong 1918? Alam niyo po yung swine flu, yung H1N1 galing din sa baboy, yung foot and mouth disease, yung bubonic plague, yung tinatawag nating Ebola dahil sa pagkain ng mga tao sa unggoy, yung tinatawag po nating HIV o yung AIDS ay dahil din sa contact sa unggoy, yung pong SARS ng 2003 ay galing din po sa isang animal, wild animal market sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Yung MERS cov po ay galing sa mga kamelyo sa tinatawag nating Middle East area. Yun pong coronavirus, yung pandemic natin ngayon na COVID-19 ay dahil sa pagkain di umano ng mga tao, ng mga wildlife, particularly yung bats o yung tinatawag natin na ano ba sa Tagalog yung bats? Paniki. Kaya mga minamahal, ito pong mga pandemya, mga sakit na ating nararanasan, bukod pa sa iba't ibang forma ng cancer, may cancer sa liver, cancer sa buto, cancer sa lalamunan, cancer sa brain, yung kung ano-anong cancer. Alam niyo po kung ano ang unang ipapaiwas sa inyo ng inyong doktor, pagkain ng karne. Huwag niyo na pong matigas ang inyong ulo. Mahal po kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na makaiwas kayo sa pagkakasakit. Gusto ng Diyos na kayo'y maging malakas. Gusto ng Panginoong Diyos na ma-enjoy natin ang iilang taon natin dito sa lupa at tayo ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. Ang mga pandemyang ito, ang mga bakteriyang ito, ang mga virus na ito ay galing sa pagkain ng mga tao, ng mga hayop na hindi ipinapakain ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang isang malinaw. Kaya kapag ka ang samahang pananampalataya na inyo pong inaaniban ang kanilang paniniwala, eh kung kaya ng tiyan mo, kainin mo eka. Eh kung gusto mo, eh di kainin mo ganyan. Eh ganyan-ganyan po ang ginawa ng Satanas kay Adan at Eva. Yung hindi ipinapakain sa kanila, sila pang kinain nila. Ang dami naman nilang pwedeng kainin. May mga nangangantsaw, ang daming bawal sa inyo, edi wala na kayong makakain. Eh hindi po, malaki po yung baka eh. Malaki din po yung kalabaw, yung kambing, yung tupa. Kaya meron pong mga malinis na mga makakain. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Sa aklat po ng Awit, Kapitulo 84, talatang 11. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang bagay sa mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Ito po ang maliwanag na paghayag ng banal na kasulatan. Hindi po kayo tatanggalan ng Panginoon ng anumang bagay na maganda. Kung mabuti po sa atin yan, hindi po yan ipagdadabot ng ating Panginoong Diyos. Kaya lamang po niya ipinagbabawal ang mga hayop na ito. Alam niya po na hindi makakabuti sa inyong kalusugan at hindi makapagdaragdag ng kalakasan sa ating mga katawan. Mahal kayo ng Panginoon. Hindi niya ipagkakait ang anumang bagay na makabubuti sa inyo. Kung paanong hindi niyo din ipagkakait sa inyong mga anak at sa inyong mga mahal sa buhay, ang mga bagay na maganda para sa kanila. Pagdating naman po sa mga isda at sa mga nasa tubig, ito po ang sabi sa Deuteronomy 14 verse 9. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain. Maliwanag po,
anumang may palikpik at may kaliskis makakain. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin. Marumi nga ito sa inyo. Alam niyo po, lahat ng walang palikpik at kaliskis sangayon sa banal na kasulatan ay marumi sa atin. At pinatunayan na din po ito ng mga scientific studies, ng mga research. Alam niyo po, yung mga tahong, mga talangka, mga hipon, yung mga shellfishes na yan na makikita sa mga body of waters, yan po ang tawag sa kanila, ang kategory nila ay mga tagalinis. Sila po ay mga scavenger. Makikita niyo po na ang kinakain nila ay yung mga madudumi, yung mga basura, sapagkat yan po ang kanilang function. Yan po ang kanilang purpose. Ang ibig sabihin, kapag kinain mo yung kumakain ng mga madudumi, kinakain mo yung dumi. Mahal kayo ng Diyos muli. Kaya sabi ng Diyos, huwag niyong kakanin ito. Salamat na lamang sapagkat yung Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kanya nang ginawang maliwanag sa atin kung ano ang mabuti nating kanin at yung hindi natin mabuting kanin. Naalala niyo po ba ng panahon ng Pangulong Gloria? Meron siyang tinatawag na mga taga street sweeper sa Maynila. At napicturan ko po ito many years back. At nakalagay doon sa kanilang uniforme ay police oyster. Police oyster. Ang ibig sabihin sila yung mga tagalinis, mga scavenger. Sapagkat yan pong oysters, mga clams, mga tahong, mga talangka, mga hipon, mga shellfishes na yan, sila po ay mga scavengers o tagakain ng mga dumi sa mga bodies of water. Kaya wag po nating kakainin sapagkat makakasama sa ating katawan. Sabi ng Panginoong Diyos sa Exodo 15:26 at sinabi, kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at inyong didinggin ang kanyang mga utos, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Kung susundin po natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, wala pong mangyayari na malalagay ng mga karamdaman sa atin kagaya ng karamdaman na dinadanas ng kumakain ng kahit na ano-ano na lamang. Meron po ba kayong katibayan yan, Pastor Igan, na talagang yung lifestyle na ganyan ay nakapagpapahaba ng buhay? Opo, meron po. Alam niyo po ba, sa ating planeta ngayon ay merong tinatawag na blue zones. At merong currently na 5 blue zones. Yung blue zones ay mga lugar kung saan ang mga nakatira doon ay umiedad ng 100 pataas. Sila ay mga centenarians. Isa po ay nasa Nicoya sa Costa Rica, yung isa ay nasa Icaria sa Greece, yung isa ay nasa Sardinia sa Italy, at yung isa ay nasa Okinawa, Japan, at yung isa ay nasa Loma Linda, California, na halos lahat ng mga tao doon ay pawang mga Seventh-day Adventists. At marami po, i-google nyo lamang po para malaman nyo kung totoo ang sinasabi ng Pastor Igan na doon sa Loma Linda, California na isang blue zones, halos lahat ng populasyon doon ay mga Seventh-day Adventists, mahaba ang kanilang mga buhay, mahigit 100 dahil po sa pagiging aktibo nilang mga vegetarian at aktibo nila at healthy na mga lifestyle. Alam nyo po, kapag kayo ay tumigil sa pagkain ng mga karne, 44% ay nababawas sa inyong possibility na magkaroon kayo ng heart disease. Kapag itinigil nyo naman ang pagkain ng mga cheese at saka ng mga dairy product, 61% ay bumababa sa chance ninyong magkaroon ng cardiovascular disease. Naalala nyo po ba yung unang slides natin? Ang pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo ay cardiovascular disease. Pagka tinanggal niyo po yung mga dairy products, 61% ang binababa ng chance ninyong magkaroon ng sakit sa puso. Panghuli, kapag ka po ang inyong kinakain ay mga prutas at mga gulay, 86% ang ibinababa ng inyong chance na kayo ay makadevelop ng mga cardiovascular diseases. Kaya tama po pala yung ating Panginoong Diyos. At currently po, meron po tayong katibayan na totoo na mabuting sundin ang kanyang mga pag-uutos sa atin sapagkat ikahahaba at ikalalakas ng ating mga buhay at mga katawan. May mga nagsasabi, sangayon di umano sa Gawa Kapitulo 10, ay pinapakain na ng ating Panginoong Diyos ang mga bagay na karumal-dumal. Ito ay sa pangitain ni San Pedro. Sa Gawa 10:10, ganito po ang ating mababasa. At siya'y nagutom si Pedro at nagnais kumain, datapwat samantalang naghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. Marahil ay sa gutom, ngunit marahil ito talaga ay dahil sa pangitain na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Nawalan siya ng diwa.
At nakita niya ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Maliwanag po dito sa panahong Kristiyano, mga minamahal. Yung pong palaging nagpipilit na sa panahong Kristiyano, kaapo pwede nang kainin lahat. Ito po si Pedro ito eh. Panahong Kristiyano po ito. Ano pong sabi niya? Kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Matagal na pong bumalik sa langit ang ating Panginoong Hesukristo. Naiwan ang mga alagad. Yung mga alagad po, hindi po kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nililis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At dito tumitigil na ang mga nagbabasa ng Biblia at nangangaral sa inyo. Sasabihin la, kita mo na Eka. Nililis na ng Diyos. Huwag mo nang ipalagay na marumi. Kayong mga Seventh-day Adventist, kayo nagkakamali. Teka lang po. Hindi pa po tapos yung kwento. Huwag agad kayong magko-conclude. Yung bang parang nakikichismis ka, hindi mo alam ang puno't dulo, nag-conclude ka na. Alamin po natin ang puno at ang dulo. Talatang 16. At ito'y nangyaring makaitlo. At pagdakay, binatak sa langit ang sisidlan. Di tapos na po yung kanyang pangitain. Tanong, kumain po ba si Pedro? Hindi po. Bakit yung mga Kristiyano ngayon kumakain kung si Pedro hindi naman kumain? Yan ang magandang tanong. Talatang 17. Samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita, narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. Baliwanag po sa talatang 17. Si Pedro sa talatang 17, hindi niya pa alam kung ano ang kahulugan ng kanyang pangitain. Bakit po kaya minsan yung mga pastor at mga tagapagturo sa talatang 15 pa, alam na nila? Mas magaling pa po sila kay Pedro. Ngunit, kung atin pong titingnan ang banal na kasulatan at hindi po tayo manghuhula na nakikichismis na nagja-jumping into conclusion, sa talatang 17, may kahulugan pala yung pangitain ni Pedro. Ano ang kahulugan? Sa 19, at samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, narito hinahanap ka ng tatlong tao. Hanggang talatang 19 po, iniisip pa rin ni Pedro ang kahulugan ng kanyang pangitain. Ngayon, sumama po siya doon sa mga alipin nitong si Cornelio na isang kapitan ng pulutong Italiano. Ito po ay mga hintil, hindi mga Hudyo. At pagkatapos ng kanilang paglalakbay ay nakarating siya sa kanilang bahay. Sa talatang 27, at sa pakikipagsalitaan niya sa kanya ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nangagkakatipon. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayunmay, ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Narito po ang katuwiran. Yun po palang pangitain ni San Pedro tungkol sa mga karumal-dumal na mga hayop ay kumakatawan sa mga taong itinuturing ng mga Hudyo na mga marumi o karumal-dumal. Kay Pedro na nalinawan kung ano ang kahulugan ng kanyang pangitain, naiintindihan ni Pedro na yung mga hayop na karumal-dumal pala ay sumisimbolo sa mga tao na hindi niya dapat tawaging marumi o karumal-dumal. Sa banal na kasulatan po, hindi porke nabasa niyong hayop, hayop na talaga yun. Halimbawa, sa Apokalipsis Kapitulo 13, meron po dong dragon, meron po din dong sea beast, meron din po dong land beast. Sa aklat po ng Daniel, Kapitulo 7, meron po yung leopardo, may leon. Pero yun pong mga hayop na iyon ay may mga sinisimbuluhan o kinakatawanan. Dito din po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 10, yung mga karumal-dumal na hayop na iyon, sang-ayon sa banal na kasulatan, sila pala ay kumakatawan sa mga taong nilinis ng ating Panginoong Diyos at hindi na dapat tawaging marumi o karumal-dumal ng mga Hudyo. Nagalit pa nga yung mga kasamahan ni Pedro sa Jerusalem nung mabalitaan siya ay pumunta sa lugar ng mga hintil na sinasabi sa Gawa 11:3, bakit pumunta ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila? Pinaliwanag ni San Pedro sa kanila na siya ay inutusan ng banal na espiritu at bumaba nga ang banal na espiritu sa kanila. Kaya nakonclude din ng mga taga-Jerusalem ang ganito sa 11:18, nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi
tungo sa buhay. Opo, mga minamahal, ang ating Panginoong Hesukristo, sa Kanya lahat tayo ay pantay-pantay. Kaya yung Gawa, Kapitulo 10, hindi po pupwedeng gamiting dahilan upang kainin na natin yung mga karumalduman. Isa na lamang po, pagbigyan niyo po ako. Sa Marcos 7:19, palaging ginagamit ito ng mga tagapagturo ng mga reliyon na di umano po pwede nang kainin ang lahat dahil nililinis na ng Panginoong Hesus ang lahat ng pagkain. Ito po ang sabi sa 7:19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong.

tinapay na hinuga na hinawakan nila ng kanilang mga kamay na sila ay hindi nagsipaghugas. Kaya, yun pong salita sa Marcos 7:19 na sa salitang ito ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ang pagkain pinag-uusapan po dito ay tinapay. Hindi po nililinis dito yung baboy. Ngayon, lalaliman po natin ng kaunti ang pag-aaral. Dadalhin ko kayo sa Greek. Sa Marcos 7:19, yun pong sa salitang ito ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. Yung pagkain po doon, sa Greek word, nakikita niyo sa inyong screen, ay katapiston, panta, ta, bromata. Yung last word po na bromata, yan po yung pagkain. Yung bromata, sa Greek po, ay pagkain po pwedeng kainin. Naalala niyo po ba kanina yung gawa Jesus na mga karumaldumal na mga hayop na pinapakain ng Diyos kay Pedro na yung pala ay sumisimbolo lamang ng paglilinis niya sa mga tao. Yung pong karumaldumal doon ay, ito po sa Greek, ipapakita ko sa inyong screen, yung verse 14. Yung karumaldumal doon ay naka-highlight po sa red, akatarton. Akatarton. Ito po ay mga marurumi, hindi po ito dapat kainin, hindi din po siya pagkain. Kaya, sa aklat po ng Marcos 7:19, nang sabihin sa salitang ito ay nililinis niya ang pagkain, ang lahat ng pagkain, ang nililinis po doon ay bromata, yung pwedeng kainin. Hindi po nililinis doon ang akatarton, hindi nililinis doon yung baboy, hindi po nililinis doon yung aso, hindi po nililinis doon yung buaya, hindi po nililinis doon yung daga, ang nililinis po doon yung bromata, yung po pwede talagang kainin. Kaya po, maliwanag po, hindi po tayo nagkakamali na sa banal na kasulatan, ang nililinis ng ating Panginoong Diyos ay yung pwede naman talagang kainin na narumihan sa pamamagitan ng paghawak ng kamay ng mga apostol na hindi hinugasan. Kaya po, huwag niyong gagawing dala, pwede na kang kainin lahat, kahit na anong kainin. Alam niyo po, kapag ka nagre-relihiyon po kayo at sumusunod sa Diyos, gawin na po natin ang kanyang kalooban. Dahil ang totoo naman po nito, sa pananampalataya naman, dapat Diyos naman ang nasusunod. Hindi yung ating mga dila at mga sikmura at yung mga sinungaling at mga nagpapanggap na mga tagapagturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Mapapahamak po kayo. Mabuti bang sundin natin si Pedro, hindi po kayo mapapahamak. Yun ang mabuting halimbawa. Si San Pedro, sure na sure yan. Pero yung pastor niya na nagsasabing pwedeng kainin lahat, mas maniwala pa kayo kay Pedro nang sabi, hindi ako kakain ng anumang bagay na marumi o karumaldumal. Di mas safe po dahil yan talaga ang pananampalatayang Kristiyano. Narito ang summary. Ang ideal vegetarian, ideal yan. Meron ding acceptable yung clean meat and fish, yung mga baak ang paa at ngumunguya, may palikpik at kaliskis, po pwedeng kainin yan. At meron ding forbidden o pinagbabawal, yung maduduming mga hayop at saka mga seafood, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, sabi ng Deuteronomio sa 8:24, ang lahat ng mga bagay na ito'y sa ikabubuti natin kailanman. Sabi nila pagkain lang naman yan, masyado ko yung particular. Pasensya na po kayo, yan po talaga yung nakalagay sa banal na kasulatan. Alam niyo po ba, si Adan at saka si Eva, pinalaya sa Hardin ng Eden, hindi dahil nagsabunutan sila doon, o hindi dahil nagpatayan sila doon, o di kaya naman kung anong pinagagawa nila doon. Kaya po sila pinalaya sa paraiso, dahil yung hindi ipinapakain sa kanila, siya pa nilang kinain. Mas naniwala sila kay Satanas na sinasabing, kainin nyo lang, masarap yan. Nagsasabi pa yung iba na, bakit panilikha ng Diyos ito, pastor, kung hindi naman pala kakainin. Huwag po kayong maniniwala, mag-iisip po kayo mga kaibigan, hindi lahat ng nilikha ay para kainin. Alright? Hindi lahat ng nilikha ay para kainin. Huwag niyo pong paniniwala na, bakit panilikha ito ng Diyos kung hindi naman kakainin? May iba-ibang function ang mga bagay sa mundo at yun ang gagawin nila sa buhay. May mga bagay ding dapat kainin, may mga bagay ding hindi dapat kainin. Mga minamahal, sabi sa Deuteronomio 30:20, na inyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw. Nais ng ating Panginoong Diyos na lumakas ka. Nais ng ating Panginoong Diyos na humaba ang iyong mga buhay. Nais ng Diyos na ma-enjoy mo ang buhay na ito sa kasaganaan niyon. Pakinggan natin ang kanyang tinig sapagkat siya ang may pinakamalalim na malasakit sa atin. Siya ang nakakaalam ng pinakamabuti sa atin. Sundin natin siya sapagkat siya ang may akda, may gawa ng ating mga buhay at siya din ang makapag-iingat niyon. Kung sa gabing ito, mas

Pinapasya mong sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos at tanggihan ang pandaraya ni Satanas at ng kaaway. Mga minamahal, simulan po nating kumain ng mga bagay sang-ayon sa ipinapahintulot ng salita ng ating Panginoong Diyos. At natitiyako po, ang inyong katawan ay giginhawa at magtatamo tayo ng pagpapala at ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Diyos.

Taytong Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubong ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko pa sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinatahak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

0: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie
1: Foods. Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.
4: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito sa ating himpilan, at binabati ko po kayo ng happy God First morning sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. Atin pong ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa ng Aklat ng Kolosas. Tayo ay nasa Kabanatang 2, Talatang 8. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Kaibigan, ito ay malinaw na babala na huwag tayong malinlang ng mga katuruang parang maganda at matalinong pakinggan, ngunit hindi nakaugat kay Kristo at hindi matatagpuan sa Biblia. Noong panahon ng mga taga-Kolosas, may mga nagtuturo ng mga ideya na naghahalo ng pilosopiya ng tao, tradisyon at maling pagkaunawa tungkol sa Diyos. Ang panganib ay hindi dahil lahat ng kaalaman o pag-aaral ay masama, kundi dahil may mga katuruang maaaring ilayo ang tao sa sapat at ganap na pagkaunawa sa gawain ni Kristo. Ang puso ng mensahe ni Pablo ay ito: si Kristo ang dapat maging sentro ng ating pananampalataya. Kapag ang ating paniniwala ay nakabatay lamang sa opinyon ng tao, kultura o mga nakagisnan o sariling karunungan, madali tayong maligaw. Ngunit kapag tayo ay nakaugat sa salita ng Diyos sa Biblia at sa ating Panginoong Yesus, magkakaroon tayo ng kakayahang makilala ang katotohanan. Inaanyayahan tayo na bumalik sa Biblia bilang pamantayan ng katotohanan at kilalanin si Jesus bilang sentro ng ating pananampalataya. Hindi tradisyon ng tao o karunungan ng mundo ang makapagliligtas sa atin, si Kristo lamang. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o ano man ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng personal na visit upang magkaroon ng Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang mga kadugtong na talata ng Kolosas Kabanatang 2, Talatang 8 hanggang 10. Mag-ingat kayo, huwag kayong maging biktima ng mga teaching na maganda lang pakinggan, pero wala namang laman kundi panluloko na galing sa tao at sa mga nagaharing espiritu sa mundo. Hindi galing kay Christ ang mga yon. Kasi makikita kay Christ ang buong nature ng Diyos doon sa pagiging tao niya. Kaya walang kulang sa buhay na binigay sa inyo ng Diyos dahil united kayo kay Christ. Siya ang pinakamataas sa lahat ng namumuno at may kapangyarihan. Mga walang kabuluhang pilosopiya. Manatili tayong nakatuon kay Kristo sa gitna ng mga tinig ng sanlibutang ito. Noong panahon ni Apostol Pablo, wala pang social media, TV, radio, internet o iba't iba pang mga digital platforms na araw-araw nating ginagamit ngayon. Wala pang mga influencer na sinusundan ng milyon-milyong mga tao. Ngunit kahit wala ang mga ito noon, nakita ni Apostol Pablo ang panganib na mga katuroang maaaring maglayo sa tao mula sa Diyos. Ngayon, halos bawat araw ay napapaligiran tayo ng napakaraming mensahe mula sa internet,
social media, mga influencer, mga palabas, at iba't ibang opinyon ng tao, idagdag pa ang ating mga nakagisnang mga paniniwala. Marami sa mga ito ay parang maganda at nakakaakit pakinggan, ngunit minsan ay salungat sa salita ng Diyos. Kaya ang babala ni Apostol Pablo sa Kolosas, Kabanatang 2, ay napapanahon pa rin. Mag-ingat kayo upang huwag kayong bihagin ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang pilosopiya at mapanlinlang na katuruan na batay sa tradisyon ng tao at sa mga espiritual na puwersa ng sanlibutan at hindi kay Kristo. Napakarami nating mga paniniwala na nakagisna na natin, mga nanggaling sa ating mga ninuno na ngayon ay natutuklasan natin na walang katotohanan, mga myth, maging sa karamdaman o kalusugan, napakarami nating mga paniniwala na walang batayan sa Biblia at sa siyensya. Ang ibig sabihin ng mabihag ay mawala ng kalayaan na mag-isip ayon sa katotohanan dahil ang ating isip at puso ay nahubog na ng maling katuruan. Nakondisyon na tayo, yun na yung ating nakagisnan, kaya maririnig natin ang ibang mga pangangatwiran ng tao na kapag may narinig na bago ay ayaw nila noon sapagkat ito na yung kanilang nakagisnan. Hindi na nila gustong saliksikin pa kung ano talaga ang katotohanan. Kapag mas pinakinggan natin ang tinig ng sanlibutan o mga tradisyon, mga nakagisnang paniniwala kaysa sa tinig ng Diyos, maaari tayong mailayo nito sa katotohanan at kay Kristo. Tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na mabuting pastol sa Juan Kabanatang 10, talatang 11. At ang isang mabuting pastol ay nagmamalasakit, gumagabay at nagpoprotekta sa kanyang mga tupa. Higit sa lahat ay ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Ngunit nagbabala rin siya tungkol sa mga magnanakaw at maninira na dumarating upang magnakaw, pumatay at magwasak. At yan ang layunin ng kaaway, ng Diablo. Ginagamit niya ang mga tao, mga paniniwala, mga nakagisnan upang tayo ay ilayo sa Diyos. Sang-ayon sa Juan Kabanatang 10, talatang 10. Kaibigan, hindi lahat ng tinig na naririnig natin, hindi lahat ng mga nakagisnan natin, kahit ito ay maganda, ay para sa ating ikabubuti, lalong-lalo na sa pananampalataya. May mga katuroang maaaring magmukhang tama, ngunit unti-unting nag-aalis sa atin, naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya itinuro ni Apostol Pablo ang pinakamahalagang katotohanan. Si Kristo ang sentro ng lahat. Sabi niya sa Kolosas Kabanatang 2, talatang 9 at 10, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nananahan sa Kanya sa anyong katawan, sa Kanyang pagkakatawang tao ay naroon ang likas, ang nature ng Diyos. At kayo, sang-ayon sa pagpapatuloy, at kayo naman ay naging ganap sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, hindi natin kailangang humanap ng ibang sagot, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, sa labas ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na kapuspusan, karunungan at kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Kanya. Matibay ang ating paniniwala na ang Biblia lamang ang pamantayan ng katotohanan. Kaibigan, inaanyayahan kita. Nasuriin ang lahat ng katuruan ayon sa salita ng Diyos at hayaang ang Banal na Espiritu ang gumabay sa ating pag-iisip at pamumuhay. Sa mundong ito na napakaraming mga ideya, mga opinyon, kailangan nating pakinggan ang tinig ni Kristo. Siya lamang ang pastol na tunay na nagmamahal, nagmamalasakit at gumagabay na nagdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, ano mga ideya o katuruan sa sanlibutang ito ang maaring humihila sa iyo palayo kay Kristo? At ano ang ginagawa mo upang manatiling nakaugat sa kanyang salita? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918
0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa pagkakataong ito, inaanyayahan kita, kaibigan, na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, dakilang mandalalang, kami po ay lumalapit muli at pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa buhay at kalakasan na muli niyong ipinagkaloob sa amin sa araw nito. Dakilang Diyos, sa sanlibutang ito, napakarami pong mga katuruan, mga ideya ang dumadating sa amin, mga mensahe at mga nakagisnan. Tulungan mo po kaming makilala ang katotohanan. Bigyan mo kami ng karunungan upang tanggihan ang mga bagay na naglalayo sa amin sa iyo at manatiling nakatuon sa aming Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga katuruan. Itanim mo po sa aming puso ang iyong salita upang kami ay maging matatag sa pananampalataya. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong tanging inilalapit sa inyo ang amin pong mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga paasanin, mga problema, kayo Panginoon ang maging katugunan. Ang ilan po ay mayroong karamdaman, inyo pong hipuin ang kanilang mahihinang katawan at mawala, tanggalin ang mga karamdaman na nagpapahirap po sa kanila. Maraming salamat Panginoon na inyo pong dininig ang aming panalangin sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang ating pong booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay magdadala sa atin sa pagkaalam ng mga katotohanan at ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. At ang ating pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay inyo pong matatanggap ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mapadalhan po namin kayo ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na Within at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli, pagpalain kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigiling kong mga kaibigan at mga kapatid. Kamusta na po kayo? Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Muli niya tayong iningatan sa buong magdamag at ngayon may panibagong lakas. At bago tayo magpasimula sa ating mga gawain, tunay na napakagandang mapakinggan natin ang mga tinig ng Diyos na nagsasabing may nagmamahal sa iyo. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin ng programa. Inyo pong tanggapin ang aking mainit na pagbati sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Saan man kayong lugar naroon, amin pong kinikilala ang inyo pong patuloy na pakikisama sa atin hong pag-aaral. Laging nag-aanyaya na ating ibahagi ang ating programa upang sa ganoon mas marami ang makinabang ng programang ito at makarinig ng pabalita ng ating pong Panginoon. Kung kayo naman ay may mga katanungan, wag po kayong magatubili. Maaari nyo pong gamitin ang mga line ng communication. Katulad halimbawa ng comment section sa FB Live, maaari nyo pong isulat ang inyong mga katanungan. At ganun din sa YouTube. At pwede nyo rin magamit ng numerong 0918-944-7891. Yan, magandang meron tayong ugnayan sa isa't isa. Nalalaman namin ang inyong nararamdaman sa panahon na kayo ay kasama namin sa pag-aaral na ito. Okay, ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin sapagkat mapapansin natin na napakahaba na nung naging pag-aaral natin dito sa Aklat ng Daniel. At patuloy nating pinag-aaralan ang Daniel Kapitulo 11 na kung babasahin natin, hindi natin mauunawaan kung ano ang sinasabi, kundi natin babalikan ang mga kasaysayan at ano ang mga kinasisimbuluhan nitong mga bagay na binanggit ng propeta na nakita niya sa kanyang pangitain sa mga huling araw. Bago po tayo dumako sa atin hong pag-aaral, alam ko na ang pag-aaral natin ay maaari nating pagkuhanan ng kalakasan at inspirasyon. Tayo po muna ay dadako sa panalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami lumalapit sa inyo upang kayo pasalamatan sa lahat ng inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Ama, naway igawad ang banal na Espiritu sa bawat isa, pangasiwaan ang aming pag-aaral at ituro nyo sa amin ang mga salita na dapat naming panghawakan para kami hindi maligaw sa landas na aming tinatahak. Pagpalain nyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na bibigyan natin ng kasagutan ay nagsasabing, paano ang propetikong timeline sa Daniel 11 tungkol sa iba't ibang mga Romanong imperador ay naugnay kay Hesukristo? Napakaganda nitong katanungan ito. At dito makikita natin kung paanong nakita sa pangitain ni Daniel ang mangyayari sa mga susunod na araw. Dahil alam natin na yung kasaysayan ng Panginoong Hesus ay nangyari pagkatapos na ilang daang taon o ilang taon pagkatapos na isulat ni Daniel ang pangitain. Ngayon, ang sabi po dito sa Daniel 11:20, ating basahin, Daniel 11:20, ang sabi po ay, kung magkagayoy, lilitaw na kapalit niya ang isa na magsusugo ng maniningil para sa kalwalatian ng kaharian. Ngunit sa loob ng ilang araw ay mawawasak siya, hindi sa galit ni sa pakikipaglaban man. Ngayon, meron na namang bagong pangalan
ang papasok dito sa atin hong pag-aaral. At ito hong pangitaing ito na nakita ng propeta Daniel ay tumutukoy doon sa kasaysayang naisulat sa Lucas Kapitulo 2, ang talata po ay 1. O, yan ay mapanahon na ng pagkakatawan tao ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po doon, nang mga araw na yon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Ngayon, alam nating lahat, o kung kayo nakakabasa ng kasaysayan, si Octavianus, siya po yung ampon ni Julius Caesar. Ang humalili kay Julius Caesar bilang imperador ng Roma, sa pag-akyat sa trono, kinuha po niya yung pangalang Augustus Caesar, ang unang imperador ng Imperyong Romano. Yan po yung kasaysayan, mga ginigiliw. Ngayon, dito po, yung salitang binanggit na mapang-api ay nangangahulugan po ito ng isang tagapagdagdag ng buwis. Ito po yung, alam ninyo yung, kung ikaw ay isang mahirap, pagkatapos ay ikay nagbabayad ng buwis, at ang gagawin nitong mga nangunguna, dadagdagan yung buwis, kaya ang tawag doon po yung sa salitang mapang-api ay tagapagdagdag ng buwis. Bilang katuparan po ng hulang ito, ito pong si Augustus, naglabas po siya ng census upang mangolekta ng buwis doon sa kanyang nasasakupan. Oh. Ngayon, yung paglilista o pang mangolekta ng buwis doon sa mga inilista. Ito po yung dahilan kung bakit si Maria, bagamat ganap na buntis, at si Jose na naninirahan sa Nazareth noong panahong yon ay napilitang pumunta sa Bethlehem. Dahil may utos na magkaroon, kung babansin natin, may utos na magpatala, magpalista. Dahil ito yung kanilang paraan para makakolekta ng buwis. Kaya doon sa Lucas 2:1 hanggang 7, mababasa po natin dito itong si Joseph at si Maria ay pumunta roon sa Bethlehem, kung saan isinilang niya ang sanggol na si Jesus. Yan yung nakita natin na hinula ni Daniel sa Daniel 9:25. At sa Galacia Kapitulo 4, ito yung sinasabi nitong si Apostol Pablo. Galacia Kapitulo 4, ang talata po ay 4. Ating tingnan kung ano ang sinabi nitong si Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Ang sabi po ay ganito. Galacia Kapitulo 4, ang talata po ay 4. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Oh. So, makikita po natin na maging ang sulat ng Apostol Pablo ay nagsasabi ng ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, ito yung kapanahunan na mayroong kautusan ng lahat ay magpalista para noon makolekta ng buwis. Ito po yung eksaktong lugar kung saan ipinropesiya sa Biblia na ipanganganak ang Mesiyas. Yan yung binanggit naman ng propeta Mikas sa talatang 5:2. Tingnan po natin ang sinabi po ng propeta Mikas tungkol po sa bagay na yan. Mikas Kapitulo

ng Mesiyas na ipanganganak sa pamamagitan ni Maria. At yung panahong iyon ay mangyayari sa panahon na ang Augustus Caesar ay magkakaroon ng batas tungkol sa pagpapalista. At ito yung nakita ng propeta Daniel na siyang babangon na mapangapi sapagkat kanyang itataas ang buwis ng mga mamamayan doon sa Jerusalem. Ngayon, nakita rin niya ng propeta Mikas yung lugar kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Ito pong si Cesar Augustus, wala po itong anak. At inampon ang kanyang nag-iisang apo, pero namatay siya ng maaga. At kaya hindi maiwasan ang kanyang anak na lalaki, na anak ng kanyang asawa, si Libya, sa pamamagitan ng nakaraang kasal, ay pumalit sa kanya at humalili sa kanya bilang emperador. Ngayon, ang pangalan po nito, yung kanyang stepson na ito, ay Tiberius Caesar, na naghari noong 14 to 37 AD. At tulad po ng hinulaan ni Propeta Daniel sa Kapitulo 11, siya po'y isang kakatuwa, hindi sikat na figura. Tinanggihan ni Cesar Augustus ang kahilingan ni Libya na payagan siyang maging susunod na tagapagmana ng trono, na nagsabing, "Ang iyong anak ay napakasamang magsuot ng kulay ubi na sumasagisag sa maharlikang pamana ng Imperyo ng Roma. Ngunit gaya ng hinulaan, siya ang naging susunod na emperador." Juan 19, talatang 12. Juan 19, ang talata po ay 12. Ang sabi po dito, "Mula nooy sinikap ni Pilato na siya'y pakawalan, ngunit ang mga Hudyo ay nagsisigawang, 'Kung pakawalan mo ang taong ito, ay hindi ka kaibigan ni Cesar.' Ang bawat nag-aangkin na siya'y hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar." Ito pong si Tiberius Caesar. Siya po yung nagpako sa ating Panginoong Hesus doon sa cross. Kaya nga ang pangalan niya ay Tiberius. Mga kaibigan, hindi natin sinasabing yung mga pangyayaring ito ay pawang mga katha. Ito po yung tunay na kaganapan at eksaktong naganap. At ang mga pangyayaring ito, baka isipin natin, ay anong ibig sabihin natin dito na pawang drama. Pero ang alam po ninyo, ito ay nagpapakita ng Diyos ang may kontrol. Pinapakita po nitong kasaysayan kung paanong natupad yung propesiya sa lumang tipan, lalo tigit dito sa aklat ng Daniel. Kung hindi man po si Tiberius Caesar ang gaganap dito po sa hinulang ito, mayroong iba na pawang gaganap niyan, sapagkat ang Panginoong Hesus, kung bakit siya pumunta sa lupang ito, para matubos tayo sa atin pong mga kasalanan. Marami pang detalye ang kasaysayan, subalit ito hong binanggit natin ang ilang mga punto na pawang nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay tunay, ito'y tumpak, ito'y nagpapahayag ng mga kasaysayan at nagpapakita ng mga pamamaraan kung paano tayo magiging handa sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Itutuloy pa po natin yan sa susunod. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa mga panahon na pinagkakaloob niyo sa amin, na aming mapag-aralan ang napakahalagang aklat na nagpapakilala ng katuparan ng inyong mga hula. Nawa sana, Panginoon, yung mga prinsipyo na natututunan namin, yung mga bagay na napapakinggan

0: lalong magpatibay ng aming pananampalataya sa inyo at lalo kaming magkaroon ng interes na pag-aralan ang banal na kasulatan. Ingatan niyo po kami sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito at lagi niyo kaming samahan upang kami maging mananagumpay. Pagpalain niyo lahat na sumusubaybay sa programang ito. Bigyan ng malusog na pangatawan at mahusay na pangunawa. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa atin ng naging pag-aaral. Sana'y huwag kayo mawawala. Bukas, itutuloy po natin yan sapagkat kailangan nating matuklasan at magkaroon tayo ng lubos na matibay na pagkaunawa na ayon ng Diyos na tayo mapahamak. Mahal niya tayo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, ako si Pastor Jose Sabat Jr., nagsasabing mayroong nagmamahal sa iyo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning, sa mapagpalang umaga ng aking pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay na sumusubaybay sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayo lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangatawan at higit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po yung araw ng Huwebes, napakabilis ng takbo ng panahon, August 13, 2026. Ating binabating lahat ng ating mga taga-subaybay na sumusubaybay sa mga oras na ito. Unang-una sa ating mga viewers dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyong lahat mga minamahal. At ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sa atin ay sumusubaybay. Ano mang oras kayo nadatnan ng ating programa, welcome kayo sa ating paglilingkod at naway maranasan ninyo ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon samantalang kayo sumusubaybay sa programang ito. Ano po, naka-live tayo sa Salita ng Buhay page, ganoon din sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. At ganoon din sa ating AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga taga-subaybay sa mga listeners at mga viewers natin. Ano po? At lahat po ng ating mga first timer sa ating programa, kayo po ay nanunood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. At para lagi ninyong masubaybayan ng ating programa, pare lamang niyo i-follow ang ating main Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify sa atin pong mga live streaming program, mga minamahal. Ano? Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Newman Arsenal, na sa inyo ay bumabati at patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ang atin pong live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod, mga minamahal. Ano? Share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, mga kamag-anakan upang sila rin ay makasama natin mag-aral ng mga salita ng Diyos. Ano po? Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ano po? Kaya share-share na po tayo sa atin pong programa ngayong umaga, mga kabinamahal. Ano po? At samantalang kayo nag-share ng ating paglilingkod, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na Diyos na aming may likha, may lalang sa aming buhay at ng lahat ng bagay, Diyos na aming tagapagligtas, tagapag-ingat, patuloy na kumakalinga sa bawat isa sa amin, patuloy naming naranasan ang inyong pagliligtas at pag-iingat sa buong magdamag. Panginoon, purihin ka sa umagang ito. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin sa buong magdamag at muling panibagong buhay, panibagong lakas sa bagong umaga na inyo'y pinagkaloob ang amin pong nararanasan. Kung kaya sa mga sandaling ito, Ama, kami nagtataas ng aming papuri at pasasalamat sa inyo sapagkat hindi masukat ang inyong biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo. Salamat po sa pagkakataon na muli kaming makapagbahagi ng inyong mga salita.
upang makilala ng lahat ng tao ang aming Panginoong Yesus na siyang aming tagapagligtas, na siyang aming dapat sundan ng aming buhay. Patuloy nawa na maranasan ng bawat isa sa amin ang pangasiwa ng banal na Espiritu na siya magbubukas ng aming mga puso't isipan, maging kapakinabangan at inspirasyon ang mga salita mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyo ang aming mga tagapakinig at manunood samantalang kami sama-samang matuto ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Alright, so good morning uli mga minamahal. Magandang umaga sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa sa radio at sa ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry Facebook and YouTube. Magandang umaga. Welcome sa ating pong paglilingkod. Ngayong umaga, mga minamahal, sa inyong pakikinig at panonood, pwede rin kayong uminom ng mainit na tubig sa malamig na umaga. Ang ating pag-aaral ay napakaganda. Makikita niyo dyan sa inyong mga screen, Christ our example. Si Kristo bilang ating Tagalog sa example, huwaran, anho, yung ating halimbawa. Ang salitang huwaran ay yan yung Old English, Tagalog yata yan, anho, mga minamahal. Yan ay una ko narinig nung ako ay elementary pa lamang, anho, huwaran. Mga minamahal, ang ating pag-aaral si Jesus bilang ating huwaran, ano po. Sa English ay si Kristo, no, Christ our example, mga minamahal. Alam nyo, napakaganda nito ang ating pag-aaral sapagkat para tayo ay matuto kung sino ang dapat nating sundan bilang ating huwaran, ano ho, o bilang ating example, mga minamahal. Sabi ni Apostle Pablo, matuto kayo sa akin at ako naman ay kay Kristo. So, pwede naman palang maging huwaran yung ilang tao, pero dapat dadalhin ka kay Kristo. No? Ibig sabihin, si Kristo ang makita sapagkat Christ is our ultimate example, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po, maraming pwedeng maging huwaran, pero ang ultimate example ay ang ating Panginoon. Kaya nga, pagdating sa pamimili ng kaibigan, dapat ano tayo eh, maging maingat sapagkat pwedeng ang iyong kaibigan ay maging daan upang mapahamak ka. Di ba? Pwede maging daan para mapahama ka. Yun ang pinaka malungkot eh. Nakaibigan mo pero napahama ka. Meron namang kaibigan na hindi ka dadali sa kapahamakan. Kaibigan nga eh. Yan ang tunay na kaibigan. Kaya sa aking mga natutunang mga quotes ay may binanggit na humanap ka ng kaibigan na dadalhin ka sa paglilingkod, hindi sa pagtalikod. Yan ang magandang mga kaibigan. Ano ho? At sa ating buhay bilang mga tao, mahalaga na bigyan nating pansin ang ating spiritual na buhay para tayo ay magiging, kung may mga karanasan man sa buhay, mga minamahal, magiging matatag at maging malakas po tayo. Ano ho? Si Jesus, ang ating pinaka-ultimate example, ating pinakahalimbawa, ang ating pinaka-pattern, ang ating pinakahuwaran sapagkat siya po, mga minamahal, ay may binanggit na ganito o si Apostol Pedro sa kanyang sulat tungkol sa ating Panginoong Jesus. At sabi niya sa aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo ay 21, ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapa. Ayun. Mga kaibigan, napakaganda ng ipinahayag ni Apostol Pedro. Ano po? Sabi niya ay, ukol dito kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Ang ganda no, ng pagkabanggit po rito. Ang ating Panginoong Yesus, tandaan natin, He suffered and died. Ano ho? Siya'y nagdusa, namatay, alang-alang sa atin mga minamahal na tayo matubos niya, na tayo mga kaibigan ay kanyang maibalik sa mula sa pagkaligaw. Ano ho? Sapagkat tayo parang mga tupang naliligaw tulad ng ating pag-aaral kahapon. Kaya si Jesus ang ating shepherd, mga kaibigan. Ngayon,
Dito naman sa ating pag-aaral ay ipinaalala sa atin na si Kristo ay nagdusa. Siya ay namatay. Siya ay naghirap sapagkat sinalo niya ang ating mga kasalanan. At sa kanyang buhay dito sa mundo, his life, teachings, and kanyang death and resurrection, mga kaibigan ay nagkaroon ng pag-iwan ng halimbawa si Jesus para yung kanyang mga yapak ay ating masundan. Ano ho? Di ba? Kaya pala mayroong kanta na yapak, ano ho? No? Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. No? Kahit tigib ng luha ang no nilakaran kong landas. Di ba? May mga ganong karanasan, mga minamahal. Si Apostle Pedro binanggit niya ito para matutunan natin na ang pinaka-the best na dapat nating sundan na nag-iwan at nagbigay ng halimbawa, walang iba ang ating Panginoong Jesus. At mismo si Jesus, mga kaibigan, ay binigyan din ho niya ng pansinpurian. Ang sabi niya sa John chapter 13 o Juan kapitulo 13, ang bersikulo po ay 15 o 15 ang talata. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ayon. Dito mga kaibigan ay ipinaalala sa atin ang napakagandang kapahayagan. Ano po? Na sabi ng Panginoong Jesus ay binigyan ko kayo ng halimbawa. Ano ho? I have given you an example, ang sabi ni Jesus, upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ang ganda, no? Mga minamahal. Si Jesus, binigyan niya tayo ng pattern, ng example, para madali nating matutunan yung dapat natin gawin ayon sa kanyang ginawa sa atin, mga minamahal. So, hindi lamang itinuro ng ating Panginoong Yesus kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat nating paniwalaan, kung alin ang ating susundin. Kanya rin itong ipinakita sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay at nakatala sa banal na aklat, mga minamahal. Kung kaya, ang ating Panginoong Yesus, siyang ating huwaran sa magitan ng pagsunod, sa mga bagay na ginagawa niya, sa the way he prayed, mga minamahal, no? Sa panalangin, kung papaano niya mahalin ang mga alagad at ang mga tao, kung papaano siya naglilingkod, kung papaano siya, mga minamahal, ay naging tapat, no, sa kanyang paglilingkod at paano siya magpakita ng habag sa kanyang kapwa. So, si Jesus ang ating huwaran. Kasi hindi lamang niya itinuro, isinabuhay niya rin, mga minamahal. Kaya mahalaga na kay Jesus tayo nakatutok. Ano? Kay Jesus tayo nakatingin, mga minamahal. Ano? Tulad ng sinasabi sa aklat ng Hebreo, kapitulo 12, versikulo 2, ganda po ng ipinahayag po dito. Sabi riyan, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang cross, hindi alintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga minamahal na mga kaibigan, ang ganda ng kapahayagan ng talatang ito. Ano ho? Dahil siya ang ating model, siya ang ating example, ang ating pattern, siya ang ating halimbawa o huwaran na dapat sundan. Dapat siya ang ating pagmasdan, mga minamahal. Dahil siya ang perfect example. Dahil ang tao, pagka nagkamali yan, mga kaibigan, ay madi-discourage ka. Ano ho? At ang malungkot doon, yung kanyang isang pagkakamali ay maging nagiging isang malaking hadlang at nakoveran yung kanyang nagawang kabutihan sa nakaraan. Ano ho? Kaya mapulaan siya, mga minamahal. Pero si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ating susundan dahil siya'y namuhay na talagang tapat, mga minamahal na mga kaibigan. So, sa ating pag-aaral ngayong umaga, alamin natin ang ilang mga bagay na dapat nating matutunan sa buhay ng ating Panginoong Yesus na siyang dapat nating tularan, ano ho, mga minamahal. Sa unang bahagi ay sa panahon na si Jesus ay nabuhay dito sa lupa, mga minamahal, ay may binanggit siya na at ginawa na dapat nating sundan, ano ho, o dapat nating tularan. Una, ang halimbawa ng kanyang pagiging masunurin. Ano ho? Yung kanyang pagiging obedient, ano ho? Masunurin, mga minamahal. Si Jesus po kasi ay nung sinabuhay dito sa lupa, mga minamahal, sinabuhay na nandun sa yung completeness ng kanyang pagiging submissive sa Ama,
na sa kalooban ng Ama ay nakita natin. Ano ho? Kaya may binanggit si Jesus na hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Oh, ganda, no? Mga minamahal. So, sa ating pag-aaral na ito, nakikita natin ang isang mahalagang example o halimbawa ni Jesus na dapat nating sundan, ang kanyang pagiging masunurin, mga minamahal. Ang ganda, no? Sapagkat sa Aklat ng Juan, Kapitulo 5, ang versikulo 30, may sinasabi po ang ganitong kapahayagan, mga minamahal. Ang sabi riyan, hindi ako makagagawa ng anuman mula sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig. At ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ayon, dito mga minamahal, napakaganda ng ipinahayag dito. Ano ho? Dahil binanggit po ni Jesus na hindi ang kanyang sariling kalooban ang kanyang ginawa, sinunod o hinahanap, kundi ang kalooban ng Ama, mga minamahal. Ano ho? Kaya dito nakikita natin na siya po ang ating Panginoong Jesus ay talagang tunay na masunurin, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Dahil hindi niya ginawa ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa kanya, walang iba ang Ama, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Sinunod niya ang salita ng ating Panginoon. Yun ang magandang sundan, yung masunurin. Pero kapag ang susundan natin ang tao at lumalabag pa, ang malungkot kasi sa ating panahon, mga minamahal, maraming mga nagpipreach, preacher yun ha, mga nangangaral, mga nagmimisa, mga kaibigan. Pero makikita natin ang itinuturo taliwa sa salita ng Diyos. Hindi lamang basta itinuturo, ginagawa pa. Halimbawa, at ang malungkot doon ng ating Panginoong Jesus ay paparatangan pa na yun ang nagiging dahilan. Halimbawa, mga minamahal, ay may nagsabi na, ang ating Panginoong Jesus ay lasenggo. Mayroong ganyan. At, nag-viral sa Facebook yun eh. Malungkot yan, mga minamahal. Pati ang ating Panginoong Jesus ay paratangan na lasenggo, kaya sila rin ganyan ay naglalasing din o data nagiinom din ng mga nakalalasing na alak. Hindi ho ganyan, mga minamahal na mga kaibigan, ang tamang pagtuturo ng banal na kasulatan. Dahil pati ba naman ang Panginoong Yesus ay paratangan, akusahan, ay ganyan ang ginagawa ng mga tao nung araw. Nagalit sa ating Panginoong Yesus, mga kaibigan. Ano ho? Si Jesus po ay masunurin po siya. Sinunod niya ang kalooban ng Ama. Tinutupad niya ang mga utos, ano ho, ng Ama na kanyang daladala nung sinaparito sa lupa. Kaya bilang mga tao na ang buhay ay galing sa ating Panginoong Jesus, dapat tayo ay matutuling maging masunurin, mga binamahal. Tulad ng ating mababasa sa aklat po ng Juan, ang kapitulo ay 15 o 15, ang talata po ay 10. Ito po ang ating mababasa, mga minamahal. Sabi riyan, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili o nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen. Purihin ng Panginoon. Mga kaibigan, meron na pakagandang binanggit ang ating Panginoong Yesus sa talatang ito. Sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ang ganda, no? Kayo ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ganda, sapagkat binanggit din po ni Jesus sa previous na chapter na sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun ay napakagandang paalala sa atin. How can we show our love to Jesus? As sabi po, ay sa pagtupad sa kanyang mga utos. Kaya ang sabi niya, kapag tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo, no? Mga minamahal, sabi niya, sa aking pag-ibig. Ba, ang ganda, no? Mga minamahal, sabi niya, abide. Yung salitang abide, napakahalaga nun eh. Nanatili, nakaugnay sa ating Panginoong Yesus, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Kaya dito, ipinakita ng ating Panginoong Yesus ang tunay na pag-ibig sa ating Panginoon ay sa pamamagitan ng ating pagsunod, tulad ng pagsunod ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal. At alam niyo, ang ganda dito, dahil nanatili tayo sa kanyang pag-ibig kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, mga minamahal. Ano ho? Alam niyo, yung pagiging masunurin,
Hindi lamang yan sa hayahay na pagkakataon. Hindi lamang yan, mga minamahal na mga kaibigan, sa panahon na okay sa gana at sa kasayahan. Maging sa panahon ng kahirapan, mga minamahal. Maging sa panahon ng alanganing karanasan ay manatili kang masunurin sa Panginoon tulad ng ating Panginoong Jesus. Alam nyo, dito sa Lucas 22:42, mga minamahal, sa Luke chapter 22 verse 42, ay may binanggit ang ating Panginoong Jesus no siya ay malapit ng mag-sacrifice, mga minamahal. Ano ho, bilang tao ay narito din ang kanyang kapahayagan. Ama, ang wika niya, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Amen. Mga minamahal na mga kaibigan, napakaganda ng ipinahayag sa atin ng talatang ito. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus, sumunod pa rin siya kung ano ang kalooban ng Ama, kahit na mahirap, kahit na mabigat. Kung inyong titingnan, mga minamahal, eh, di ba, nung siya ay magsimula pa lang ng kanyang ministeryo, na-encounter siya ni Juan Bautista at ang wika ni Juan sa John chapter 1 verse 29, ang sabi ni John ay ganito. John 1:29. Ang sabi, oh, tingnan ninyo mga minamahal, nung magsimula pa lang siya, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nakita niyo mga minamahal, siyang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan dahil pinasan niya ito. Ipinasan sa kanya, sinalo niya yung kasalanan natin, yung ating nagawang kasamaan, sinalo niya at ipinasan sa kanya, at yan ang dahilan kung bakit siya napako sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin, mga minamahal. Imbis na tayo ang gagawa nun, ginawa ni Jesus yon sa atin dahil mahal niya tayo, mga minamahal na mga kaibigan. Kung kaya nung siya magsimula sa kanyang ministeryo at nang siya malapit na magsimula sa mabigat at napakahirap na gawain, ang sabi niya, Ama, kung maaari, ay ilagpas mo sa akin ang misyon na ito, ang kupang ito, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ang tinatawag natin, mga minamahal, na pagsunod, hindi lang sa hayahay na buhay, hindi lang sa panahon na ang ating buhay sa gana, kahit sa mahirap na sitwasyon, manatili tayong masunurin sa Panginoon dahil si Jesus ang ating example, mga minamahal. At isa pa, sa aklat po ng Filipos Kapitulo 2, versikulo 8, ay ipinahayag ni Apostol Pablo ng pagiging masunurin ni Jesus hindi lamang sa panahon ng kahirapan. Alam niyo ang sabi dito sa aklat ng Filipos Kapitulo 2, versikulo 8. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Amen. Mga minamahal, what a wonderful love of Jesus, mga minamahal. Ano? Dahil dito, ipinaalala sa atin na yung kanyang paging masunurin, mga minamahal, hindi lamang sa panahon na hayahay, hindi lamang sa panahon ng kahirapan, kundi ang sabi dito, mga minamahal, hanggang sa kamatayan, naging masunurin ng ating Panginoong Jesus. Wow! What an example, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kaya yung kanta na, ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi yon sa kanino man, ang kamatayan ni Jesus dahil sa akin at dahil sa iyo. Alam nyo, may mga atake pa nga eh, na, at mga arguments na sinasabi, yung mga sabadista pumatay kay Jesus, hindi nila nalalaman na ang naging dahilan ng kamatayan ni Jesus Christ ng ating Panginoong Jesus ay dahil sa kasalanan ko at dahil sa kasalanan mo at dahil sa kasalanan ng mundo. Kaya nung nagpahayag si Juan, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. His death, mga minamahal, ang kamatayan niya, nagdala sa atin ng katubusan, nagdala sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, nagdala sa atin ng kaligtasan, nagdala sa atin ng pag-asa, because we became hopeless after we became separated from God. Naging hopeless ang tao, mga minamahal, pagkatapos na malayo at mahiwalay sa Diyos. Kaya mga minamahal, dapat pala'y huwag na huwag tayong humiwalay sa ating Panginoon.
dahil ang taong humiwalay sa kanya nagiging hopeless, mga binamahal, mga kaibigan. Kaya napakahalaga manatili tayo sa magitan ng pagsunod. Ayos man ang buhay, hayahay man, o nasa panahon ng pagdurusa at maging sa kamatayan, ang kahalagahan masunurin. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi lamang sa pag-alam ng kalooban ng Diyos, kundi sa pagsagawa nito, sa pagsunod nito, isa na buhay, mga minamahal. Ano ho? Kaya si Jesus, ang example sa tinatawag nating pagiging huwaran ng pagiging masunurin. Ano ho? Ang ating Panginoong Jesus ay isang napakagandang huwaran din. Siya yung ating dapat sundan pagdating sa pananalangin. Actually, sa Biblia, marami po mga prayerful na mga tao. Ano ho? Marami, mga minamahal. At isa na riyan na si Daniel. Ano ho? Talagang tinawag din po siyang a man of prayer. Ano po? At marami pang iba. Pero si Jesus, mga minamahal, napaka mapanalangin na siyang talagang pinaka-ultimate na ating pattern. Sapagkat siya po'y nananalangin, mga minamahal, hindi lamang sa kanyang sarili. Ipinapanalangin niya, mga minamahal, ang mga tao. Ipinapanalangin niya ang lahat ng mga tao, mga minamahal. Ano ho? At talagang siya po ay madalas pumupunta sa lugar, sa ilang, para siya'y manalangin, mga minamahal. Oh, ang pananalangin ni Jesus, para hindi siya maistorbo, nanalangin siya sa lugar na tahimik, payapa, mga minamahal. Siya po ay lagi pong nananalangin. Ano ho? Talagang ang ating Panginoong Jesus ay example sa pagiging mapanalanginin. Kung inyong titingnan ang four Gospels, ano ho, Matthew, Mark, Luke, and John, ay nakita natin kung gaano siya kaabala, gaano kabisi sa ministry. Ano ho, talagang napakabisi sa ministry. Pero hindi niya nakalimutan ang manalangin, mga minamahal. Hindi niya pinabayaan ang manalangin. Ganon din tayo, mga kaibigan. Kung ang ating Panginoong Jesus ay hindi pabaya sa pananalangin, hindi niya kinaliligtaan, laging naroon ang kanyang panahon sa pananalangin, lalo't higit tayo, tularan natin ang ating Panginoong Jesus na sa kabila ng ating pagiging abala sa mga gawain, sa buhay, o anumang ginagawa natin sa buhay, lagi tayong maglaan ng panahon na manalangin at makipag-usap sa Panginoon, gaano man tayo kabisi sa ating mga trabaho, mga kaibigan. Ano ho? Ang Panginoong Jesus ay talagang ang panalangin niya para sa kabubuti ng bawat isa. Pag tayo nag-pray, mga minamahal, hindi lamang sa ganang ating sarili ang nais natin, kundi ganun din sa ating kapwa. Ano, mga minamahal? Ganun din sa ating kapwa. Kaya ako'y natutuwa kasi sa ilan sa aking mga elders ay meron silang devotional palagi. Ano ho? Ng TTHS. Ano ho? Na kung saan ay talagang idinadalangin ang mga kapatid, idinadalangin, mga minamahal, ang mga kapatiran. Ganon ay napakahalaga sapagkat ginawa din pala yon ng ating Panginoong Jesus. Nanalangin siya ng special, nanalangin siya sa payapang lugar, nanalangin siya para sa mga tao, mga minamahal, hindi lamang sa kanyang sarili. Ano ho? Kaya si Jesus ang tinatawag nating ultimate example sa magitan ng panalangin. At alam nyo, sinabi din po ni Jesus yan eh. Dahil ang panalangin, mga minamahal, ay napakalaking bagay na magawa sa ating buhay. Sabi niya sa Mark chapter 14, verse 38, ay meron siya ganitong sinabi. Sabi po sa Mark 14:38, sabi dito, manatili kayong gising at manalangin upang huwag kayong pumasok sa tukso. Tunay na ang espiritu ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina. So napansin ninyo, mga kaibigan, tinuruan tayo ng Panginoong Jesus na maging mapanalanginin. Manatiling alerto. Ano po? Bakit? Para huwag pumasok sa tukso. Yan pala'y panlaban, mga minamahal, sa mga temptations, sa mga trials sa ating buhay, no? Dahil nagnanais ang espiritu, ngunit ang laman ay mahina. So, tulad ni Jesus, dapat tayo maging mapanalanginin, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? At ang panalangin natin, hindi lamang ating mga sarili, kundi kasama din ang ating kapwa, mga kaibigan. Ano ho? Ano pa? Ang ating Panginoong Jesus ang siyang example natin kung paano, mga minamahal, umibig. Ano ho? Dahil ang tao, ang masaklap sa tao, dahil ang kanya lamang iibigin
ay yung mga inibig din siya. Ano, mga minamahal. Wala siyang pakialam doon sa mga tao. Ayaw rin sa kanya. Kaya nga si Jesus, meron siyang sinabi, love your enemy. Ibigin mo ang iyong kaaway. Alam niyo, napakahirap noon. Napakahirap noon, mga minamahal. Pero nakita natin, mga kaibigan, na itinuro ng Panginoong Yesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Dahil ang pag-ibig ay pagtupad o katuparan sa kautusan. Mahuhulan ka ng kaaway kapag ka ikaw ay sumusunod sa example ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Kaya napakahalaga, ano, sabi nga niya, dahil siya ating huwaran, mga minamahal, yamang iniibig niya ang kanyang sarili, mga nasa sanlibutan, iniibig niya sila hanggang sa wakas. Pag-rabi, ano, mga minamahal. Kaya, ang ating Panginoong Yesus, ang siyang tinatawag natin na huwaran ng dakilang pag-ibig, mga minamahal. Alam niyo, pagka huwaran ng dakilang pag-ibig, pag ang isang tao may pag-ibig, kaya niyang patawarin ang kanyang kapwa, tulad ng ating Panginoon sa atin. Ano, kaya binibigyan tayo, mga minamahal, ng example dahil gusto ng Panginoon na makita natin ang dapat nating sundan ay siya lamang. Halimbawa, mga minamahal, pagdating sa tinatawag nating huwaran ng pag-ibig, si Jesus munang umibig sa atin at ipinakita niya kung gaano kadakila yung kanyang sakripisyo nang dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At ang sabi niya, magmahalan din kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kita ninyo, ipinakita niya yung napakagandang halimbawa ng pag-ibig para makita at masundan ng mga tao. Basahin natin ang nasa John chapter 13 verses 34 hanggang 35. Ay sabi ganito, mga minamahal, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Mga kaibigan, napakaganda ng sinabi ni Jesus, ano, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Wow! At ang sabi sa verse 35, sa pamamagitan nito ay makilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Mga kaibigan, salamat sa Panginoon. Ipinaalala sa atin, ipinakita kung paano magmahal ang Panginoon, kaya gusto niyang sundan natin siya sa kanyang yapak, mga minamahal. Sa kanyang pagsakripisyo. Kaya sa John 15:13, ipinaalala doon na walang mahigit na dakilang pag-ibig kaysa rito, sabi niya, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Kaya ang turing ni Jesus sa atin, hindi kaaway. Ang turing niya sa atin, kaibigan, mga minamahal. Salamat sa Panginoon, kaibigan. Kaya nga, talagang ang ating Panginoong Jesus, ipinakita niya kung paano magmahal at kung paano magpatawad. Kaya nga sa talata ng Biblia ng Kolosas, Kapitulo 3, Versikulo 13, binanggit po dito, mga kaibigan, ang ganito, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad ko kayo o pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kita niyo, mga minamahal, pinakita huli ng Panginoon ang napakagandang huwaran o halimbawa ng pagpapatawad para masundan natin. Kaya ang sabi doon, forgive no one another, ang sabi doon. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din ang inyong gawin. Amen, mga minamahal. Ang ganda, no? Napakasarap, mga minamahal, na matutunan natin ang salita ng Panginoon tungkol sa pagpapatawad. Salamat sa Panginoon dahil pinatawad tayo. Matuto tayong magpatawad, mga minamahal. At sa ating pagpapatuloy, ipinakita din ng Panginoong Yesus kung gaano kahalaga ang paglilingkod, mga minamahal. Alam nyo, sa paglilingkod, maka-encounter tayo ng iba't ibang mga ugali, iba't ibang klase ng tao. Itinuro sa atin ang pagiging mapagpakumbaba. Bakit? Si Jesus din, mga minamahal, ay nagpakita ng pagpapakumbaba. Si Jesus, ang ating Panginoong Yesus, ay Diyos nagkatawang tao. Ang pagpapakatawang tao ay pagpapakababa ng kanyang sarili para tayo tubusin, para tayo abutin, mga minamahal,
para tayo ay kanyang mapakitaan ng halimbawa. Kaya doon sa Filipos Kapitulo 2, ibinanggit din doon kayo na sa ating binasa na sinagpakababa sa kanyang sarili. Ano ho? Nagpakababa at naging masunurin. Kitan niyo mga minamahal. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. At grabe ang kanyang ginawang sakripisyo. Ganon din ang kanyang pagpapakumbaba, mga minamahal. Pero ang tao, kaya dapat si Jesus ang sundan natin. Dahil ang tao, napakahirap magpakumbaba. Dahil pagka na-insulto ang isang tao or na-offend, either magtatampo yan, sasama ang loob, mag-agalit, mga minamahal, o di kaya gaganti. Ano ho? At ang masaklapan dyan ay aapihin niya yung tao, mga minamahal. Lalo kapag naapakan ang kanyang ego, mga minamahal. Di ba? Ay sasabihin, ay ganito ka lamang. Di ba? May na-encounter akong tao ganyan eh. Ay sinabihan niya, gwardya ka lamang. Aba, matindi. Eh bakit eh pag-gwardya eh? Sasabihan ba natin, gwardya ka lamang? Kahit na anong trabaho niyan, basta marangal, matino, mga minamahal. Di ba? Ay sasabihan ng ganon. Ay malungkot na karanasan yung ganon, mga minamahal. Hindi po pwede na ganon ang dapat gawin ng tao. Dapat tayo ay nakatingin sa ating Panginoong Yesus tulad ng ating binanggit kanina na siyang dapat nating tularan, mga minamahal. Ano ho? Ang tao kasi ay mataas ang pride. Yan ang nais ng Panginoong Yesus na maalis sa atin, mga minamahal. Dahil siya nagpakababa. At alam nyo, sino ang pinakapunod-dulo ng pride? Si Satanas. Si Satanas, mga minamahal. Di ba? Kaya yung salitang pride ang nasa gitna noon ay yung sin, kasalanan, ang sin ang nasa gitna ay at yan ay ginawa ni Satanas nung si Lucifer hanggang siya naging Satanas, mga minamahal. Hindi dapat natin sinusundan si Satanas, kundi si Jesus na sa atin ay nagmahal, mga kaibigan. Ano ho? Magpapakita ng kahalagahan ng pagpapakumbaba. Kaya sabi ni Apostol Pablo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kaisipan ni Jesus. Ganda, no? Dapat pala tayo magkaroon ng thinking, ng thoughts, ng ugali na na kay Kristo, mga minamahal na mga kaibigan. Siya'y nagpakababa, nagpakumbaba, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Naglingkod siya sa kanyang paglilingkod, hindi naghahanap ng recognition. Hindi naghahanap, mga minamahal, ng papuri sa tao. Bakit? Sapagkat siya'y nakatuon sa pangangailangan ng tao, mga minamahal. Hindi kailangan man o hindi kailanman naghahanap siya ng papuri at parangal ng tao sapagkat sa kanyang paglilingkod, naglilingkod siya na nang may katapatan at sinasapatan niya ang pangangailangan ng tao, mga minamahal. At sa kanyang paglilingkod, he gave his all. He gave his all, mga minamahal. Ibinigay niya ang lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Talagang ganun katindi ang pagpapakita ng Panginoong Yesus ng tama at tunay na paglilingkod, mga minamahal. Ano po? Ano pa? Bago tayo magtapos, ang ating Panginoong Yesus nagpapakita ng yung the way siya magpakita ng habag ay talaga namang sa panahon na tinitingnan niya ang tao, sa kalagayan ng tao, ay ang kanyang naramdaman, habag, awa sa mga tao, mga minamahal. Ano ho? Hindi lamang nakita ni Yesus ang marami mga tao, mga minamahal, kundi nakita niya yung pangangailangan, nakita niya yung kanilang kalagayan, mga minamahal na mga kaibigan. Alam nyo, ano man ang sitwasyon ng tao, mayaman man o mahirap, habag ang nakikita ng Panginoong Yesus sa kanila, ang naramdaman. Sa mga may sakit, sa mga nagugutom, sa mga nagdadalamhati, sa mga makasalanan, sa mga itinakwil, sa mga nasa ospital, sa mga nakulong, ano man ang kalagayan, kahit na yung mga mayayaman, lalo kapag kamalayo sa Panginoon, habag ang kanyang naramdaman, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Kaya malaking bagay na si Jesus ang ating sinusundan sapagkat siya, mga minamahal na mga kaibigan, ang ultimate na example natin. Sa pagiging matapat, si Jesus din, mga minamahal. Ano ho? Bakit? Siya'y nanatiling tapat sa kanyang misyon. Siya'y nanatiling tapat sa gitna ng mga tukso na ginawa ni Satanas, mga minamahal. Siya'y nanatiling tapat sa gitna ng paghihirap ng kanyang ginawang misyon sa atin. Siya'y nanatiling tapat, mga minamahal na mga kaibigan, hanggang sa kamatayan. Kaya pag pinag-usapan natin sino ang ating susundan, walang ibang ating Panginoong Yesus. Siya'y ating tingnan. Matuto tayo mula sa ating Panginoon. Mamuhay tayo na gaya niya, mga minamahal.
at hayaan nating si Jesus ang mamuhay sa ating mga puso, mga minamahal. Kaya nga, ang pinakamagandang huwaran at pinakamahalagang huwaran na dapat nating sundan na huwarang magpawalang hanggan ay ang ating Panginoong Yesus, mga minamahal na mga kaibigan. Tulad ng ating binanggit kayo na sa una nating talata, nag-iwan siya ng halimbawa upang sundan natin ang kanyang mga yapak, mga minamahal. Ang aking dalangin, ang bawat isang nakikinig at nanonood sa mga oras na ito ay magkaroon ng pagnanais na matutong sundan ang yapak ng ating Panginoong Yesus, na matutong sundan ang kanyang mga mabuting halimbawa sapagkat ito ang pinakamabuting gawin ng tao. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal, ay upang ipakita niya sa atin ang kahalagahan ng mamuhay na mayroon nito tulad ng ating natutunan sa ating mahal na Panginoon. I hope na sa ating maiksing pag-aaral ay mayroon muli tayong natutunan ng mga malilit na bagay para lumago ang ating pananampalataya at ang ating buhay ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin ang isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga katanungan o kahilingan sa pananalangin, ay padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. At mamaya, mayroon muli tayong pagbati sa ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry Facebook page and YouTube channel natin, mga minamahal. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat sa awiting may awa ang Diyos. Tayo po ay dadako sa ating panalangin, mga minamahal. At mamaya mayroon tayong greetings sa ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Let us pray. Dakila naming Diyos, sa mga oras na ito muli kaming lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat kami, Ama, sa inyong paggabay at sa mga aral na aming natutunan ngayong umaga. Tulungan kami na tumingin sa aming Panginoong Hesus na siyang aming sundan bilang aming halimbawa ng aming buhay upang magkaroon ng transformation sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang iniwan na halimbawa ng aming Panginoong Hesus ay napakagandang aming sundan, Panginoon, upang kami ay mamuhay ayon sa inyong banal na kalooban. Amin dalangin, Panginoon, maging makalubuluhan ito sa bawat isa sa amin, sa aming mga taga-subaybay at sa aming mga tagapakinig. Panginoon, sa mga oras na ito, amin pong inilalapit ang mga kahilingan ng aming mga kaibigan na ipadala po ng kanilang mga prayer request. Narito po ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman na patuloy, Panginoon, na nagnais na magkaroon ng kagalingan at Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot kung kaya amin silang inilalapit sa inyo sapagkat Ikaw ang aming Panginoon na hindi nagpapabaya, Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa. Ano man, Panginoon, ang kanilang pagkakasalang nagawa, ay inyo nawa silang patawarin, Panginoon, at pakalinisin. Narito po si Anthony at si Rod Alonso. Kandi po kay Norvi Manalo. Narito rin, Panginoon, si Joy Lualhati, si Sheila Lidona, Panginoon. Kandi po ang kahilingan ni Rosana Ilcano. Kahilingan din po ni Maritis Mamuyak, o Diyos. Kay Jerlyn Untoy. Ganoon din po kay Marita Palma. Narito rin, Panginoon, si Efren Isto, si Jenica Hapat. Ganoon din na kanyang pamilya. Si Merlin Gessi, ganoon din po, o Diyos, si Melagros Barkin. Narito rin, Panginoon, si Del Liwanag, si Maritis Estacio, ganoon din po kay Jingle Manikat, sa Manarang at Guzman family. At sa lahat po ng aming mga kaibigan na may mga karamdaman, Panginoon, aming hinihiling, o Diyos, kahabagan po ninyo sila. At tulungan, Panginoon, na maranasan at manumbalik ang kanila pong kalusugan at kagalingan sa kanilang mga pangangatawan. Patuloy, Panginoon, na magtiwala sila sa inyo, ang inyong kalooban ang masunod para sa kanila sapagkat Ikaw ay Diyos namin na nagnanais ng ikabubuti ng bawat isa sa amin. Nilalapit din po namin ang kaibigan namin si Sara Estrito at si Vane Bostos. Sila po ay mga anak, Panginoon, ang inyong pag-iingat

0: kanila pong maranasan, tulungan sila na manganak, may labas ang kanilang baby na malusog at ligtas sila pareho, Panginoon. Ganon din po kay Jen Jalim. Siya po may birthday sa araw na ito. Pagpalain siya, Panginoon. At ang lahat po na may kaarawan sa araw na ito ay kanilang alalahanin ang inyong kabutihan at kadakilaan sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa iba't ibang paraan ng kanilang buhay at naway manatili silang tapat sa kanilang paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo rin po ang lahat po ng mga naapiktuhan ng mga pagbaha at ng bagyo. At patuloy na hiniling namin ang inyong proteksyon, Panginoon, sapagkat may darating pa na bagyo. O Diyos, inilapit din po namin si Pebs Balisca sa kanyang pag-aasikaso ng kanyang documents at requirements. Ingatan siya, Panginoon, at tulungan, ipagkalob ang kalakasan at karunungan sa kanya maging matagumpay siya. Ngayon din po si Perlita Kalensag, pagpalain siya, Panginoon, at tulungan sa kanya pong mga kinakaharap na mga suliranin at naway maging daan ito upang lalo siyang magbago ng kanyang buhay at magtiwala sa inyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa anumang mga pagkakasala ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming paging masama ay inyo kaming nilinis, pinatawad at nais niyong baguhin ang aming mga buhay. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na magpasakop sa inyo ng buong buo, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang tanging naming pag-asa na makapag-transform ng bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa pagtugon, O Diyos, sa aming mga dalangin, aming hiling na pagpalain ng bawat isa sa bumaghapon na ito at maranasan ng inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Inihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, ay kung may mga kahilingan kayo na naiwan o nakaligtaan, ay patuloy na paglilingkod ng ating mga prayer warriors. Tayo lamang po yung magpapaalam sa radio, sa AWR, at tayo magkaroon ng pagbati sa Gospel and Music Ministry page at sa YouTube. Sa pangalan ng ating programa, ang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Kasama natin ating technician, kapatid na Irvin Tunyakao, dyan sa Pasay City. Of course, huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Magandang umaga, mga minamahal.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libre aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para po sa ating hakbang sa kalusugan, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol pa rin po sa sleep is medicine. Ano na po bang mga natutunan nyo so far? Ipadala nyo po yan sa amin, ano, o di kaya naman i-comment sa ating comment section sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Ngayon po ay ibigay na natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang kaligayahan ay lunas sa maraming kalungkutan? Sabi nga ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine. Subalit, itong happiness na pag-uusapan natin, ito yung beyond laughter. Yung hindi lang to paghalakhak, kundi yung pagkakaroon natin ng tamang desisyon na tayo'y magkaroon ng maligayang buhay. Okay, so kaya nga po, parating parte ng aming happiness is medicine recommendation ang healthy living. Okay? Hindi lang po yung mga maliligayang mga kaisipan ang pinag-uusapan dito. Subalit kailangan din nating maintindihan na ang foundation ng kaligayahan, ito ay matatamo lang natin ang kaligayahan kung meron kayong tamang pagtulog. Kaya nga po, sleep is medicine. At ang maganda po dito, kaya natin itong desisyonan. At ang sabi nga sa Biblia, oh, ang ganda dito, Kawikaan 3:24. Kapag ikaw ay nahiga, hindi ka matatakot. Oo, hihiga ka at magiging mahimbing ang iyong tulog. Okay, so sana magkaroon tayo ng mahimbing na pagtulog. Maraming tao ngayon hindi makatulog. Okay? Kaya nga napakaraming tao ngayon naghahanap ng mga gamot para makatulog. Okay? Pero ngayon, pag-aaralan po natin na pwede pa lang ang ating tamang lifestyle ay magbibigay sa atin ng tamang pagtulog. O, kaya nga po, kung titingnan nyo ang metabolic psychiatry, tatlo yung importanteng bagay dito. Therapeutic nutrition, circadian rhythm, yun yung tamang pagtulog, at saka yung movement. At kung titingnan nyo naman yung recommended hours ng tulog, okay, doon po sa 18 years old, patanda, kailangan po niyan at least may 7 hours. Okay? Maging 8 hours or 10, maganda na rin po siya, pero at least minimum ng 7 hours. Tapos yung mga kabataan natin, mas mahaba pa ang pangangailangan nila ng pagtulog. Kaya gawin natin tong priority. Magdi-decision tayo, ano ba ang gusto nyo? Iinom kayo ng gamot? O talagang di-decision na natin na sundin yung mga practical strategy para tayo makatulog. Ang isa sa practical strategy para makatulog ay magkaroon ng healthy lifestyle. Kasi nga po, yung pagtulog, hindi lang yan basta automatic na nangyayari. Yung pag-inom nyo ng tubig, yung pag-e-exercise natin, yung pagkain, yung pag-e-expose natin sa liwanag, lahat po yan factor para magkaroon kayo ng mahimbing na pagtulog. So kung titingnan po natin yung plano ng pagkain, ito isa sa mga factor na kailangan nating desisyonan na hindi tayo kakain talagang few minutes bago matulog. Ilayo nyo sa pagtulog. So ang recommendation dito, kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa umaga, no, hindi ka night shift, at least 6 p.m. Okay, nakakain ka na ng hapunan. Yung mga estudyante natin, pwede din po itong gawin. Yung 6 p.m., nakakain na sila para kung ang plano ay matulog ng alas 9, ay ang pagkain ay medyo na digest na, hindi na mahihirapan ang ating digestive system para mag-digest pa ng mga kinain natin. At gawin po nating light meal na lang ang pagkain. At syempre, sa umaga, kailangan yung kumain, no? Yung mga, lalo pa yung mga eskwela natin, mga nag-i-eskwela ng mga anak, kailangan kumain ng healthy, no? Lahat ng meals na tatlo na to, gawin nating healthy. At yung ating mga kakainin, gawin po natin siyang high fiber diet. Bakit? Kasi pag ginawa po nating high fiber diet, ang pagkain, ito po yung may tinatawag tayong gut and brain axis. Pagka yung fiber kinain nyo, this will feed the, these are actually considered prebiotic na magpapakain sa ating good microorganism. So, gawin po natin yan, no? At itong episode natin, meron din tayong nutrition psychiatry dito doon sa mga ilang episodes. Kaya, pakinggan po natin. Okay, so ito po ay pagtulog ng maayos. Kaya maayos na pagtulog hanggat maaari po, no? Huwag po kayong kakain sa gitna ng gabi pag kayo nagising at kayo talagang kumain pa, ang melatonin ay bababa. Ang cortisol ay tataas. Kaya hindi na po kayo makakatulog at kailangan yung ma-digest yung pagkain na kinain nyo. So, hindi po talaga healthy kumain sa hating gabi. Yung mga tinatawag nating midnight snack, no? Hindi po makakabuti yan sa ating kalusugan. So again, importanteng maintindihan po ito. At ang isa pa po, yung pag-inom ng tubig. Yung pag-inom ng tubig dahil ikaw ay natulog sa magdamag, kailangan pagising, uminom ka agad ng 2 basong tubig. Okay, so again, yan po ang strategy na pwede natin gawin. Yung pagkain natin, gagawin natin healthy para magkaroon tayo ng tamang serotonin, no? Yun yung isa sa good hormone. At ito po ay magbibigay ng tamang melatonin din sa gabi. So again, yan po yung ating practical strategy for today. Na ito po binigay ng Panginoon sa ating lahat. Sabi nga ng Panginoon sa Biblia, I have given you everything that pertains to life. Binigay na sa atin ng Panginoon ang lahat ng kaugnay na magbibigay sa atin ng buhay and godliness. So, sabi ng Biblia, I have given you all things that pertain to life and godliness. So sana po maintindihan natin na yung mga pagkain na kinakain natin ay makakaapekto din sa ating masarap na pagtulog at later on makakaapekto din sa ating kaligayahan. So ibabalance po natin sila. Pero kailangan po natin ngayong mag-desisyon. Kasi po yung desisyon na yan, very, very important. Ngayon, ang isa pang kailangan nating pag-aralan ay yung pag-inom ng tubig. Alam nyo ba po na pag umiinom kayo ng tubig, ay nagbibigay din po yan ng may tinatawag tayong core body temperature. Papababain niya yung core body temperature sa gabi. At pag bumaba ang core body temperature sa gabi, talagang nahandun ng DNA and RNA remodeling. Napakainam, napakaganda po nito. Okay, so again, kailangan nating planuhin ang pag-inom ng tubig. Pag-gising sa umaga, uminom na po kayo ng 2 basong tubig. At maghintay kayo ng mga 1 oras para kayo bago kayo kumain, okay? Tapos sa gitna naman ng umaga, okay, instead ng merienda, ang gagawin natin, uminom na naman ng panibagong baso ng tubig. Okay? At pag ikaw naman ay kumain, no, iwasan ang pag-inom ng tubig at sa gabi unti na lang yung pag-inom. Okay, so makita nyo na ayos ang pag-inom dito, ayos ang plano ng pag-inom para naman magkaroon tayo ng tamang core body temperature. Sa umaga, ang pag-inom natin ng tubig ay naghahanda sa atin para sa kinagabihan, tayo ay hydrated. Sa araw, sa gabi, magbababa ang core body. Yung temperature ng ating mga internal organs, bababa. Doon po nangyayari ang paggaling. So, ito mga simpleng practical strategy na kaalaman na magbibigay sa atin ng masarap na pagtulog. At ito po ay ating matatamo kung ating susubukan, syempre. Okay, but alam nyo, ang Biblia talagang kumpleto yan eh. Okay, so, kung tayo ay umayos na ang lifestyle, minsan may mga naglalaro pa sa mga isip nating mga takot, mga pangamba, No? Anong susunod naman nating dapat gawin? Tayo'y magmanalig sa Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang paanyaya sa atin. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 11 verse 28, sabi po, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung kapahingahan na yan, ang masarap na pagtulog, galing din sa Panginoon. So tayo'y magdasal, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kapahingahan ngayong gabi at pakigising din po bukas ng umaga. And then, later on, makikita mo yung productivity natin, lalo pa yung mga special purpose natin sa buhay, magagawa natin yan. Siyempre, sa ikakalwalhati pa rin sa kanya. So God bless po and have a blessed day.
0: Thank you so much, Doc Blessy. So mga kaibigan, dito po nakita natin, no, na hindi lamang po ang tamang pagtulog ang mahalaga para sa ating mga katawan, kundi ang pag-inom ng tubig at tamang pagkain natin. No, wag na daw tayo mag-midnight snack dahil hindi daw po ito maganda para sa ating mga digestion. Gawin po natin itong mga tips na ibinigay po sa atin ni Doc Blessy, no, kung gusto po talaga nating maging maranasan ang pagiging maligaya at malusog ang pamumuhay at pangangatawan. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais magpadala ng inyong mga reflection, ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin. At tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay pinamagatang, God Questions Earth's First Killer. Alam niyo po mga kaibigan, ang kwento ni Cain at Abel na po ay unang tala sa Biblia tungkol sa pagpatay. Dahil po sa inggit at galit ni Cain, hindi po niya nakontrol ang kanyang damdamin at pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. At sa pagpapalawig po ng discussion natin about this, ano po, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ay yung kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa Aklat ng Henesis. Kaibigan, sa aklat na ito ay marami tayong makikitang mga istorya, kapupulutan ng aral, mga istorya na pinasulat ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, na hindi nating tularan yung mga istorya hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi pa naman kung papaano tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos. Ang ating paksa ngayon, ito ay may kinalaman sa God Questions Earth's First Killer. Sinasabi ng ating banal na kasulatan ang unang pamilya sa balat ng lupa. Walang iba kundi si Adan ang ama, at pagkatapos ngayon ang asawa ay si Eva. Ang mga anak, yung panganay ay si Cain at gayon din si Abel. Sinasabi ng Biblia sa Genesis 1:28 ng ganito, sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Binigyan ng Diyos ang tao ng pamahala sa ibang mga nilikha ng Diyos o nilalang ng Diyos. At ang tao ay ginawang superior sa lahat ng mga nilikha ng Diyos sapagkat siya'y nilikha sa wangis ng Diyos. Dito makikita yung kalwalhatian ng ating Panginoon. At yung sinasabing magpakarami kayo, ito ay ibinigay ng Diyos nung hindi pa nagkasala ang tao. Subalit kaibigan, noong ang tao ay nagkasala, nagkaroon ngayon ng hindi magandang larawan ang pamumuhay ng isang lalaki at saka ng isang babae. Ang sabi nga sa Hebreo 13:4 ang ganito, maging marangal sa lahat ng pag-aasawa at huwag dumisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiyapid at ang mga mangangalo niya ay ahatulan ng Diyos. Panukala ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kasama sa buhay ang isang lalaki. Kaya nilikha ng Diyos si Eva. At sabi ng ating Biblia na marangal sa lahat ang pag-aasawa. Ito ay napakabuti. Ito ay sagradong bagay. Sapagkat sa unang ngayong ginawa ng Diyos para sa tao ay kanyang ginawa yung marriage institution para sa tao. Subalit paglakad ng panahon, kaya ito ay isang babala sa bawat nilikha ng Diyos na tao at huwag dumisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiyapid at ang mga nangangalo niya ay ahatulan ng Diyos. Kaibigan, nagkaroon ngayon ng anak si Adan at saka si Eva. Narito ngayon ang ulat ayon sa Biblia noong nagkaroon ng anak ang unang mag-asawa. Ang sabi sa Genesis 4:1-2, ganito ang ating mababasa. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. 2. Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Kaya nga ang magkapatid, meron silang kanya-kanyang gawain. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. At si Cain naman, siya ay nagbubungkal ng lupa. Siya ay isang farmer, kaibigan. Subalit kaibigan, samantalang sa paglakad ng panahon, merong namumung isang bagay kay Cain. Ang sabi nga ng ating Biblia dito sa Genesis 5:4, ganito ang ating mababasa. Ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at ng mga babae. Kaibigan, pagkatapos na nagkaroon ngayon ng hindi magandang pangyayari sa dalawang magkapatid, nawala yung si Abel, at ang sabi ng ating Biblia na si Abel sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayunmay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya nga, namatay na si Abel, pero yung pananampalatayang nasa kanya ang nagpapatotoo na ang lalaking ito ay isang banal, masunurin sa Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos na kapag ka sila ngayon ay naghandog sa Diyos, merong ngayong simbolo sa sinasabi ngayong pagtubos ng Diyos sa tao sa magitan ng isang kordero. Samantala naman si Cain, hindi siya sumunod sa inihingi ng ating Panginoon. Naghandog nga siya, mga gulay, pero hindi ito yung sinasabi na gusto ng ating Panginoon. At sa pangyayaring ito, kaibigan, nagkaroon ngayon ng puot, galit si Cain sa kanyang kapatid, kaya nga dahil sa kanyang galit ngayon, pinatay ang kanyang kapatid. Ang sabi nga sa atin, si Cain ay ganito ang kanyang nasa puso. Siya ay meron jealousy o yung paninibugo sa kanyang kapatid sapagkat ang kanyang kapatid tinanggap ng Diyos ang kanyang handog pero sa kanya hindi. At meron siyang hatred sa kanyang kapatid. Hindi niya makontrol ang kanyang galit. Kaya sapagkat yung galit na yon ay nanganak ng nanganak hanggang sa nagkaroon siya ngayon ng isipan na patayin ang kanyang kapatid sapagkat wala siyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Kaya ngayon, napatay niya ang kanyang kapatid. Hindi sinasabi ng Biblia kung ano ang kanyang ginamit nung pinatay ang kanyang kapatid. Kung ito ay pinalo, o kaya naman ay binato ang kanyang kapatid, o kaya naman sinaksak ang kanyang kapatid, basta sinasabi ng Biblia, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Kaibigan, ang mga katanungan ng ating Diyos kay Cain, ang mga ito ang ating bigyan ng pansin. Ano yung mga katanungan ng ating Diyos? Batay sa banal na kasulatan, dito sa aklat ng Genesis pa rin 4:5-6, ganito ang ating mababasa. Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog, galit na galit si Cain at nagngit-ngit ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagngit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Sa makatwid, ang gawa ng lalaking ito ay hindi mabuti. Sapagkat ang sabi ng ating Biblia sa 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Kaya nga hindi tinanggap yung kanyang handog sapagkat hindi ito mabuti. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan, ikaw ang nais nito, kailangan madaig mo ito. Napakaganda ng payo ng ating Diyos sa kanya. Yung galit na yon dapat kanyang malabanan. Kung minsan, maraming mga tao na dahil sa galit na galit, o kaya ang isang lalaki ay nagseselos na sinasabi ang kanyang asawa ay merong siyang ibang iniibig. Kaya ngayon, napatay niya ang kanyang asawa dahilan sa kanyang galit o yung kanyang pagkaselos. Kaya nga, ang mga katanungan ng Diyos kay Cain, ang mga ito ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Ano itong mga katanungan ito? Ulitin natin ang sinasabi sa versikulo 6 ng kapitulo 4. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagingit-ngit ang iyong mukha? Kaibigan, mga katanungan na ating bigyan ng pansin, ano ba ang layunin ng Diyos? Bagamat ganun si Cain, mahal ba siya ng Diyos o hindi siya mahal ng Diyos? Ang unang punto sa ating pag-aaral, these are questions that show God's interest in our feelings. Ang mga ito ay mga katanungan na nagpapakita ang Diyos ay merong interest, meron siyang malasakit sa ating mga damdamin. Una, why are you angry? Bakit ka galit? Kaibigan, meron ka bang ganitong damdamin, nagagalit ka sa iyong kapitbahay, nagagalit ka sa iyong kapatid? Sa aming lugar, merong magkapatid na mayaman at dahilan sa pinag-aawayan ng magkapatid, yung sinasabing ari-arian, yung kuya pinatay ang kanyang nakakabatang kapatid. At hindi rin makatira ngayon sa bahay nila sapagkat para bang ang nagmumulto sa kanya ang kanyang kapatid. Bagamat ang gawain tong multong ito ay hindi gawain na makalangit kundi gawain ng diablo. Kaya nga yung question, why are you angry? Why are you feeling down? Bakit nagingit-ngit ang iyong mukha? Ang mga tanong bang ito ay pwedeng i-apply sa ating araw-araw na buhay? Merong sinasabi sa ating batas, kapag ka ikaw ay nakapatay at hindi mo sinasadya, maaring kayo nag-away pagkatapos merong kang nahawakan isang bagay, pinalo mo ngayon ang iyong kaaway, napatay mo siya, ang tawag dito ay homicide, hindi mo sinasadya. Pero yung pinagplanuan mo, pagkatapos yung galit na yon ay nanganak ng nanganak sa iyong ngayong puso, kaibigan, ito ngayon ang sinasabing murder. At sa ating batas, ang murder ay panghabang buhay kang nakabilanggo. Kaya ngayon, ang tanong, ikaw ba'y nagagalit? Alam mo, kaibigan, kapag ka ikaw ay nagagalit, ang iyong ngayong kalusugan ay apektado. Apektado ang sinasabing tibok ng iyong puso. Kumisan sa iyong galit, hindi ka makatulog sapagkat galit ka, tumata sa iyong presyon. Kaibigan, kung ikaw ay merong ganitong damdamin, isipin mo na merong Diyos na nagmamahal sa iyo. At isipin mo na iyong taong kinagagalitan mo, siya'y anak din ng Diyos, kaibigan. Dapat mong isipin ang mga bagay na ito. Yung galit na iyon, alisin natin sa ating puso, kaibigan. Kaya nga, maraming mga naiulat sa Biblia, dahilan sa galit ay pumatay sila. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, these are questions that reveal the cause of the first murder. Nanupad ang wika, ang mga ito ay nagpapakita sa mga katanungan ano ang sanhi ng unang pagpatay. Remember na ang unang pumatay walang iba kundi si Cain. Yung maliwanag na istorya o kaya pangyayari, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Maaaring sabihin natin, wala namang utos nun . Bakit nagkasala si Cain? Kaibigan, ang mga utos nung unang panahon, ang mga ito ay sa salit-saling lahi binigay ng ating Diyos. Kaya nga, hindi nating masabi na walang utos sapagkat kung walang utos, hindi sana nagkasala si Cain nung kanyang pinatay ang kanyang kapatid. Narito ang sabi ng ating Biblia kung bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Dito sa 1 Juan, Kapitulo 3, 10 hanggang 16, ganito ang ating mababasa. Sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo, ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, sabi hindi sa Diyos. 11. Sapagkat ito ang mensahe na iyong narinig buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa, na hindi gaya ni Cain na siya sa masama at pinaslang ang kanyang kapatid, at bakit niya ito pinaslang? Kaya merong tanong, bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. So yung ngayong katanungan ng sumulat ng aklat na ito, kaibigan, ang sabi, bakit masama ang kanyang ginawa? Na hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama at pinaslang ang kanyang kapatid, bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama at ang gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. Kaya nga, marami ngayong patayan sa ating paligid na kung minsan natingnan lang ng hindi na ayon sa kanyang gusto, papatay na siya. O kaya naman kung minsan ay para bagang challenge sa kanya, papatay siya. Para bagang napakadali na pumatay. Marahil ito ay merong epekto sa ating ngayong mga panuorin na para bagang andaling pumatay. Kaibigan, ang mga ito ngayon ay nagpapakilala sa atin na yung galit na yon, yung jealousy yon na hindi tama, kaibigan, ito'y nanganganak. Kapag ka ito ay ating binigyan ng pansin, ating inalagaan ito, kaibigan, tayo ay pupunta sa isang pangyayaring maaari tayong pumatay. Bakit? Ang ating laman ng puso ay puro galit. Ano pa sabi ng Biblia? Mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, nalalaman nating tayo'y dumadaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sapagkat iniibig natin ang isa't isa, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Sa unang aklat na sulat ni John, kaibigan, ay nagkaroon ng contrast yung pag-ibig at saka yung sinasabing hindi pag-ibig o yung puot. Kapag ka ikaw ay umiibig sa iyong kapwa, tumutupad ka sa utos ng Diyos at wala ka sa kadiliman. Subalit kapag ka ikaw ay hindi umiibig sa iyong kapwa, ikaw ay nasa kadiliman ka, kaibigan. Kaibigan, napaka-seryoso itong karanasang ito na dapat natin ngayong isipin na kung bakit si Cain ay pinatay ang kanyang sariling kapatid ay sapagkat yung kanyang mga gawa ay masasama. Merong sinasabi pa rin, kaibigan, ang ating banal na kasulatan dito sa Kapitulo 4 ng Henesis, ating simulan sa 8. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Jis, sinabi niya, ano ang ginawa mo? Alam naman ng Diyos kung anong ginawa niya, pero gusto ng Diyos na mismo ngayon magkaroon siya ng conviction na ang kanyang ginawa ay mali sapagkat pinatay ang kanyang kapatid. Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ngayon, sinumpa ka mula sa lupa, ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng kanyang kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay hindi na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagalagala sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. Sa makatuwid sa pangyayaring ito, bagamat para bagang siya'y kinokonsensya ng Diyos, pero kaibigan, wala siya ngayong sinasabing repentance o pagpagsisisi sa kanyang ginawa. 14. Ako ngayon itinaboy mo mula sa ibabaw ng lupa, at ako'y may kukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palaboy at pag-alagala. Sino ang makakita sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi. Sino mang pumatay kay Cain ay pitong ulit na gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain upang huwag siyang patayin ng sino mang makakita sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. Kaibigan, ito yung pangyayari ngayon. Kaya nga, pinatay niya ang kanyang kapatid sapagkat ang namumuo sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, ay galit. At merong sinasabi sa atin sa versikulo 15, kaibigan, ang wika, at sino mang naupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang pumapatay ng tao. Ayon sa 1 Juan kapitulo 3 versikulo 15. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, ang mga katanungan ito ay katanungan upang magbago ang buhay ni Cain. Subalit kaibigan, ayon sa ating ngayong nabasa, hindi siya nagbago. Hindi siya nagsisi. May mga ulat sa Biblia, pumatay sila katulad ni David. Pumatay siya, pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba at kanyang sinipingan ang asawa nito, si Uriah, kaibigan. Subalit si David ay nagsisi ng gayon na lamang. At si David ay ang sabi ng Biblia, after the heart of God. At bago pa natapos ang pagkasulat ng aklat ng Apokalipsis, pinakilala ng ating Panginoon na siya ang wika, I am the root of David. Gayon din si Apostol Pablo, marami siyang pinapatay. Subalit ang lalaking ito ay nagbago ang kanyang buhay, kaibigan. Marami sa Biblia nagkakagawa ng malaking mga kasalanan, katulad ni Pedro, alagad ng Panginoon. Kinaila niya na siya'y kasama ng Panginoon. Subalit siya'y nagsisi at tinanggap ng Panginoon ang kanyang pagkisisi. At mayroon ding ulat sa Biblia ang Ninibe, ang wika, 40 araw ay hahatulan ng Diyos ang Ninibe. Subalit sila, ang mga tao rito, mula sa hari, ay nagsisi, nag-ayuno sila. At hindi na tinuloy ng Diyos na kanyang parusahan ang Ninibe. Kaibigan, nakagawa ka ba ng mabigat na kasalanan? Lumapit ka sa Panginoon. Nais ng Panginoon, ikaw ay magbago. At ang pagbabagong yon ay ibibigay ng Diyos kung ikaw ay lumalapit at tinatanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong pagkakataon, pero sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan hindi bukas, kundi ngayon ang kaligtasan. Pagkatapos mo, kaibigan, napakinggan ang pag-aaral na ito. Kung ikaw ay nagkaroon ng maraming kasalanan sa harap ng Panginoon, iwanan natin ang kasalanan at sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kaibigan, lalapit ka sa Panginoon, ikaw ay kanyang tatanggapin sapagkat ikaw ay nagsisisi sa iyong nagawang pagkakasala. At ang Diyos nakahandang tanggapin ka na bilang kanyang anak at ikaw, kaibigan, ay magmamana ng kaharian ng ating Diyos. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng Biblia sa San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng kami po ay maraming nagawang pagkakamali, pagkakasala. Kung kami'y lumalapit sa aming Panginoon, aming kilalanin ang aming pagkakamali, ang aming mga kasalanan, ang aming Diyos ay tapat at banal, patatawarin po kami sa aming mga pagkakasala. O dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang lahat na nakinig sa pag-aaral na ito. Nawa sa pangunguna ng Banal na Espiritu, mabago ang buhay namin at kami magkaroon ng buhay na karapat-dapat sa harapan ng aming Panginoon. Pagpalain ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging inspirasyon, naging leksyon sa bawat isa sa atin. Ano po na ang kasalanan ay nagsisimula sa puso. Kapag hinayaan po nating kontrolin tayo ng inggit, ng galit at sama ng loob, maaari po itong humantong sa kapahamakan. Kaya piliin po nating isuko sa Diyos ang ating puso at hayaang siya ang tumulong sa atin na mapagtagumpayan po natin ang kasalanan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay narito muli sa atin pong morning mana. Sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay tunay na napakabuti. Ang bawat isa sa atin ay ginising na malakas, malusog ang ating pangangatawan. Ginising tayo na meron tayong taglay na kagalakan sa ating mga puso dahil ang Panginoon ay tunay na napakadakila, napakabuti. Patuloy niyang inilalaan sa atin ang kanyang saganang pag-ibig, ang kanyang kahabagan at lalong higit, mga kapatid, ang kanyang mga pangako. Kaya nga't sa umagang ito sa atin pong pag-aaral at pag-upo muli sa paanan ng Panginoon, ako'y naniniwala, ganun din ikaw, na tayo ay meron pong matatanggap na bago at sariwang laan pangako ng Panginoon na ito ho ang atin pong pangahawakan sa atin pong buhay upang magsilbing gabay sa atin pong pagtahak araw-araw sa pagharap ng mga hamon sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Sa atin pong pasimula, nais kong hilingan ang lahat at tayo po ay mananalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo sapagkat araw-araw kami po ay inyong ginigising, binibigyan ng lakas at mabuting kalusugan. Kaya nga't Panginoon, kagalakan naman po namin sa inyo na lumapit at magpuri, umupo sa inyong paanan tuwing umaga, sapagkat alam namin sa ganitong kaparaanan ay amin pong ipinapahayag ang aming pagkilala sa inyo, pagsamba sa inyong kapangyarihan. Sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, samahan po ninyo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang tanging pabalita sa amin sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang ating nasimulan na pag-aaral kahapon na ito ho ay may kinalaman sa Aklat ng Santiago. Sa loob po ng 3 linggo, uulitin ko, mga minamahal ko, mga kapatid, at inihikayat ko po ang bawat isa na samahan po ninyo lagi ang inyong lingkod sa atin pong morning mana, sapagkat ito ho ay 3 linggong pag-aaral sa aklat po ng Santiago o di kaya in the book of James. Na sa atin pong pag-aaral na ito ay kinakailangan atin pong masundan ang mga bagay na ilalatag sa atin ng langit sa kung ano ang dapat po natin matuklasan, masumpungan at malaman mula sa aklat na ito. Alam po ninyo ang aklat na ito ay laan ng Panginoon sa atin sa huling kapanahunan, sa iglesia na pinili ng Panginoon na kanyang kinalulugdan, tanggapin po natin o hindi ang iglesyang ito ay kanyang ililigtas pagdating po niya sa ikalawa. Kaya nga atin pong aalamin, mga kapatid, na ang pag-aaral po natin ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay inihalin tulad sa parang paghahanda sa isang paglalakbay. Na kapag tayo po ay naglakbay, ay may mga katanungan tayo katulad ng ano ang aming madadatnan at ano ang aming mga makikita kung sakaling kami ay naglalakbay hanggang sa marating namin ang aming pupuntahan. Yan din po ang katanungan na sasagutin araw-araw ng aklat ng Santiago sa kung ano yung atin pong makikita, matutuklasan at matutunghayan na mga sariwang pabalita ng Panginoon na napapanahon sa atin pong buhay sa kasalukuyan. Ang aklat po ng James, mga kapatid, sa kung ayon sa atin pong pag-aaral, ay isinulat mismo ng kapatid ng atin pong Panginoong Jesus. Maalala po ninyo sa ating pag-aaral kahapon, ito ho ay pagre-repaso lamang ng atin pong pag-aaral para yung mga wala kahapon ay kanilang masusundan ang atin pong pag-aaral. Ang may akda, may sulat ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay walang iba kundi ang kapatid ng atin pong Panginoon. Meron pong ebidensya sangayon po sa aklat ng Mateo 13, talatang 55, na si James na kapatid ng Panginoon ang siyang may sulat ng aklat na ito. Who at first, ang sabi po roon ay, did not believe in Jesus. It was only after Jesus was resurrected from the dead and he personally appeared before James, mga kapatid, na si James ay nahikayat sa
atin pong Panginoon at siya eventually ay naging alagad ng atin pong Panginoon. At sangayon po sa kasaysayan ay siya ay naging leader ng atin pong iglesia doon sa Jerusalem. Ang lalaking ito na binabanggit po natin na siyang mayakda ng aklat ng Santiago, sangayon po sa kasaysayan ay meron siyang malalim na spiritual na karanasan. Ang kanyang buhay ay kinalulugdan, ang kanyang buhay ay isang buhay na buhay ang kanyang patotoo sa katotohanan at sa pananampalataya. Sa katunayan nga po, binabanggit po ng tradisyon na si Santiago ay isang taong mapanalanginin, isang taong laging naglalaan ng kanyang pakikipagtagpo, pakikipag-usap personal sa kanyang Diyos. Inihalin tulad nga po na ang kanyang tuhod ay parang katulad ng tuhod ng kamelyo. Ganun katigas. So makikita ho natin kung gaano ka-prayerful ang may akda ng aklat ng Santiago. Ang aklat ng James ay isinulat tanging-tangi, ito ay naka-address sa 12 tribo ng Israel. Bilang pasimula ay nais ko pong basahin sa inyo, James chapter 1 verse 1, to the 12 tribes scattered among the nations. So ang pabalita, ang laman ng aklat ng Santiago ay nasulat para sa kanila na ano ho, na mga Kristiyanong Hudyo na nakatira outside of the land of Philistine. Alam po ninyo, nung sila ay sakupin ng mga Assyrians at Babylonians, ang mga Hudyong ito ay nagkawatak-watak, nagiwahiwalay sila at nagpunta sila sa iba't ibang dako o sulok ng daigdig. Bagaman sila'y magkakalayo, ang sulat ni Santiago, mga kapatid, ay pabalita sa kanila na magkakalayo. Alam po ninyo, ang mga Hudyong ito na Kristiyano na kung saan ipinaabot ni Santiago ang kanyang pabalita ay mga Kristiyanong Hudyo na tinatanggihan, natanggapin ng mga Hintil. Hindi lamang po mga Hintil, maging ang kanilang mga sariling kalahi ay tinatanggihan din po sila. Ayaw silang tanggapin. Marahil ay dahilan sa kanilang daladalang ano ho, katotohanan at pananampalataya. Ang sulat ni Santiago, sangayon po sa ating pag-aaral, ay ang mga mananampalataya dito sa aklat na ito ay pinapakilalang mahihirap. Samantalang ang ibang mahihirap naman ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Napag-alaman din po natin kahapon ang dahilan kung bakit isinulat ni Santiago ang aklat na ito ay sapagkat ang mga mananampalataya ay meron pong malaking problema sa kanilang buhay personal noon maging sa kanilang pananampalataya. Alam po ba ninyo na ang mga mananampalataya kung kasaan ini-address ni James ang kanyang sulat, ang mga Kristiyanong mga Hudyo ay meron pong mahirap na pinagdadaanan sa kanilang buhay. Umaharap sila ng iba't ibang mga pagsubok na mahihirap. Umaharap din sila sa mga tukso ng kasalanan. Maliban po doon ay bagaman sila'y nakikinig, ang kanilang napapakinggan ay hindi po nila ginagawa, hindi nila tinutupad. Ang ilan naman ay kumakampi sa mga mayayaman, samantalang ang ibang mga mahihirap ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Yung iba naman nagpapaligsahan, nag-aagawan sa kanilang posisyon sa iglesia. Yung iba naman ay hindi nila mapigilan ang tabas ng kanilang bibig. Makapagbitaw lang sila ng salita, hindi nila iniintindi kung ito'y nakakasakit sa damdamin ng bawat isa, bawat kapatid o hindi. Ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay mga salitang makasanlibutan. Yan po ang likas, kaya nga't ang naging bunga kung bakit ganito ang kanilang kalagayan ay marami ang lumabas sa iglesia, marami ang nawala sa pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo ang kalagayan ng bayan ng Diyos kung saan inilaan ni Santiago ang kanyang pabalita
ay katulad din ng kalagayan ng bayan ng Diyos, ng iglesia sa huling kapanahunan, mga kapatid ko. Nalulungkot tayo at nasasaktan tayo. Subalit, itong mga katotohanan ito ay patunay lamang na ang iglesia ay kinakailangan makaranas ng revival and reformation. Dapat ang iglesia sa huling kapanahunan ay muling pahintulutan ang kapangyarihan ng biyaya ng langit upang tayo ay bumalik muli sa isang buhay na nasa ilalim ng biyaya ng atin pong Panginoon. The book of James is a very up-to-date what? Book for all of us Christians living in the last days. Sapagkat ang kanilang problema nila noon ay problema din po natin ngayon. Kung atin pong susuriin ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga hamon at issues sa kanilang buhay personal at sa kanilang pananampalataya, ay parabagang ito ay katangian ng mga bata. Hindi sila matiisin sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Nagsasalita sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang katotohanan. Nagsasalita sila, subalit taliwas naman ang kanilang mga paggawa, paglakad, pagkilos sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Santiago Kapitulo 3, Talatang 1, they lack of control over their tongue. Ibig sabihin ay ano ho, kulang sila o di kaya hindi nila mapigilan ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Magagaspang, nakakasugat, nakakaano ho, nakakapanlupaypay, nakakapanghina ng kalooban. And not only that, sang-ayon po sa Santiago Kapitulo 5, Talatang 1, they are collecting material toys, yung mga bagay na material, yung mga bagay na may kasiraan, na hindi ito ang ano, ang kanilang binibigyan ng higit na pansin, yan ay walang iba kundi ang spiritual na bagay. Pinaglalaanan nila ay ang mga bagay na meron pong kasiraan. Kaya nga't ang aklat ng James ay dadalhin muli tayo sa isang katotohanan kung papaano tayo makapamuhay at maabot ang isang pamantayang spiritual na kung saan kagigiliwan ng ating Panginoon na makita ang isang iglesia sa huling kapanahunan, na makita ang bawat kaanib ng iglesyang yaan na lumalago sa kanilang buhay spiritual. Alam po ninyo sa aklat po ng Santiago Kapitulo 3, Talatang 2, ginamit po ni Santiago yung salitang perfect men, yung sakdal na tao. Ang paggamit po ni Santiago sa salitang sakdal na tao, hindi po nangangahulugan na hindi na siya nagkakasala o di kaya taong walang kasalanan. Alam po ba ninyo kung bakit ginamit ni Santiago ang expression na a perfect man? Ang ibig sabihin po niya, ayan ho, one who is mature, one who is balanced, and one who is grown up. Ibig sabihin ay ang kanyang isipan ay matured, ang kanyang mga pagpapasya, disposisyon ay balanse na walang kinikilingan, at siya ay lumalago araw-araw sa kanyang pananampalataya. Yan po ang hangarin kung bakit ang aklat ng Santiago ay kanyang inilaan sa mga mananampalataya noon maging sa atin pong kapanahunan ngayon, na walang ibang hangarin si Santiago, mga kapatid, kundi makita na naisa sa katuparan ang higit na pangangailangan ng tao sa huling kapanahunan. Yan ay walang iba kundi ang spiritual maturity, na ito ay walang iba kundi ang mga katangian ng Panginoon na dapat ay makita sa bawat kaanib ng iglesia, na dapat makita sa buong iglesia na nagkakaisa, na lahat sila ay isa ang kanilang hangarin. Yan ay walang iba kundi maitaas ang pangalan ng Panginoon at makapamuhay ng mga naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Spiritual maturity is one of the greatest needs in the church today. Maging ito rin naman po ang sabi ni Sister White,
na sa huling kapanahonan ang kailangan ng bayan ng Diyos, ng iglesia, ay walang iba kundi ang revival of the Spirit, revival and reformation na dapat ay makita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Opo, ikaw, ako yun, tayo na ano, na tinuturing natin ang ating sarili na kabilang sa tunay na iglesia, iglesia na ililigtas ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa. Sana'y panghawakan natin ang pangakong iyon ng Panginoon, mga kapatid, para walang maging dahilan na tayo ay magkawatak-watak, para walang maging dahilan na tayo ay magsisihan, para walang maging dahilan na tayo ay magbatuhan ng putik, para walang maging dahilan na tayo ay mawala sa pananampalataya, bagkus ang Diyos, ang Panginoon, ay naghahanap ng mga lalaki't mga babae na matured ang kanilang isipan, matured ang kanilang katatayuan sa harapan ng atin pong Panginoon, na siyang magdadala ng gawain ng Panginoon, na siyang magdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, na siyang magiging repository ng biyaya ng Panginoon para sa kaligtasan ng maraming tao. Panghawakan natin, mga kapatid, na sa paghahanap ng Panginoon araw-araw, makasumpong nawa siya sa atin pong kalagitnaan upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy, mga kapatid. Ang mga tutugon sa panawagan ng Panginoon na dalhin ang kanyang gawain, dalhin ang katotohanan sa buong sanlibutan ay ang mga lalaki't babae na binago ng Espiritu ng Langit at patuloy na nagpabago at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon upang kung ito'y matapos na, darating na ang ating tagapagligtas. Oh my! Napakagandang karanasan, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo, meron isang manunulat, ang kanyang obserbasyon sa iglesia ay kanyang sinabi ay ito: "Too many churches are playpens for babies instead of workshops of adults." Nalulungkot tayo, mga kapatid. Hindi sana ganito ang larawan ng atin pong iglesia. Sana ang larawan ng ating iglesia, habang tumatagal ang panahon, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, ay iglesia na kung saan ang bawat kaanib ay nasasanay, iglesia na kung saan ang bawat isa ay nagpapatibayan sa kanilang pananampalataya, ang bawat kaanib ang iglesia ay nagtutulungan para lamang itaguyod ang gawain po ng Panginoon, na kung saan ang bawat kaanib, bata o matanda, anuman ang kanyang kalagayan, nasasanay sa gawain ng Panginoon upang kung ang gawain ang bawat kaanib ay kasangkot sa gawain ng Panginoon. Mga minamahal ko, mga kapatid, sana'y noon pa dumating na ang Panginoon, at kung sakali man hindi pa dumarating, tumugon ang bawat isa po sa atin. Nangangailangan siya ng lalaki't babae na matured ang kanilang katatayuang spiritual sa Panginoon upang ang gawain ng Panginoon matapos sa ating kapanahunan at tayong lahat ay makauwi na sa kanyang tahanan. May salamat, Panginoon, sa pangako. Salamat, Panginoon, sa aklat ng Santiago na ituho ay very relevant, napapanahon sa amin pong kabuhayan, napapanahon sa kalagayan ng iglesia sa huling kapanahunan. Ang huling tanong na dapat po nating sagutin ay, papaano ang bawat kaanib ng iglesia na ang diwa at mensahe ni Santiago ay lubos po nating maunawaan at mailagay sa atin pong mga puso? Una, we must be born again. Dapat tayo po ay ipanganak na muli. Apart from spiritual birth, there can be no spiritual what? Maturity. Maliban na tayo ay ipanganak na muli sa Espiritu at sa tubig, ay hindi tayo makakaranas ng paglago sa atin pong spiritual na kabuhayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, opo, ikaw at ako, tayo nakaanib ng iglesia,
kailangan natin ang laging lumago sa Espiritu ng atin pong Panginoon upang ang mensahe ng aklat na ni Santiago ay magiging kapakinabangan, magiging pagpapala sa ating buhay samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ikalawa, maliban sa we must be born again, we must honestly examine ourselves in the light of God's Word. Sisiyasatin po natin ang ating sarili, mga kapatid. Hindi na atin pong ikinukumpara ang ating sarili sa elder ng church, sa pastor ng atin pong iglesia. Let us honestly examine ourselves in the light of the Word of God. Ang batayan nawa ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay ilawan sa atin, mga kapatid, na sa tuwing tayo ay tumitingin sa salita ng Panginoon na siyang ilawan ng Panginoon, nakikita natin ang ating sariling marumi, nakikita natin ang ating sariling hindi karapat-dapat, nakikita natin ang ating sarili na wala tayong pupwedeng ipagmalaki sa Panginoon. At kung sakaling makita natin ang ating sarili na ganun ang ating kalagayan, kaibigan, inihikayat tayong lumapit sa Panginoon sapagkat siya lamang ang nangako ay tapat ng mamaglilinis sa atin mula sa atin pong karumihan. Ikatlo, maliban sa tayo ay kinakailangan ipanganak na muli para maranasan natin ang paglago sa atin pong buhay spiritual, kinakailangan po natin laging siyasatin ang ating sarili based on the Word of God. Hindi sa posisyon, hindi sa kung sino man tao na atin pong nakakaharap. Third, we must obey what God teaches, no matter the cost. Kinakailangan nating sumunod kung ano ang itinuturo, mga kapatid ng Panginoon. Ito ang kabiguan na mga Christian Jews. Nakikinig sila, nagtuturo sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang kanilang tinuturo. Ibig sabihin, ayano, we must be doers of the word and not hearers only. Ang pagpapala ay hindi dumarating sa atin, mga kapatid, sa atin lamang pag-aaral ng Biblia, ang pagpapala ng Diyos, ang laan ng langit, ang katuparan ng Kanyang pangako ay dumarating sa atin kung atin pong ina-apply, isinasakabuhayan ang atin pong nababasa sa Biblia, ang atin pong naririnig na mga salita ng atin pong Panginoon. Ika-apat na hakbang, we must be prepared for some extra trials and testing. Alam po ninyo, kapag tayo ay seryoso sa ating spiritual na kabuhayan, seryoso din po ang kaaway para tayo ay kanyang guluhin, para tayo kanyang ligaligin, para tayo ay kanyang sirain. Subalit, kung tayo po ay laging mananangan sa Panginoon, panghawakan natin ang kanyang pangako, kaibigan, ang mga pagsubok na yan ay atin pong mapagtatagumpayan sapagkat kasama natin ang Panginoon. At ang mga pagsubok na yan, pinapahintulutan ng Panginoon in order for you and me to grow sa atin pong spiritual na kabuhayan. Finally, we must measure our spiritual growth by the Word of God. Kinakailangan po natin sukatin ang atin pong paglago sa Espiritu. Not what you know, hindi kung anong posisyon meron ka, hindi sa kung anong taas ng iyong pinag-aralan. Ang sabi po dito'y susukatin natin ang ating paglago sa Espiritu by the Word of God. Maliban sa salita ng Diyos, maging sukatin din po natin ang ating buhay sa pamagitan ng buhay ng atin pong Panginoon. Alalahanin po natin, mga kapatid, hindi lahat ng tumatanda ay lumalago. Malaki po ang kaibahan ng edad sa maturity. Hindi komo tayo ay 10, 20, 30, 50 taon na sa pananampalataya ay garantiya na tayo po ay matured na sa atin pong Panginoon. Hindi po.
Ang matured na Kristiyano o di kaya mananampalataya, sila ay ang mga masasayang Kristiyano na umaharap ng mga pagsubok, issues, hamon sa kanilang mga buhay. Hindi sila naliligalig, hindi sila nababalisa, masasaya pa rin sila sapagkat alam nilang kasama nila ang Panginoon. Sila ang mga Kristiyanong ginagamit at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga Kristiyanong mananagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Sila yung mga Kristiyano, opo, kaanib ng iglesia, na nagbibigay ng suporta sa bawat isa, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa, nananalangin sa bawat isa, nagpapalakas sa bawat isa, tumutulong sa bawat isa. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatibay ng atin pong iglesia. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatatag ng pananampalataya ng bawat kaanib ng iglesia. Mga minamahal kong mga kapatid, ating idalangin sa Panginoon na sana sa patuloy na pag-aaral natin ng aklat ng Santiago, sa tulong ng biyaya ng Diyos, na ang bawat isa sa atin ay lumagong sama-sama sa spiritual na kabuhayan, sa tulong ng banal na Espiritu, upang anumang oras na dumating ang Panginoon, mahanda tayo sa pagsalubong sa Kanya at magmana ng Kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan sapagkat tunay at kayo ay dakila. Na wala kayong hangarin sa inyong iglesia, sa inyong mga anak, kundi kami ay makapamuhay ng isang buhay na ayon sa inyong likas. Isang buhay na handang pabago at patuloy na paggamit sa inyong gawain upang kung matapos na ang gawain sa aming mga puso, at sa aming kapanahunan, kami sampu ng amin pong mga pinagpapagalan kasama ang aming mga mahal sa buhay ay magkaroon ng karapatan na sumalubong sa inyo at magmana ng inyong kaharian. Salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita ko nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi na ito? Hanggang sa nakinig ako, yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, 50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ko. Dito lahat, hindi nyo sila ang pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinin nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-lo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at inang ko rin, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, ang tinig ng pag-asa ng Panginoon. Tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig sa atin dyan po sa Norte hanggang dito po sa Bulacan at pati na rin sa South po ng Manila mula Cavite hanggang dun sa Mindoro. Siyempre, binabati po natin ang mga nakikinig dito